Nagkakaturuan na, nagkakaturuan na. Laglaga na, laglaga na. Kasama, support na natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Bagyong Kaloy, babawasan ng init sa Pilipinas. May bagyo, may bagyo. Gitna ng summer, may bagyo. Presyo ng gasolina tataas. Presyo ng diesel bababa sa susunod na linggo. Singil sa kuryente, kinwestiyon ng isang mambabatas. Fat sa systems loss, pinatatanggal sa wakas. Extortion, hindi journalism. Ito ang sabi ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez laban sa founder ng Peanut Gallery Media Network. Impeachment ni Vice President Sara Duterte malapit ang umusad sa Senado. Sinabi naman ni Vice President Sara ang impeachment case, gawa-gawa lang ng kamera. Hiling ni Man Scarpio na napatigilin ang impeachment laban kay Vice President Sara, ibinasura ng korte sa Quezon City. Ebidensya laban kay Marculeta sa 500 milyong pisong allocable flood control isusumite sa Department of Justice at Ombudsman. Kahit absent, si Senator Bato de la Rosa nakapaghain ng dalawang panukalang batas. Pahayag ni Vice President Sara nakapos na sa pondo ang Pilipinas sa pinalaga ng Malacanang. At Piki Lopez ng Lopez Family, sinita ang higanting pasahod, sikretong bonus sa tatlong ABS-CBN executive, idiniin niya sa 45 bilyong pisong pagkalugi ng broadcast company. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan natin at dihimay ng mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, Weather report. Nag-iulo ko pa rin ang tiyan ko. Masakit pa rin. Angelo Redaha, advance happy Mother's Day, Emma Redaha. Si Jaime Samoya Bernante, MRP Sir Ira. Good morning. Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira. Political color na pala basihan ang impeachment vote ngayon, hindi na legal merits of the case. Si Shirley Uyang, Sir Ira, good morning. Wala ka ba kahapon o baka uma-attitude lang ang phone ko? Wala ako nung Miyerkules. Hi, Ms. Samoya Bernante, MRP Sir Ira, good morning. Pilipinas, late lang pero di absent. Carlito Cabiles, good morning Sir Ira Idol. Absent ka kahapon, isang araw yun. Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like, comment, and share, and tag. Salamat Mark Mallorca, Kimura Dolores. Good morning Sir Ira V. Panganiban, Roxanne Costo. Ganda umaga po Sir Ira, watching from Quezon City. Julio M. Trenta, maganda umaga at makapagkape na nga. Peter Nikalevich, Rasputin. Good morning, Boss Idol Ira. Rekorasyon, maayong buntag, Sir Ira Pia. Si Dragonlight Wellness and Solutions, good morning and more blessings, Sir Ira. Si Joe Latore, good morning, Sir Ira. Good morning. Si Steel Joan, magandang morning, Sir Ira Pia. Ang Loredaha, magandang Huwebes sa umaga, Lodi Kabandido, Kuya Ira V. Panganiban. Buka o ngayong araw, Quiapo Day, Malolos, Bulacan. Si Rick Rashon, si Franco Mabanta, nahuli ng NBI dahil sa extortion. Dati pala siyang direktor para sa social media ni BBM. Sunog si Ante Cholera. Ha ha ha! Kimura Dolores, ang laki na ng utang ng ating bansa, pinamumudod lang sa mga kawatan sa gobyerno, kawawang taong bayan. Si
Si Julio M. 30, busy day, kaya mag-iiwan lang ako ng isang mensahe. Mabuhay PBBM, Higot Brewed Coffee. Si Jaime Samoya Fernandez, sa lahat ng lola, mami, mama at nanay, happy Mother's Day in advance. Kayo po ang ilaw ng tahanan. Salutes po. Salutes. Shirley Uyang, get well soon Sir Ira. Maraming salamat. Dragon Light Wellness and Solutions, mainit at balinsangat po. Keep hydrated. Thank you, Caroline. Si Steel Joan, don't like and share. Gayain si Steel Joan. Si Kimura Dolores, get well soon po, Sir IRV Panganiban. Thank you, thank you, thank you, thank you. Kimura Dolores, dapat sa mga gobyerno na iniipit ang Duterte at ang mga korap ay kulong ng habang buhay. Consumption ng Manila Bulletin, kape-kape na, idol. Ang Helorida, don't like and share, mga kabandido at KMRP. At ang Helorida, kape-kape na, paring Mon Samson ng Manila Bulletin.

Easterlies pa naman ang namamayani sa Luzon at sa Visayas. Maulap na kalakita na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at tidlat ang mararanasan sa Central Visayas, sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Palawan, Negros Oriental, Siquijor, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Sultan Kudarat dahil sa namumuong El Low Pressure Area. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi ng maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at tidlat dahil sa Easterlies. Ang araw ay sumikat kanina ng alas 5.31 ng umaga at lulubog mamayang alas 6.14 ng gabi. 43 minutes na ang lamang ng liwanag sa dilim! Posible namang pumasok ang tropical storm sa Philippine Area of Responsibility o PARA at tatawagin siyang Bagyong Kaloy mula ngayong gabi hanggang sa Linggo ng umaga. Ayon sa PAGASA, namataan ng bagyo na may international name na Hagupit sa layong 1,195 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometro kada oras at pagbugsong hanggang 80 kilometro kada oras habang kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Inaasahan anilang lalakas pa ang bagyo sa loob ng 48 oras at maaari maging high-end tropical storm bago posibleng humina bilang tropical depression pagsapit ng Martes. Bagyan naman anilang makakabawas ng nararanasang matinding init sa bansa ang pagbuhos ng ulan na dala ni Kaloy. Kaloy, magdala ka ng maraming ulan. Maraming ulan. Pero huwag ka magbabaha. Maraming ulan lang. Para mapuno yung mga dam namin, maayos yung supply ng tubig namin, hindi na makapagdahilan ang Maynila at Manila Water. Sa mga kababayan naman natin, OFW at mga negosyante, alam ko lagi nyo inaabangan itong bahaging ito. Ang exchange rate ng dolyar sa piso ay medyo tumaas na naman eh. Bumaba na nung ilang nakaraang araw eh. Pero hindi. Bumaba na siya. Siya ay nasa 60 pesos and 25 centavos. Real time. 60 pesos and 25 centavos na ang halaga ng isang dolyar. Yan na po ang magiging palitan na ngayong araw sa ating mga remittance centers at mga bangko. So, alam nyo na. Ah, alam nyo na. Talagang kasadyay. Pero at least bumabalik na sa 60 peso level. Sana bumalik sa 59 peso level. Tapos 58, 57, 56, 55. Okay na ako sa 55. Wala na akong issue doon. Sana bumaba doon. Tataas naman ang presyo ng gasolina habang bababa naman ang presyo ng diesel sa susunod na linggo batay sa unang tatlong araw ng trading sa world market ayon sa report. Sa kasalukuyang galaw ng presyo, inaasahang magiging ganito ang pagbabago. Ang diesel ay inaasahang bababa o bababawasan ng 50-20, 5 pesos and 20 centavos. Ang gasolina ay inaasahang tataas ng 2 piso kada litro at ang kerosina ay inaasahang bababa ng 6 pesos and 70 centavos kada litro. Uulitin ko. 5 pesos and 20 centavos ang ibababa ng diesel, 2 pesos ang itataas ng gasolina, at 6 pesos and 70 centavos per liter ang ibababa ng kerosina. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, posible pang bumaba ang presyo ng diesel at kerosene sa huling 2 trading days, habang maaaring lalo pang tumaas ang gasolina dahil sa pagtaas ng demand sa pagsisimula ng driving season sa Northern Hemisphere. Dagdag pa niya, mas mataas din ang risk ng premium ng gasolina kumpara sa diesel dahil sa tumataas na demand dito. Sa kasalukuyang linggo, parehong tumaas ng mahigit 2 piso kada litro ang presyo ng diesel at gasolina sa Pilipinas.

Mariki no Shonamana ni Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap ang pagiging makatarungan ng mga singilin sa kuryente kasabay ng kanyang pagsuporta sa pag-alis ng value-added tax sa systems lost upang maibsan ang pasani ng mga consumer. Sa kanyang privilege speech sa Kamara, binigyang diin ni Yap na ang lumalalang diskumpiyado ng publiko dahil sa nakalilitong mga component sa electric bill, bagamat iginigit ng Meralco na 12% lamang ng kabuuang bill ang napupunta sa kanila, habang 88% ay mga pass-through charges, naniniwala si Yap na hindi lamang usapin ng legalidad ang dapat tignan. Kinilala ng mga mambabatas na ang ilang singilin ay otorisado sa ilalim ng EPIRA. Subalit, kinwestiyon niya ang patuloy na pagpataw ng iba pang gastusin na gaya ng subsidiya sa senior citizens, Fit All, GEA All at Systems Loss. Ayon kay Yap, tila kulang ang malinaw na statutory basis para ipasa ang mga ito sa balikat ng mga consumer. Ipinanukala ni Yap na kung tunay na national priorities ang mga naturang programa, dapat itong pondohan sa pamamagitan ng General Appropriations Act sa halip na isingit sa billing ng kuryente bilang konkretong solusyon na nawagan si Yap ng suporta para sa House Bill number 8415, layo ng nasabing panukala na tanggalin ng VAT sa system loss charges bilang agarang ginhawa para sa mga consumers.

Formal naman ng INHA ay nakakabayan reform block sa Kamara ang panukalang tutugon upang mabawasan ng 12% ng value-added tax at gawin na lamang ito hanggang 10% kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin dulot ng krisis sa gitnang silangan. INHA inijokno ng House Bill No. 19156 o mas kilala bilang VAT Reduction Act kung saan inaamiendahan ito ang sections 106 A, 107A at 108A ng National Internal Revenue Code of 1997. Ayon sa mambabatas, ang inflation ngayon ay tumaas ng hindi pa nangyari sa loob ng 3 taon mula sa 4.1% noong Marso hanggang sa 7.2% noong Abril lamang. Kung magiging isang batas ang panukala ay haharang upang maalis ang pagsirit ng inflation sa bansa, palalakasin ang purchasing power ng bawat pamilya, lalakas ang paggastos ng tao sa panahon ng krisis. Binigyan din ni Jokno na ang pagbaba ng VAT rate ay makababawa sa pasanin ng taong bayan, maging ang mga negosyante, negosyo sa bansa, mapapalakas nito ang ekonomiya ng bansa

pwede na. Magandang business model yun, ha. Pwede kaya gayahin yun. Maaaring pinabulaan na naman ang kapo ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez sa mga aligasyon ng Philippine Ground Media Network o PGMN. Kaugnay ng pag-aresto sa founder nito na si Franco Mabanta. Binigyan din ng mambabatas na ang issue ay tungkol sa krimen ng pangingigil at hindi sa malayang pamamahayag. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Attorney Elaine Atienza, spokesperson ni Romualdez, na binaluktot ng PGMN ang narrative upang magmukhang pag-atake sa media ang nangyari. Nilinaw ni Atienza na ginawa lamang ng speaker ang nararapat at ito ay iulat ang insidente sa mga otoridad. Anya, kung talagang may hawak na ebidensya o expose ang grupo laban sa mga opisyal ng gobyerno, dapat ay inilabas na ito o isinuuna sa tamang ahensya sa halip na gawing leverage o gamiting panggigipit para makakuha ng pera. Ani Atienza, anuman anya ang hawak na ebidensya ng PGMN ay minarapat na lamang sana na isuplong sa mga otoridad at hindi para gamitin upang mangikil o mantukil. Yan nila alam yung tukil eh. Ayon pa sa kampo ni Romualdez, ang ganitong gawain ay sumisira sa integridad ng lehitimong journalismo at sa tiwala ng publiko sa mga tunay na institusyon ng media. Giit ni Atienza, ang kaso ay pagdedesisyonan batay sa mga katotohanan, ebidensya at rule of law at hindi sa pamamagitan ng bangayan sa social media. Naniniwala si Attorney Atienza na madedesisyonan ang mga nakalatag na ebidensya laban sa mga nagtangkang mangikil kay Romualdez. Okay, I'm not against PGMN. I kind of like many of their anchors. Sa totoo lang, gusto ko yung ilan sa mga anchor nila. Yung ilan, hindi. Sorry, may mga personal biases ako, di ba? Tao lang. Pero yung iba, kursunado ko eh. Rowena Guanzon, I like Rowena Guanzon. Di ba? I like Edu Manzano.

Regal, Attorney Regal Oliva. I like them. I really like them. I really like their point of view. Gusto ko yung nadidinig yung kanilang mga kwento, yung kanilang paliwanag, yung kanilang analysis. Di ba? Natutuwa ako pag pinapanood ko sila. May ilan na hindi. May ilan na hindi. So, yes. PGMN, just like any other network, or kung matatawag mo man silang network kasi wala naman ako makitang editorial box. Hindi ko alam kung ano yung editorial composition nila, kung sino bang news director nila, di ba? Sino bang opinion editor nila, kung sino bang current affairs director nila, kung sino bang news director nila, di ba? Kung sino bang mga desk editors nila, sino ang mga reporter nila. Hindi, wala silang ganung structure eh. So, hindi ko alam. Sabi nila, news organization sila, pero wala sila nung basic structure ng isang news organization. Now, having said that, kung pupuntahan natin yung nangyari kay Franco Mabanta, now, I must tell you that I know Franco Mabanta. I'm not close to him. Okay? But I know him. He knows me. At some point in time, we've moved in the same circle. So, okay lang. Di ba? Kilala ko naman siya. Alam ko yung kung ano yung ginagawa niya. Now, papunta tayo dito sa pagka-aresto niya. Apparently, he was arrested allegedly for dahil nanghihingi siya ng pera kay Martin Romualdez para huwag maglabas daw ng video na naglalaman ng mga ebidensya na sangkot sa flood control si dating Speaker Martin Romualdez. Now, let me say this. Sabi ko nga dun sa sinulat ko sa social media, sa Facebook, di ba? The proof of the pudding is in the eating. May pudding eh. Yung pudding, yun yung sinasabing video na naglalaman ng mga ebidensya na sangkot sa flood control mess si Martin Romualdez. Ang problema,

lahat tayo hinahanap yung video na yon. Wala pang nakakakita, walang nakakaalam. Hindi tayo nakakasiguro kung totoo yung video o hindi, if it's even there. Anong sinasabi ko? Ang sinasabi ko, kung ano man ang naging pakay nila Franco Mabanta nung nag-reach out sila sa kampo ni Martin Romualdez, and they did reach out. Diba? Makikita nyo naman dun sa mga ilang mga ebidensya na ipinakita, and of course, a few other people from the camp of Martin who told me, and from other independent sources, diba, that they did reach out dun sa kampo ni Martin Romualdez. Nung nag-reach out sila, sinasabi nila meron ng video. Dapat, sana, bago nila ginawa yon, naglabas na sila ng sample, teaser, a taste. Diba? Kahit man lang yung naglabas sila sa PGMN ng isang art card na nagsasabing abangan, meron kaming expose kay dating Speaker Martin Romualdez at ang flood control project. Sana naglabas na sila ng ganun. Diba? Bakit ho? Ano ho ang importansya nun? In favor of sina especially Franco Mabanta. Ang importance noon in favor of Franco Mabanta is it establishes na meron na siyang ganong video. Ngayon, nung makipag-reach out siya kila Martin Romualdez, kung ano man ang purpose, objective, balak nung pag-reach out na yon, pag binalikan siya ni Martin, pwede nating sabihin kaya siya binabalikan dahil merong expose. Di ba? Pero ngayon kasi, dahil walang ganun, lumabas na lang yung claim na meron siyang expose nung inaresto na siya at inakusahan na ng ba-blackmail ng ilang daang milyong piso kay Martin Romualdez, eh medyo hinahanap na natin yung video. Ang problema niyan, pag hindi lumabas yung video, kahit kailan, lalabas na walang video at talagang nangingikil lang si Franco Mabanta. Kung maglalabas naman siya ngayon ng video pagkatapos siyang asuhan, maaring palabasin ng grupo ni Martin na, kita nyo, meron talaga siyang pang-blackmail. Kaya niya kami bina-blackmail. Either way, he's on the losing side. Sometimes, when you plan to do something, the devil is in the details. You should have planned for the details. You should not have gone for the throat before you got near it. Nasalag eh. Yun yung ako lang ha. Kung naglabas kayo ng teaser bago kayo nakipag-usap kila Martin, di ba? Kasi naglabas kayo ng teaser, pag-usap pa kay Martin, di ba? I'm assuming the worst scenario. Diba? Kapag naglabas kayo ng teaser, nakipag-usap kayo kay Martin, di ba? Pinagbigyan kayo ni Martin, you got what you wanted, if you wanted it. I'm not saying you did. I'm just giving a hypothetical thing, di ba? You got what you wanted. Di pwedeng huwag nyo nang ilabas. Knowing the Filipino mentality and the Filipino memory, after two months, nawala na yan, nakalimutan na yan. Nakalimutan ng may pinagmamalaki kayong expose. Pero in the situation today, you're in between a rock and a hard place. And the problem is, nagbabanggaan yung dalawa. So, good luck, Boss Franco. I hope you get through that. I admire your PGMN. I love quite a number of your anchors, and I'd like to keep hearing from them. Babalik ang inyong Morning Report Pilipinas pagkatapos ng ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:31 na po ng umaga.

Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan, huntahan, kwentuhan at kulitan. Ngayong Biyernes. Thank God it's Friday! Bakasyon na ako bukas. Bukas talaga matutulog ako buong araw. Bukas at saka sa Linggo. Para next week, healthy na ulit ako. Kumpiyansa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na aabot sa 200 lagpas pa sa 2/3 ng kabuuang miyembro ng Kamara ang boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa darating na Lunes, Mayo 11. Sa isang news conference sa Kamara, sinabi ni Asidre na base sa kanilang monitoring ay malakas ang tsansa na mahigitin pa ang bilang ng mga bumoto sa mga nakaraang impeachment cases sa bansa. Ipinaliwanag ng mga mambabatas na ang tiwalang ito ay nagmula sa naging resulta ng mga clarificatory hearing ng House Committee on Justice kung saan masusing sinuri ang mga ebidensya para sa determination of probable cause. Anya, marami sa kanyang mga kasamahan sa dati ay nagdadalawang isip ang nakumbinsi ng makita ang bigat ng mga dokumento at testimonya laban sa Vice Presidente. Nang tanungin sa magiging boto ng Party List Coalition, sinabi ni Asidre na sa kabuuang 62 hanggang 63 members ng grupo, inaasahang nasa 47 ang boboto para sa impeachment. Inamin naman niya na may ilang miyembro pa rin na may reservation dahil sa pagiging malapit sa pamilya Duterte at sa dating administrasyon na kanya namang iginagalang. Ngayonman, naniniwala si Asidre na sa huli ay mananaig ang desisyon ng kanyang mga kasamahan base sa ebidensya, katwiran at kung ano ang makabubuti para sa interes ng buong bansa.

Sakali namang mag-convene ng Senado bilang impeachment court na lilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio, maaaring magtalaga ng impeachment manager upang matiyak ang maayos na daloy ng paglilitis ayon kay Senate President Pro Tempore Pan-Philippine Lacson na kahapon. Sa kapian sa Senado Forum, sinabi ni Lacson na unang kinukonsidera si Senador Francis Pangilinan para sa posisyon dahil sa kanyang background bilang abogado. Ayon pa sa kanya, iminungkahi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang idea at si Senate President Vicente Soto III ay amenable dito. Dagdag ni Lacson, nais ni Soto na ang impeachment manager ay magsilbing shepherd o gabay sa proseso katulad ng Majority Leader sa Senado. Sinabi ni Lacson na ang posibleng impeachment trial ay maaaring tumuloy nang hindi tinitigil ang mga committee hearings at regular na sesyon ng Senado. Binigyan din niya ang pangangailangang ipagpatuloy ang legislative work kabilang ang committee hearings at plenary sessions, lalo na para sa mga priority measures.

Tinawag naman ni Vice President Sara Duterte na gawa-gawa ng House of Representatives sa ang impeachment case na isinampa laban sa kanya habang nagpapasalamat sa mga taga-suporta na patuloy na sumusuporta sa kanya sa gitna ng kontrobersiya. Sa isang interview sa The Hague, Netherlands noong 5 ng Mayo, sinabi ni Duterte na pinahahalagahan niya ang suporta ng kanyang mga taga-sunod mula pa noong mga nakaraang eleksyon. Nagpasalamat din siya sa mga nagsagawa ng rally at kilos protesta bilang suporta sa kanyang laban sa impeachment. Ayon pa kay Duterte, napag-usapan nila ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang sitwasyon at sinabi niyang naniniwala sila na ang lahat ng nangyayari ay bahagi ng plano ng Diyos. Si Duterte kasalukuyang bumibisita sa kanyang ama na nakakulong at nahaharap sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sinabi rin ng Vice Presidente na madumi ang politika sa Pilipinas at normal na raw ang paninira sa mga kalaban sa politika. Dagdag niya, mas tumitindi ang mga atake sa kanya dahil tinitignan na siya ng iba bilang posibleng kandidato sa 2028 presidential elections. Nagpaalala si Duterte sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikita online dahil maaaring manipulahin ang impormasyon. Ayon sa kanya, may mga troll farms at negosyo na nagpapakalat ng impormasyon, totoo man o hindi, upang maimpluwensya ng opinyon ng publiko. Kahit niya, layunin ng mga ito na ipakita kung alin ang popular o hindi popular na opinyon upang maimpluwensya ng publiko. Nagpaalala rin siya na kahit libre ang social media, may mga gumagamit ito para manipulahin ang impormasyon.

E nirekomenda naman ng House Justice Committee na ma-impeach tuluyang ipagbawal sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno at kasuhan si Vice President Sara Duterte dahil sa mga umano'y impeachable offenses na ginawa niya bilawang pangalawang pangulo o pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Batay sa Committee Report 261, nakita ng probable cause sa mga kaso laban sa Vice Presidente. Sa 73 pahinang ulat, inilantad ang mga paratang ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang malulubhang krimen. Ayon sa impeachment prosecutors, magdadagdag pa sila ng mga ebidensya, testigo at bank records ni na VP Duterte at asawa niyang si Manessa Scarpio at maaaring magpasupina ng mga dokumento at saksi na ipasana sa House Plenary ang Articles of Impeachment at inaasahang bobotohan ito sa Mayo 11. Kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto o one-third ng 318 House members para maipasa ang impeachment at maisulong sa Senate Impeachment Court. Ayon sa House leadership, maaaring umabot sa 180 ang mga boboto pabor sa impeachment. Para naman kay Akbayan Partless Representative Chel Jokno ang isyo ng unexplained wealth, ang pinakamabigat na basihan para mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Pinaliwanag ni Jokno na ang bilyong-bilyong pisong dumaan sa mga account na iniuugnay sa Vice Presidente ay malayo siya idineklara nito sa kanyang SALN. Nakasaad sa Article 2 ng Articles of Impeachment na lumobo ang net worth ni Duterte mula 7.2 million noong 2007 patungo 88.5 million noong 2024. Gayunman ang tinatayang kabuuang sahod dito bilang vice-alkalde, alkalde at vice-presidente.

any math teacher will tell you that. You cannot go from 1 plus 1 equals 2 kung wala yung plus at saka yung equals. Yun yung nagbibigay ng context. Pero yung 1, 1 and then 2, hindi context yun. Binasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon na inihain ni Attorney Man Scarpio na naglalayong pigilan ng pagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kanyang asawa na si Vice President Sara Duterte. Sa limang pahinang kautusan na may petsang Mayo 6, 2026, iginiti Presiding Judge Madonna Badoda Echeverri ng RTC Branch 81 na walang jurisdiction ng korte para pakialaman ang mandato ng Kamara sa pagdinig ng impeachment cases.

sa itinuturing na hearsay evidence at walang probative value o bigat bilang ebidensya sa ilalim ng batas, dinagdagpa ni Judge Echeverri na dahil ang mga inireklamo ay opisyal ng Kamara na isang co-equal branch ng gobyerno, ang naturang petisyon ay dapat umunong inihain sa Korte Suprema at hindi sa Regional Trial Court. Patatanda ang kamakailan ay nagkakaisang inapurbahan ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara matapos makakita ng probable cause. Nakatakda itong pagbotohan sa plenaryo ng Kamara sa darating na Mayo 11.

Sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nababahala sa posibilidad na mawala sa pwesto sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kanya. Sa pakikipagkupulong sa mga supporter at member ng Filipino community sa Netherlands, sinabi ni Duterte na kaya pa rin niyang tumulong sa mga Pilipino kahit wala na siya sa gobyerno. Ayon pa sa kanya, hindi siya desperado na manatili sa posisyon dahil kahit matapos siyang naging mayor ng Davao City noon, ay nakapagpatuloy pa rin siya sa pagtulong sa pamamagitan ng legal work. Kinwestiyon din niya kung ang impeachment laban sa kanya ay para talaga sa accountability.

Miss. Ikinwentory niya na nakausap niya kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinabi niyang naging sentro ng usapan nila ang Diyos, pananampalataya at buhay. Itatransmit naman ng Senate Blue Ribbon Committee sa Department of Justice at Office of the Ombudsman ang mga ebidensya na nakalap ito sa investigasyon sa flood control anomalies ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson. Sa pahayag, sinabi ni Lacson na ang mga ebidensya, mabilang ang mga dokumento, testimonya, transcripts ay bahagi na ng public records matapos niya itong banggitin sa kanyang privileged speech noong Martes. Piniliwanag niya na hindi niya agad isinapubliko ang mga ebidensya bago ang kanyang privileged speech upang hindi malabag ang mga alituntunin ng Senado. Ngunit dahil sa kanyang talupati, maaari na itong gamitin ng DOJ at Ombudsman sa pagbuo ng kaso. Sinabi ni Lacson na kabilang sa ebidensya ang isang sulat kamay ng yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na nagpapakitang humiling si Senador Rodante Marcoleta ng 11 milyong piso na allocables para sa mga proyektong pang-imprastruktura. Nang tinanong sa kapihan kung irerekomenda na imbisigahan si Marcoleta, tugon ni Lacson na hindi pa sa ngayon. Layunin ng komite na alisin ang allocables at leadership funds dahil nagbubukas ang mga ito ng oportunidad sa katiwalian. Susuriin din ang iba pang flood control projects sa Visayas at Mindanao upang matukoy kung gaano kalawak ang katiwalian sa mga naturang proyekto. Sinabi rin niyang itinutulak ng komite ang horizontal and vertical convergence sa mga proyekto na nangangahulugang mas maayos na koordinasyon sa pangitan ng mga lokal na pamahalaan at implementing agencies sa halip na basta-bastang humiling ng allocables para sa mga pinapabor na kontratista. Nang tanungin kung makakaroon pa ng isa pang pagdinig ang Blue Ribbon Panel bago ang adjournment sinedae ng Senado sa June 6, sinabi niyang may malaking posibilidad. Pinaalalahanan ni Lacson ang kanyang mga kasamahan kabilang ang mga inuugnay sa flood control mesa tungkol sa kanilang shared responsibility na lagdaan ng partial committee report upang ito'y maitala at matalakay sa plenaryo. Anya ang deliberasyon sa plenaryo ang maaaring magsilbing pagkakataon nila upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Para naman sa mga naniniwalang may iisang overall mastermind, sinabi ni Lacson na dapat silang magtipon at magharap ng ebidensya dahil sa kasalukuyan natuklasan ng komite na walang ganitong overall mastermind. Muli ring pinabulaan na ni Lacson ang pahayag ni Marcoleta na siya ay nagbago at iginiit na hindi nagbago at hindi nang magbabago ang kanyang paninindigan laban sa katibalian. Anya, si Marcoleta ang tila nagbago patay sa kailan itong kilos na inilarawan na wala sa hilog, wala sa hulog. Noong Martes, iginiit ni Marcoleta na i-interpolate si Lacson na nabigay ng privileged speech ukol sa mga update sa investigasyon ng Blue Ribbon Panel sa flood control. Kahit nilinaw na ni Lacson na hindi siya tatanggap ng mga tanong hanggat hindi niya naihahain at naisasasponsor ang partial committee report na nangangailangan pa ng 200 bago may sumiti. Sa kanyang privileged speech, binigyan din ni Lacson na hindi kailanman magbago ang kanyang paninindigan laban sa katibalian at iba pang anyo ng pang-aabuso sa buong panahon ng kanyang serbisyo publiko at hindi lamang noong siya ay chief PNP mula 1999 hanggang 2001. Sa isa namang privilege speech din, direktang sinagot ni Senador Rodante Marcoleta ang mga aligasyon ay binato ni Senador Panfilo Lacson na siyang chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay ito ng umunoy paghingi niya ng 10.5 billion pesos na halaga ng proyekto mula sa Department of Public Works and Highways kapalit ng kumpirmasyon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Commission on Appointments. Ayon kay Marcoleta, sinabi ni Lacson na 500 million lamang umunoy ang naibigay at may ilang mambabatas na hindi nabigyan ang alokasyon ngunit wala umunong ipinakitang dokumento bilang ebidensya. Pinunari niya ang slide na ginamit ni Lacson sa kanyang privilege speech na tumutukoy sa allocables at leadership fund kung saan nakalagay ang pangalan Congressman Marcoleta na may 500 allocation. Ayon sa senador, lalo pang lumakas ang naturang salaysay matapos ulitin ni Lacson sa media ang parehong akusasyon. Iginiit din niya na bahagi ng proseso ng legislatura ang pag-i-endorse ng mga proyekto at hindi ito otomatikong patunay ng katiwalian. Ipinunto rin niya na tila pinipili lamang ang pagtingin sa kanyang pangalan habang ibang sapot umano sa testimonya hindi tinututukan sa ulat ng komite. Iginiit din ni Marcoleta na hindi niya pinirmahan ang partial report ng Blue Ribbon Committee hindi dahil tutul siya sa pananagutan kundi dahil para sa kanya ay hindi ito kompleto at

maaaring may pagkiling. Binalaan din niya ang pagpilit sa mga miyembro na pumirma sa ulat at maaaring makasira sa integridad ng imbestigasyon at posibleng magamit para pigilan ang mga susunod na pagdinig.

Naghihintay pa naman ang kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng kanyang petisyon para sa piyansa sa kasong malversation. Naasahang ilalabas ang resolusyon na noong May 6, ngunit ayon sa kanyang abogado na si Riodi Anthony Balisi, wala pang abiso kung kailan ito ilalabas. Ang kaso ay may kaugnay sa umunoy 92.8 billion million peso Ghost Flood Project Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon sa Sandigan Bayan, maaaring mailabas ang desisyon sa loob ng 30 araw mula sa simula ng bail hearings na isinagawa mula April 6 hanggang April 24. Iginiit din ang kampo ni Revilla na walang ugnayan ng dating senador sa aligasyon batay sa testimonya ni Sally Santos ng SYMS Construction sa nauna ng nakapagpiansa si Revilla ng 90,000 pesos noong Enero para sa hiwalay na kasong graft, ngunit nananatili siyang nakakulong sa Quezon City Jail habang hinihintay ang resolusyon ng huling kaso. Sa kabila naman ng hindi pagdalo sa mga sesyon ng Senado mula pa noong November 2025 at nakabimbing ethics complaint, nakapaghain pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa ng dalawang panukalang batas, pabilang isang panukala laban sa foreign interference sa Pilipinas na may kaparusahang life imprisonment. Hindi pa muling managpapakita ng personal na sa Senado si de la Rosa mula nang lumabas ang balitang may umano'y warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Ayon sa ulat ng kanyang mga panukala ay inihain sa pamamagitan ng kanyang legislative staff. Noong Miyerkules, in-refer sa Senate Committee on National Defense and Security and Justice and Human Rights ang Senate Bill 2080 o ang Proposed Counter Foreign Interference Act. Samantalang isa pa niyang panukala sa Senate Bill 2079 ay ipinadala naman sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Paugnay nito, hiniling ng Senate Committee on Ethics and Privileges na pinamumunuan ni Senador J.B. Ejercito at De La Rosa na magsumite ng formal na

0: Dito may umiiral din anyang fuel subsidies, tupad emergency employment program at uplift initiatives para sa mga sektor tulad ng transport workers. Sa ulat, iginiit ni BP Sara na kapos na sa Pondo ng Pilipinas sa kasabay ng pagbanggit sa isang memorandum mula sa Department of Budget and Management na nag-uutos sa bilangan ng savings sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay BP Sara, nakatanggap umano ang OVP o Office of the Vice President ng kautusan na i-account ang savings ng bawat tanggapan upang matukoy ang natitirang pondo ng pamahalaan na binigyan din niya ang tinawag na triple whammy ng pagtaas ng presyo ng gasolina, paghina ng piso at inflation na anya ay dapat tugunan upang maprotektahan ang mga mahihirap. Umabot naman sa bagong record high na 18.49 trillion pesos ang outstanding debt o matinding utang ng pamahalaan ng Pilipinas noong Marso ayon sa Bureau of Treasury. Mas mataas ito na halos 2% kumpara sa 18.16 trillion noong February. Ayon sa Bureau of Treasury, ang pagtaas ay dulot ng patuloy na paghina ng piso at pagtaas ng domestic borrowing sa umakyat sa 12.53 trillion ang domestic debt. Tumaas ng 55.4 billion pesos o 4.44% mula sa nakaraang buwan dahil sa net issuance ng government securities na umabot sa 46.72 billion. Dagdag pa rito, nakatulong din sa pagtaas ang paghina ng piso na nagdagdag ng 8.68 billion pesos sa halaga ng foreign currency denominated domestic securities. Samantala, patuloy na humihina ang piso noong Marso dahil sa paglakas ng US dollar na apektado ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Noong March 19, lumampas ang piso sa 60 pesos per US dollar at lalo pang humina hanggang 60 pesos and 69 centavos pagsapit ng katapusan ng buwan. Okay na. Tama na. Biyernes na. Pahinga na tayo. Papahinga rin ako. Kailangan ko magpahinga. Kita tayo next week ha, sa Monday. Okay, bibitaw. Monday pa tayo. Kita-kits ulit. Abangan ang susunod na palatuntunan. Samantala, ito pa rin po ang yung Morning Report Pilipinas. Live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Kapag Lunes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Kapag Martes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you on Monday. Happy weekend. Happy weekend, guys. I love you all. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Magandang hapon mga kaibigan. Siyempre, Sabado na naman at ikadalawa sa buwan ng Mayo 2026 at narito na naman ang inyong lingkod Sunny Ilustre sa ating programang Salimasa dito naman po sa DSRJ 810 AM Radio Bandido TV. Sa mga kaibigan, matutunghayan po ang ating programa sa Facebook, YouTube, TV Plus Boxes, GMA for the Box, Sky Cable Channel 224, Signal Channel 29 at 8G sa talapihitan ng inyong mga radyo. Kasama po natin ngayon si RJ AJ Austria sa ating programang Salimasa. So mga kaibigan, magtalakay na tayo ng mga dapat talakayin. Ala! Ay ang uso ngayon, nakakautana, ang usong usapan ay ano ba? Ay di yung impeachment na naman. Hindi ba kayo nauuta doon? Kaya lang, bakit kailangan? Kasi tingnan ninyo, mga kaibigan, yung mga mahalagang bagay na dapat tinatalakay, katulad ng halimbawa, yung nawawala na ng kaunti-unti, yung flood control scam. Dati, banat araw-araw, ngayon, natatabunan na ng mga istorya na kung ano-ano lang. Subalit, ang nawawala sa kabambayan ng bayan, ng ating bayang minamahal na Pilipinas, ay hindi naman natin nabibigyan ng aksyon. Hindi natin nabibigyan ng dangal ang ating bayan sa pamamagitan ng pagpapakulong do sa mga taong nanagana, nagtamasa sa pagnanakaw, pangungulimbat sa kabambayan, yun mga kaibigan, sa kaban ng ating bayang minamahal. At ano na naman ngayon? Meron na naman. Tila nakakalimutan na naman ng ating pamahalaan ang sinasabi ng mga kagaya namin sa media, freedom of the press and expression. Sapagkat dinampot po yung matanda, veteranong media, si Jay Sonsa, on the ground na hindi maintindihan. Merong mga sinasabi na nagsalita siya ng mga fake news ayon daw doon sa kalusugan ng ating Pangulo, ni Pangulong BBM. Kung yun lamang ang dahilan

Yan, pulis po tayo, may utak naman tayo. Sinasabing ito, may cyber libel case, pagkatapos no bail. Teka muna. Teka muna. Ibalik natin yan doon sa nag-issue ng warrant of arrest at linawin natin. Your Honor, with all due respect po, kami po ay hindi po natin tinuturuan ng NBI. Ha? Ito lang po ay sa akin lamang po sarili. Ha? Kung maaari lamang po. Because justice is, ito po ay kailangan pong palaging may hustisya sa bawat kilos, lalo po tayo ay nasa pamahalaan, tayo po ay nagpapatupad ng batas. Kaya nga po tayo sumusunod sa mga warrant of arrest, yung mga ganyan, ayaw bang ipatupad ng batas? Subalit kung meron pong konting diferensya yung warrant of arrest, hindi naman po bawal magtanong, bakit po ito ay cyber libel? Bakit po walang bail recommended? So, pag dinapot po namin to, it will be unfair for the person. So, pag sinabi, eh, ganyan ang gusto ko eh. Ay, wala tayong magagawa. The NBI now is, ano tawag dito? Duty bound to implement what the judge wants. And later on, it would be now the lawyers of the accused who will question now the judge. At kung mali po yung judge, alam nyo, yung iba na sabi nila, pwede ba natin punahin ang judge? Ayon po sa batas,

Mali. Panala, sabi nga sa Batangas. Panala yon. Ay wala sa sala mo. Dinis mismo. Ay di mali, ay di sala. At yon ay pare mo punahin. In fact, ang aking saabot na aking kaalaman, natanggal yung judge na yon. At tingin ko na disbar pa sa pagka... Kasi ang judge po ay mga abogado yan. At parang tingin ko na sa abot na aking maaalala, eh na-disbar pa. Sa ka nakakita, wala naman sa sala mo yung kaso, hindi, wala naman sa opisina mo yung kaso. Dinismiss mo. Magkano? Ayun ang tanong. So, yung pong judge na yun ay he was considered also one of those judges na hoodlums in robes. Yun po yung kinoin po ni Erap Estrada, kahit hindi si Pangulong Erap Estrada, hindi kagalingan sa pag-English, ay nakoin niya yung words na yan. Hoodlums in robes. And that was also during that his time, ay talaga po namang marami pong lumabas na mga hoodlum na mga nakarobe ng mga judges. At hindi po rin lahat po ng judges, with all due respect po sa mga judge, napakarami po dyan ng matatalino. Pero may pa ilang-ilan din po na medyo minsan sumasablay-sablay din. May mga English na sumasablay-sablay din. Hindi naman tayo magaling mag-English. Hindi naman tayo judge. And I feel judges should always be straight doon sa kanyang English. Yung kaalaman niya sa English kailangan malupit, hindi ordinary. Bakit? Eh, pagka nagawa ka ng order, ha? O kaya ng decision, yung end / or. Pagka hindi mo alam kung ano yon, patay ka na. Kawawa na yung mga biktima. O, magiging biktima mo. Kasi yung accused, magiging biktima. Bakit? Dahil ang judge, sumobra pagka-genius, hindi alam yung batas, no? At hindi mo rin mag-English. So, in as far as there are a lot of judges, almost all judges are, ano po ito, talagang maraming kaalaman kapag sa English na pag-uusapan. Because it is a must for them to have itong special knowledge about the English language. Bakit? Kadalasan English yung kanilang ginagawang order. At kung hindi ka bihasa o sanay sa English, patay na. Mag-iiba ang meaning ng mga ginagawa mong order at magkakagulo. Malilito ang babasa. Yung mga abogado, nung magbabasa ng order ng judge na yon, may hilo. Ano ba tong order na to? Ha? Malilito. So yon, mga kaibigan. At siyempre, yan, ito mga kaibigan. Yung sinasabi, are they signaling something? Ito ay isang aking abogadong kaibigan, si Attorney Asoy, medyo Attorney Boy Asoy, isa po ito sa mga hinahangang kong lawyer. Daka na nga lamang at meron po siyang gagawin, sana ay ating i-guess dito para talakayin natin ito. Kasi, yung pong si Mr. Jay Sonsa, isa pong veteranong media personality, ay may pinagkalat umano na sa kalagayan ng health ni BBM. At ngayon, hindi maintindihan ko anong kinaso. Ha? Parang mayroong unlawful publication which is considered, which was considered by the judge, hindi nilagyan ng bail o magkano yung bail. At ang nakalagay daw, hindi umano, ayon sa ating narinig sa balita, ay nakalagay na no bail. Unless there are

other charges against Jay Sonsa, I think it would be unlawful. Hindi lang unlawful, unfair na walang bail yung kanyang kaso. Kung ito ay halimbawa ay cyber libel o kaya ay unlawful publication, yan. Ganito po yan. Bawal na bang magsulat o magkomento laban kay BBM? Otherwise, he will rot in jail without any bail. Because those cases, sa pagkakaalam ko, I'm not a lawyer, but those cases that are meted with no bail are those whose penalties would exceed parang lalabas na 6 years plus 1 day. Yan, bawal na yan mag-bail. Subalit ito, unlawful publication, parang ilang buwan lang ito eh. Ha? Hindi ko alam. Ha? Eh, ngayon, so bakit ganoon? Bakit wala na bang, sabi nga ni Atty. Asoy, wala na bang freedom of the press and freedom of expression? Are guaranteed by the Constitution? Tapos sabi niya, he who has the gold makes the rules? Question mark. Doon sa mga taong pag tinatanong nagagalit at magdidemanda, payo ko lang sa inyo, huwag po kayong pikon. Pag may nagtatanong sa inyo, pangit ka ba? Hindi po yung krimen. Kasi question mark po yung ending ng sentence, question mark. Kaya, pangit ka ba? Pataas. Kung sinabing, pangit ka, dire-direcho. Ano yun? Maragsa? O, mabilis? Pangit ka. Yun, baka pwede kang magdemanda. Pero hindi ka rin mananalo. Eh, malay mo kung may dahilan kung ba't niya sinabing pangit. Ha? Hindi nilina, pangit ang ugali mo o ano man. O, well, kung may kasunod pa sinabi, pangit ang ugali mo, pangit ka kasi pangit ang ugali mo. So it will now depend on the reason why these people said such. Because every one of us, especially those who are public servants and public figures, you should subject yourself to criticisms. But also, if you are a private person, it does not mean you are not, you cannot be subjected to criticism, especially if you are involved in a controversy. If you willingly involve yourself in a controversy, then that will automatically make you a public figure. Pag may lawyer po, kontrahin niyo po ako, tawagin niyo lang ako kung mali ang sinasabi ko. Kasi yun po ang definition ng Merriam-Webster Dictionary ng public figure. Ha? Those people who are willingly involve themselves in a controversy. Example, okay. Opisina, bahay ka. Private person, very private. Kaso nalasing ka, tumakbo ko ngayon ng hubot-hubad doon sa palengke. You, sa tingin ko, I'm not a lawyer. And paglalabang ko ito sa kung may mga ibang lawyer na kukontra. Sabi ka na nagyabang pa yan. No. Please enlighten me if I'm wrong or ano. Tumakbo ka ng hubot-hubad, you will automatically become a public figure. Bakit? You can now be subject to criticism kasi pagpaliwanag mo ngayon, nung nalasing ka, ba't ka tumakbo ng hubot-hubad? Pero mahihirapan tayong mag-explain yan. Dahil kapag uminom ka ng alak, yung alak ilalagay mo sa tiyan, wag sa utak. Minsan kasi yung alak na naiinom ng mga nanginginom, manginginom, panis. yung bang matagal na nakaimbak, na panis yung alak. Kaya pag inom ng mga tao, wala na wawala, pati mga utak nila, dinatamaan nung tama nung alak. Ha? Ilalagay lang sa tiyan. So that is what I'm saying, no? Pero itong kay Jason sa naman, nga, balik natin, there should be probably a good explanation why there is no bail in his case.
Meron kasi mga nabasa ko na may mga parang estapang kaso. Yung estapa parang kung ano ito, syndicated estapa, hindi ko sure eh. Pero if the case lamang is the alleged, itong pagpapakalat ng mga ayon sa kanila, the point of view of the president is a fake news, then I don't think that should be fair doon kay Mr. Sonsa. Why? Una, example ko na lang si Jay Sonsa kasi pag in-example kong presidente, baka mag-iba pa yung usapan eh. Oh, pag sinabi ko, ako mismo, example lang ito ha, malinaw, example. Si Jay Sonsa, may sakit na malala. Sinabi ko kunyari ganun. At si Jay Sonsa naman, sinabi niya, wala akong sakit na malala. Ngayon, sino sa aming dalawa ang nagsasabi ng fake news? Can the bystanders, can the people, can people who heard what we both said decide on who kung sino sa amin ang nagsasabi ng totoo at sino nagsisinungaling, kung sino sa amin naggumawa ng fake news, gumagawa ng istorya? Wala. Bakit? Sabi ko, may sakit kang nakakamalala. Sabi niya, wala. O, ano ngayon ang magiging proof ni Jason sa na wala siyang sakit na malala para mabalikan ako na ako'y nagsisinungaling? Ang sasabihin naman niya, eto! Meron akong medical certificate na wala akong ganyang sakit. Na ako ay healthy. Pagkatapos, yung mga taong nakinig, binanatan agad ako. O, meron palang ano eh, sinungaling ka, ikaw fake news ka. Eto ang tanong. Inimbestiga ba ninyo yung authenticity ng medical certificate na yan? Sasabihin ninyo, opo, sabagat yung medical certificate signed by a doctor at yung doctor ay may yung number niya, yung sa pagiging doctor niya. Ha? Pagkatapos, at yung pangalan niya, nakapirma siya maayos at totoong doktor. Ang tanong, kaano-ano ba ni Jason sa yung doktor? Baka naman best friend. At para may demanda niya si Sunny Ilustre, best friend, bigyan mo nga ako ng ganito na wala akong sakit. Pero meron akong sakit. Pero best friend, doktor, sabi mo wala akong sakit.

when there are two sides in a conversation, in sa idea, na magkocontradict, ang isa dyan nagsasabi na totoo, yung isa, kung ang isa nagsasabi na totoo, yung isa sinungaling. Sino ngayon ang sinungaling? Has the issuance of the warrant of arrest basis? Was the, if ever there was a medical certificate presented, na-check nyo ba yung totoong kalagayan ng Pangulo? Na tama yung sinasabi doon? O yung sinasabi kung may sakit na malala si Jason Sa? Na-check nyo ba? O tama, nabasa nyo. O, sinabi, wala. Pero yung tunay na kalagayan, kailangan si Jason Sa i-check ninyo, hindi yung doktor niya. Para malaman nyo na peke ang sinasabi ko. Yun ang ibig ko sabihin lang. At kapag ako binarant of arrest nyo, tapos walang bail, teka muna. That is grossly unbelievable, absurd, and insane. Yan po naman ang masasabi natin. Ha? So, hindi po dapat ganun po, mga kaibigan. Ngayon, yun nga, maleta pa mordaw. Ayan, mga kaibigan. Tapos, tinchikin natin muna yung mga kaibigan natin na para mabati naman natin mga kaibigan natin, ha? Mabati natin mga kaibigan natin dyan. Angelo Redaha, belated happy birthday. Kabandido Kuya Sani, ay salamat, ha. Birthday ko nga pala kahapon. ayaw ko na sabihin yung edad ko. Ay, hindi. Okay lang, 72 tayo ngayon mga kaibigan. Unang Sabado ng Mayo, ka-SM, kasali masa. Jaime Samoya Bernante, gandang hapon, Sir Sunny at Salimasa, ibalik na ang death penalty law. Ah, madugo yan, sir. okay, ang gawin natin na Idol Jaime Samoya Bernante, tumakbo tayong congressman o senador. Tapos magkipagdebate tayo doon sa mga congressman natin kasama ron sa kongreso at kumbisi natin, ha? Rogelio Alfonso, good PM Idol. Mabuhay ka, God bless. Belated happy birthday. Ay, salamat po naman sa inyo. At nagpapasalamat po muna tayo sa Panginoon at sa lahat ng bumati po sa atin. Hindi ko na iisa-isain. Pag inisa-isa ko, abutin tayo ng ating gabi sa dami ng bumati sa atin ngayon. So, maraming salamat po sa inyo lahat. At siyempre, meron na tayong mamaya na yung pictures, ano? Kasi magkano pa tayo mamaya konti. Meron yata tayong commercial. So, ngayon mga kaibigan, ay ito na muna ang ating pag-uusapan. Yun nga pong, yan. He who makes the gold. Who is? Yung senior citizen. Yung social pension, magtataka ka. Bakit? Example, diyan sa Cavite City, ang daming mahihirap diyan na senior citizen. Kasi yung sinasabi ng ibang mga genius, eh kasi ikaw mayaman. Kailan naman yumaman yung sinasabi niyong mayaman? Ang mayaman, maikli ang apelido. Ha? Dalawang letter lang. Ha? Pag mahaba, madlang bayan. May mayaman ding madlang bayan, pero mas mayayaman yung mga si, ko, yung mga ganon ang apelido. Ha? Yun ang mayayaman. Ngayon, pag sinabing mayaman, kahit natutulog lang, ang tawag doon leverage. Leverage. Meron silang leverage na kahit natutulog sila, kumikita sila. Example, SM. Oh, hindi ako nagko-commercial, ha? Example lang. Kung ikaw may-ari ng SM, matutulog ka, magdamag, maghapon magdamag. Pagdating ng gabi, kumita ka ng milyon. Nagtrabaho ka ba? Hindi. Anong ginawa mo? Nanood ng TV, natulog,

Ano pa ginawa mo? Basta kung anong gusto mong gawin, ginawa mo lahat. Ginawa mo lahat except magtrabaho. Wala kang ginawang trabaho. Pero pagdating ng gabi, pagdating ng alas 9, nagsarado na ang mall mo, mga mall mo. Kumita ka na ng million-million. Yan ang tinatawag na leverage. Tinuruan mo na maghanap buhay yung mga tauhan mo. Kaya nung maturuan mo, marunong na sila, gumagana na yung iyong mall. Mula manager hanggang sa tagalinis ng mall mo, matutulog ka na lang. Tapos kikita na yung mall mo. Yan ang maganda. Yun ang mayaman. Pero pagkatulad natin, di ba nakakainis yun? Pag may ayuda, sasabihin, Mr. Lustre, wala kang ayuda. Bakit? Kasi mayaman ka. Ang apelido ko, mahaba. Hindi po ako mayaman. Meron kang kotse. Okay, teka muna. Pag may nakita ka bang isang taong nakakotse, inalam mo ba kung magkano ang utang niya sa financing? Inalam mo ba na bukas makalawa ay maaari ng mailit, mahatak yung kotse niya? Magko-commercial ba tayo? Tuloy-tuloy na lang tayo, Idol. Idol, magtutuloy-tuloy na lang tayo? Commercial? Okay. Mga kaibigan, magbabalik po tayo. Huwag po kayong alis. Mamaya, maganda yung ating pag-uusapan kasi tutuloy natin yung mga usapan natin dito sa Salimasa. We'll be back. You're listening to... This is G...

Okay, nagbabalik ang Sali Masa at sa DJR Radyo Bandido. Kasama pa rin po natin si AJ Austria. So mga kaibigan, pati na sa mga kaaway, may nagtanong sa akin kanina, nasa media ho kayo, marami ba kayong kaaway? Kung konti naman ang kaaway ko, yung mga kaaway ko, yung mapakawalang yalang talaga. Pero yung matitino, kakampi natin. Yung mga kapulisan, ang NBI, mga lahat ng mga sangay na pamahalaan, mga mayor, mga kaibigan natin yan. Except lang yung mga lumilis ng landas tapos pinaglalaban pa nila yung mali. Alam na nilang mali, pinaglalaban pa. And these people who do not know how to deal with media, you deal with media with respect to freedom of the press and expression, that when you are, and once you are a public servant or a public figure, you need not be too onion skinned. Huwag masyadong manipis ang pagmumukha nyo. Kung manipis ang pagmumukha nyo, lumayas kayo dyan. Kung artista ka, manipis ka, nagagalit ka pag pinuna ka, huwag kang mag-artista. Kung mayor ka, nagagalit ka pagka pinuna ka, huwag kang mag-mayor. Ganun lang kasimple. If you enter into the kitchen, you should absorb the heat. If you cannot absorb the heat, get out of the kitchen as fast as you can. Dahil madudurog ka lang sa media. Bakit? E pikong ka eh. Ngayon, anong paraan para hindi ka madurog ng media? Di, huwag kang magpadurog. Anong ibig sabihin? Huwag kang gumawa ng mapupuna na mali ayon sa lingkod, paglilingkod bayan. Ang isa kasing lingkod bayan, dapat mabuting ehemplo. Ginagawa ang tungkulin, hindi nagnanakaw, hindi nagmumura. O, nakita na ninyo si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte, with all due respect. Kaya na-impeach dahil ang lakas magmura. O, sasampulan ko kayo, ganito. Ah, hindi pwede. Hindi pwede dito sumampol eh. Isipin mo. Isipin po natin mga kababayan, yung hindi ko pwedeng sabihin dito, nasabi niya. Kahit kalahati lang yung malulutong, yung ganon, hindi pwede. Why? Because meron pong pinatutupad yung kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na pamantayan. Kasi kung lahat po tayo dito sa television, pwede kumurahin kahit sino, eh ang sinabi ng Supreme Court, yung mura, hindi na yung libelous ngayon. It is an expression of anger. Galit lang ako. Yun ang sinasabi. Hindi na so yun, siguro, dapat balikan din ng Supreme Court yon. Bakit? Paano kung hindi nga galit lang sabi, it is an expression of anger. Eh kung galit ako, tama yung sinabi ng Supreme Court. Eh paano kung ginagawa ko nalang biro? Ginagawa ko nalang pang-asar? Ah, ikaw mayor, sasabihin ko yung buong pangalan, pati middle name. Ah, oh. Hindi ako galit. It is not anymore an expression of anger. But what? Is an expression of my being naughty, that I would want to yung mga asar lang sa mga mayor o kay mga senador. Okay, senador, ganito. Napaka ano mo? Galit ba ako? Hindi. So wala yung sinasabi ng Supreme Court that it is an expression of anger. Because I'm not angry. I only want people to get angry. Ayan. Meron na tayong mga pictures, idol, no? Pasuyo nga, please. Ayan, mga kaibigan. Dahil meron po tayong mga larawan ngayon ng mga... Ayan. Ayan, mga kaibigan. Kapon po, andun po tayo sa Lamay, no?
Ito po ay isang tradisyon natin na kapag ka po merong pumanaw ng mga kamag-anak, ay yan, naglalamay po yung mga tao na yan. Doon po sa kay Erwin, no? Honra, yan po naman sa Cavite City. So, salamat sa inyo, sa pakikiramay ninyo, sa mga yumao. And this is also one of the, ito pong iniaata sa atin ng Biblia, no? Na dumalaw sa mga patay, dumalaw sa mga nakakulong, and also tumulong sa mga kababayan, no? So, yan po, mabuhay po kayo dahil kayo po ay nakikiramay sa mga naulila nung pong inyo pong mga kaibigan. Okay? Okay, Idol? Yan po, kasama po sila sa ano, sa mga nakiramay po kahagabi, doon po naman kay Kuya Erwin Honra. At yan po mga yan ay nagpuyat po talaga, no? Kasama itong si Mr. Kawit, na hindi naman taga Kawit, at taga Cavite City naman siya. Okay, thank you po sa inyo. Okay. Yan, Mayor Denver Chua, nakita po tayo dyan sa Lamay. At siya po na lahat po naman ng mga kaibigan natin, mga mayor. Ganyan po ang talagang naging tradisyon na nila na kapag meron silang mga kababayan na yumao, pumanaw, ay nakikiramay din po sila. So, mabuhay ka, Mayor Denver Chua, Brad. Ayan po ay brother natin, Fraternal Order of the Chevaliers. Siya po ay kapatid ng ating partner, si Mayor Dino Chua. Hinihintay pa natin kung kailan siya babalik dito sa atin bilang mag-partner po tayo sa Salimasa. So, mabuhay ka, Mayor Denver Chua ng Cavite City. Yan naman, yan, birthday ko noon. Nung isang araw, birthday ko. Tapos, ito, medyo hindi nagkasagian kami yan eh. Pero, hindi ko inawa yan. Naging kaibigan ko yan. Ah. Mabuhay ka, Idol. Sige. At yan, mga kaibigan naman, namigay ang pamalambayan sa mga senior citizen ng mga may birthday. At dahil birthday ko noon, ayan, nagpunta po ako dyan. Itong mga magagandang lalaki na to, ang siya nagbigay sa akin ng pa-birthday ng pamahalaan through the SWD. Ah, the SWD nga ba yan? Oh, OSCA. Office of the Senior Citizens. Yan. So, mabuhay po kayo, mga taga sa Cavite City na mga taga-OSCA. Yan naman po yung kamag-anak natin, no? Ilustre. Yan pong mga nakaputing yan, ha? Rolando Ilustre. Napaka-pogi niyan. O, tinan mo, lalaki-lalaki. Mga tindig pa lang, eh. Ha? Talagang yung bandera ng Ilustre, ha? Ano po yan? Isa rin po siyang ano tawag dito? Isa pa rin announcer din po na katulad natin. Yan naman po sa Mindoro, no? Mabuhay ka, pinsan, Rolando Ilustre. At si Aris Latayan, kasama ang kanyang best friend, ex-girlfriend. Siyempre, asawa na ngayon. So, mabuhay ka, Aris Latayan, dyan naman sa Lipa City, Batangas. At alam ko nanonood ka ngayon, no? Salamat. Yan naman yung mga brother natin. Kinover po natin yung ano, yung meeting po naman ng ano tawag dito, Guardians, dyan po naman sa Cavite City, sa pamumuno po naman ng ating kumpare, si paring Sunny, ha? Yung mga brother naman natin, yung iba na yan, yung mga malalaking mukha na yan. Mga brother po natin sa Chevaliers. So, mabuhay po ang Guardians ng Cavite City. Yan naman, salamat sa mga anak ko mababait. Grabe, mga anak ko na yan. Yung, pero parang mababait lang yung mga babae. Nung birthday po natin yan, itinirit po tayo ng mga anak kong babae, no? Sa isang restaurant dyan sa
Medyo class ng konti kasi tinaman naman ang itsura nung mesa pa lang eh. Andyan sa Cavite. At salamat sa inyo mga anak. Na, yan si Angelica, si Neymarie, sino pa ba yan? Si Bernadette, si Erica, at yan siyempre yung mga partner niya, si Patrick, yan si Lala, yan si Nases, at ako yung nasa gitna. Ay, malayo ako, hindi na makita yung mukha ko. So anyway, maraming salamat mga anak, at nagsama-sama tayo nandiyan din si Rodora. So mabuhay po kayo, at mabuhay tayong lahat. Ayan na si Sunny Illustre, mga kaibigan. 4:46 na at yon. Ha, basta, balikan natin yung freedom of the press and expression, ha. Batiin natin Colonel Anselmo T. Jr., Philippine Air Force, ground commander ng Air Base Group, dyan naman po sa Sangley Point. Parang palipat na sila doon sa Lumba, Mindanao, no? Hermilan Parungaw, mabuhay ka, Hermilan Parungaw. Christy Domingo, Maripe Bravante, Maripe Bravante, Enday Olmoges, at siyempre si Nika Lian. Ulitin natin para masaya sila, ha. Nanonood po sa atin at ating binabate, Colonel Anselmo T. Jr., Philippine Air Force, Ground Commander, Hermilan Parungaw, Christy Domingo, Maripe Bravante, Enday Olmoges, Nika Lian. At sa lahat po na nanonood sa atin ngayong araw na to, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo. At tayo po naman ay patuloy na bakit nabura yung ating nanonood sa atin? Ano nangyari? Oh, bakit nabura lahat yung mga nanonood sa atin? Idol, ano nangyari kaya? What is the happen? Yun ang English, anong tawag yan? Bakit may 1, may 2, may 2 na ngayon eh, di ba? May, di ba may 2 ngayon, idol? Ah, iba pala to, hindi yun, hindi siya. Ito na, hindi na bura. Okay. Nag-ano lang ako, nag-panic lang. So, Angelo Reda, salamat. Jaime Samoya Bernante, Roelio Alfonso, Nicalian, nanonood sa atin, Archie Gadang. Mabuhay ka, Archie Gadang. Bukas, punta tayo nga pala. Eleksyon ng National Press Club. Ano? At siyempre, ang babanggitin natin, yung tumawag sa atin at ang tumatakbong presidente, hindi ko alam yung isa kasi hindi naman tumawag sa atin. So, ang isa sa mga tumatakbong pangulo ng National Press Club of the Philippines ay si Mina. Mina. Basta si Mina. Hindi di oro. Ah, yan. So bukas, at ang ating kaibigan si Parin Jojo Sikat. Malapit ka ng lalo ka sumikat, Parin Jojo. You are running for the position of Director of the National Press Club of the Philippines. And tomorrow morning, I will be there in the morning. Miyawang Panginoon, tayo po ay nandyan, National Press Club of the Philippines, to join po itong General Assembly the morning, and then to vote also for whoever would be the pillars of the press club. At sana po, ibalik natin po mga kaibigan na nasa press club, ha? Yung ningning ng National Press Club of the Philippines doon sa mga magiging opisyal ng National Press Club of the Philippines. Let us live to our word. Live a life of ito pong genuine na mga media practitioners. Huwag tayong gumayo doon sa isa dyan, inaway pa ako eh. Ha? Kung ayaw ko namang manapok, matanda na ako. Ha? Dati presidente, inaway ako, di munti ko nang masapok, kaya ako naman yung mabait na ngayon, kaya hindi na ako nananapok. Ayaw ko nang banggitin kasi nakaibigan ko naman yung mga yan eh. Ha? Ayaw, kaya lang, yung pagka kayo magpipresidente, ayusin nyo ha. Di ba? Ngayon, ang eleksyon bukas, ang last, no?
meron pong pwedeng isang araw pa pwedeng kang bumoto in advance kapag ikaw ay senior citizen. So yan si Mina Navarro, isa sa mga tumatakbong pangulo. Yung iba po hindi ko alam, hindi naman sila nagsasabi sa akin eh. Anong pakialam ko sa inyo kung sino man kayo. Salbahe, ano? Hindi naman. Of course, we will respect whatever the decision of the majority. Yun ang sinasabi natin eh. Whenever there is an election, we have to take sides. Kung sino man yung gusto mong iboto, sa tingin mo ay gagawa ng mabuti para sa samahan ninyo, whatever the samahan is. No? In this case, it would be the National President of the Philippines, wherein we have to balik natin yung prestige niyan, nawala eh. Masakit man sabihin, nawala. Hindi naman natunaw. Nawala lang yung konti. Hindi, malaki, nawala. So, for all those who will now head, no, who will be the officers of the National President of the Philippines, please, let us regain its prestige. When we started several years ago, wherein the press club was not tainted with kung ano-ano mga kalokohan dyan, ha? Iwasan natin yan kasi National Press Club tayo eh. Dala natin yung pangalan ng Of the Philippines pa. Of the Philippines. Anong gusto mong gawin ngayon? National Press Club of the Philippines ka. Pagkatapos, sisirain mo yung pangalan mo. Di ba? Anong klase kang tao? Minsan ka lang nabuhay sa mundo. Sinira mo pa yung sarili mo. Sinira mo pa yung mga institusyon na nagmamahal sa'yo. Na siyang dapat mahalin natin at ipaglaban ang kabutihan. So yan mga kaibigan, ha? And also, yan, 4:53 na po, ano, huwag po kayong maglilipat, ha? Pagkat mamaya po ay meron na po yung Power to Unite ni Sister Elvira at ni Father Mike. At mga madre po ang nakikita ko eh. Mga tatlo sila. Mga kaibigan, ibalik ang death penalty law. Galit na si Bernante. Bakit kaya? Sino bang gusto mong mabitay? Text mo nga, nanonood ka pa, Jaime Bernante, sino ba yung gusto mong bitayan natin? Kasi ito, ha? With all due respect kay Idol, ha? Jaime Bernante, the reason, well, he has a reason also why he wants to bitay, no? But the reason why hindi po ginawa yan, because hindi po na-approve yan sa ating bansa, and it was criticized by the Catholic Church, and it was opposed by the Catholic Church because ang kanilang aral, ang pag-aaral ay it is not the death penalty is not the deterrent sa krimen at sa mga kabulastugan, yung mga heinous crimes. It's not a deterrent. Now, bakit? Kasi kapag daw nagkaroon ng death penalty, ang mapipenalize lang, mabibitay lang yung mga walang pera. Bakit? Di mo sinasaldi ko. Ang gagaling ng abogado, tinan mo, si BP Saro Duterte, yung kanyang tax, ha? Hindi mabuksan. Yung basta may binalot na galing sa yung pagkain, binalot, ano tawag dyan, minudo. Hindi pwedeng buksan. And even the best of the best na mga congresswoman, may congresswoman dyan, sina Gervil Ruistro, magagaling na abogada, hindi nila mapabuksan dahil merong nagpipigil na batas.
para mabuksan yung dapat buksan. Pero pag mahirap, kulong agad. Yan ang mahirap dito sa Pilipinas. Which means that the justice system really is a little bit, hindi lang a little bit, is defective talaga. Kasi ang daming hindi nakukulong. O ngayon, may nakulong. Nasa Hague. Dito sa Pilipinas, hindi siya nakulong. O. Yung mga mabibigat ang kaso, hindi nakukulong. Yung nagnanakaw ng mangga, subukan mo magnakaw ng mangga, kulong ka. Yung mangga, sarili mo pa, lumiban lang sa bakod. O, di mo, di ba? Di ba? Oh, pero yung mga sinasaldi ko, magaling magtago. Si yung bilyonaryo na kung magbayad pag may pinapatay daw, di umano. Si Atong Ang. Oh, wala na rin. Oh, si yung keeper si Lapid. Sino nga yan? Yung sa jail dati. Si Bantag. Wala na rin. Palagi ko nagkaroon ng workshop eh. Ha, kung paano magtatago sa batas. Ang gagaling eh. Pagka ikaw eh, mayroong konting ano, di mo si Jason sa huli agad. Di ba? Pero, kapag ikaw eh, malaki ang kasalanan, ang hirap mahuli. Napakahirap mahuli. Oh. Di ba? Ano? Atong Ang, Bantag, sino pa ba? Si Zaldi Ko. Inilang abogadong bading? Sino yan? Yung, basta yung abogadong dati hanga ko rin kasi yung mga human rights lawyer, yung mga tao tinutulungan niya. Nakalimutan ko pangalan. Sino nga yun? Basta yun, nandun sa abroad hanggang ngayon, hindi pa ano, nagkukumukha ng asylum dun sa abroad. Ha? Si Harry Roque. Yun. So, yun mga kaibigan. Be the best in the West. Ang dapat nung gawin, magpayaman kayo nagpayaman para hindi kayo makulong. Bakit? Habang nagtatago kayo, maraming nagagastos kayo. Ngayon, pag wala na kayong panggastos, kulong na kayo. Hindi ko yun advice, ha? Yun ay pang-aasar ko lang. Ha? Hindi ko yun advice. Nakakainis lang. Dahil pag mayaman, di makulong. So mga kaibigan, medyo napakabilis po ng ating oras. At salamat po ng mga nanood. Maraming salamat po sa inyo. At sigadang ni Kalian, ni Samora Bernante, Rogelio Alfonso, Samoya Bernante, Angelo Redaha, at sa lahat ng mga nanonood pa pong iba na yan, Colonel Anselmo T, Philippine Air Force, Hermilan Parunga, Cristi Domingo, Marife Barabante, Indel Mogues, Nicalian. Mabuhay po kayo, mga kaibigan, at napakabilis ang oras. Sa ngalan po ni AJ Austria at sa lahat po ng mga kasama natin dito sa studio, ito po ang inyong lingkod sa Anilusre, pansamantala nagpapala mo pa magsama-sama po tayo muli sa Salimasa sa DCRJ Radio Bandido. At ako po yung nag-iiwan ng isang, if God is with us, who can stand against us?

0: RJ Patron.
1: Hey. Hello. How are you? Luzon, Visayas, Mindanao, Filipinas, and the world. Oh, sabi nga ni Kuya G. Santos, hello world. Hello. Gusto kayo? TGIF, it's a Friday, ladies and gentlemen. May 8, 2026. Thank God it's Friday. Pati na, happy weekend. Happy weekend. Kapamilya. Bottom line yan, at the end of the day, family. Family matters more than anything, di ba? Of course, there is our Lord, number one. Then comes family. Okay. On a Friday, siyempre, coding ako sa, ano? Coding ako sa number coding ng MMDA. Oo, siyempre, may mga, ano ako, may mga ruta ako na umiiwas sa EDSA. Kasi po, naalala ko, yung non-contact apprehension policy, NCAP, imposed lang po yan sa EDSA. At ang may karapatang magpatupad niyan ay ang MMDA. So, kung hindi ka babaybay sa EDSA during your day na magbabiolate ka sa number coding, like today, it's Friday, 9 at 0. Ending, yung plate number mo ending in 9 or ending in 0. Tumawid ka lang sa EDSA. Cross EDSA. Kung talagang meron kang lakad tulad ko, hindi ako makaalis ng bago mag 6. Kasi po ang number coding, yung effectivity ng number coding as early as 6 to 10 a.m. Eh, dapat andito ako bago mag-10 sa studio sa Makati. Galing Cubao, in travel time, kuminsan umabot ng 1.5 hours. Kapag mabigat ang daloy ng traffic ko, ano po. So, yung 1.5 hours mo, magta-travel alas 8 pa lang, alis ka na sa bahay. E, coding yun. Tulad ng plate number ko, ending in 9. Coding ako ngayon. So, magbabiolate ka sa number coding. Kung dadaan ka sa EDSA. And anyway, may markings naman yung aking sasakyan na media. With due respect kay GM Nick Torre. Tumatawid ako sa EDSA, dyan sa Pituason. Tawid ako dyan, tapos kumaliwa dito sa may Magnolia. Tapos, pasok ako sa N. Domingo, sa San Juan. Blumentritt, pagbaba mo, kalentong na ng Mandaluyong. Malayo ka sa NCAP. Kasi po ang local government units, binawalan po na mag-implement ng non-contact apprehension policy. Meaning, yung kanilang, for the sake of posterity na lang, kung meron silang mga nakaplant ng CCTV cameras along the way, dito sa kanilang mga inner, yung peripheral roads o nasa loob, hindi sa EDSA. Magbabiolate ka lang po sa number coding kapag dumaan ka sa EDSA. Papadalahan ka ng love letter from MMDA. Nung araw po, if I may mention it, pinadalan ako sa bahay ng sulat, Office of the President, sabi ng apo ko, Lolo Dad, may sulat ka from the Office of the President. Aba, big time. Sabi ko. Yung pala, violation receipt, yung notice of violation ng number coding. ang sulat na sa loob, siyempre, ang MMDA kasi under the office of the president. That explains why yung kanilang heading doon sa pati sa envelope, office of the president, from the office of the president. Sa unang tingin, ba flattered ka ba, may sulat ang ano, may sulat ang office of the president sa akin, ah. O nga, ano, big time yata. Yung pala, notice of violation. At ang nakapirma sa ibaba, MMDA, under the office of the president. O, pag ganon, nakaipon ka in 1 year time ng mga ganong violation ng number coding, meron pang screenshot na papakita, hindi ka makakatanggi. May screenshot ng plate number mo, yung vehicle mo sa front or back paglagpas mo. So hindi mo maitatanggi. Tapos nakalagay doon sa picture, screenshot, yung date and time nung nakunang ka ng retrato na nagtatraverse ka, nagkukruise ka along EDSA. At araw na bawal kang lumabas dahil yung plate number mo ay naka-flag down as magbabiolate ka sa number coding. Hindi ka makarehistro pag pagpunta mo lang sa during your annual car registration, pupunta ka sa kung 9 yung ending number ng plate number mo, that's September. Dapat mga last week of August, nagpaparehistro ka na ng kotse, or first week of September. 9 yung ending. Pag doon sa LTO, naka-archive yun, naka-collate yung records na may duplicate itong Office of the President's notice of violation ng number coding doon sa LTO. Kaya pag pinindot nung nagpo-process sa LTO, yung computer nila, nakikita na meron kang, halimbawa, nakatatlong violation ka ng number coding. Sasabihin sa'yo, sir, paki-settle mo muna yung multa. Halimbawa, 350 per violation. So, mayroon kang 1,050. Babayaran sa tatlo. Pupunta ka sa MMDA, dun sa may cashier nila, yung parang settlement of penalties. Hindi sa LTO babayaran yon. So, balik ka muna sa MMDA, settle mo yung penalty ng number coding mo, violation ng number coding. Pag inisyuhan ka ng MMDA ng resibo, balik ka sa LTO. Such time, ia-allow ng LTO na makapag-parehistro ka ng iyong kotse. Ito ang proseso kapag nag-violate ka ng number coding. Na meron kasing Supreme Court ruling na ang MMDA lang ang may karapatan na magpatupad ng NCAP, Non-Contact Apprehension Policy. So yung nakakalat nilang camera along EDSA at siguro mayroon din sa C5, yung mga main thoroughfares talaga, parang highway. Pag dumaan ka talaga dyan sa malalaking highways, huli ka balbon. Pero kung tatawid ka lang, ang pagkakaintindi ko, pag tumawid ka lang at meron ka namang urgent na lakad, kuminsan pinagbibigyan naman yun. Tumawid ka sa EDSA, hindi ka babaybay sa EDSA para hindi ka makuna ng retrato. Tulad ng ginagawa ko, alas 8 ng gagaling, 6 to 10 sa umaga ang effectivity ng number coding. 6 a.m. to 10 a.m. Tapos magkakaroon yung parang window hours, 10 a.m. to 4. Ibig sabihin, 10 a.m. to 4, kung 9 yung ending ng plate number mo, pwede kang lumabas sa mga siyudad na nagpapatupad naman ng window hours. Quezon City, Manila, Pasay, Pero dito sa Makati, ang pagkakaintindi ko, walang window hour. Makati at Mandaluyong, yung mga nagbababala sa akin nung araw. Dalawang siyudad dito sa Metro Manila, hindi nagpapatupad ng window hours ng number coding. Ang lusot ko lang dito sa Makati, exempted sa number coding, senior citizen. Konting busina. Senior tayo. The last time na parang hinabol ako ng MAPSA pa noon eh, yung yellow na mobile ng ano, traffic bureau ng Makati. Kasi nasa Ayala ako noon eh, yung kasama ko si Buboy. Eh, araw ng coding ko yun. Nawala naman sa loob ko, pumasok ako sa Makati na walang number, window hour. Lunch time yun, naghanap kami ng makakainan. Eh yung si Buboy Verastique, yung ating number one sidekick noon. Alam na alam kung saan yung mga masasarap na mura lang, budget meal, pero masarap. Punta kami dito sa Makati. Hinabol kami ng mobile ng MAPSA, ang tawag doon yung MAPSA, yung Makati Police, something like safety, MAPSA ang tawag doon. Hinabol kami kasi nakita nila sa likuran ng kotse namin, coding, yung last ending number. Nung tumapat sila sa akin, tinuro kami na buksan yung bintana ko sa driver's seat. Binuksan ko yung driver's seat na windshield. Nakita ako, sabi, oh, sorry po. Sige po, tuloy na kayo. Sabi ganun. Bakit po? Exempted pala kayo eh, senior citizen. Galing naman. Sabi ko, buti nakalusot pa tayo. Kung hindi, multa ulit tayo. Kano yung 350 pa rin, pambili pa yun ng ulam. Kaya yun parang kwento ng number coding. Number coding, at saka isa pa, gusto ko lang din bigyan ng pansin. 136. Kikita niyo po sa mga Mentor Affairs, merong mga posters na naglalagay na when you're in trouble, when your car is in trouble, call 136, MMDA. Meron pala silang ganun, parang hotline. Na kapag medyo may aberya, may problema ka, pwede mong i-call yung 136. Parang emergency nila yon, response team. Meron doon. So, tingin ko credited ito kay General Manager Nicolas Torre. At saka dito, araw-araw ako bayad sa parking fees dito sa may open parking. 50 pesos na 50 pesos po yan. Kasi po dito sa dati naming pinaparkingan, dito sa tabi ng studio, may pinakalat silang nagbabando dyan. Yung PSD ngayon, ang tawag nila dyan, yung traffic police pa rin, ng traffic enforcer ng Makati. Bawal na daw po yung mga pagpapark sa bangketa, sa bingkalye. So tuloy, araw-araw bayad. Tayo, 2 hours, 50 pesos. Kakarga pa natin sa expenses natin sa krudo. Araw-araw, nagkukrudo tayo. Sa isang linggo, 3,000, ganun. Tapos, hindi pa binabanggit yung parking fees. Meron talaga buhay dito sa Maynila. Alala ko, kung nasa probinsya ako, kung yung pensyon, tawag natin, 15,000, 16,000, buhay ka sa probinsya kasi may bahay ka, may bahay po ako doon, may solar ako doon na half hectare, pwede ko na yung pakawalan yung mga manok doon or kung gusto kong mag-settle sa probinsya. Yung 16,000 na pensyon, sa isang tulad nating simple lang naman mamuhay, buhay ka na doon. Kasi pwede ka magtanim para lahat ng kakainin mo halos ay mga gulay at saka anything na pagkaka pagkukunan mo ng pagkain, kamote, ganun. Libre yun. Sisipag ka lang, magsipag ka lang. Okay, magsipag kang humingi sa kapitbahay. Namimigay ng mga kapitbahay. Saging, yan yung saging, yun o. Parang mga ano, pinapakain na sa mga ano, sa mga baboy sa sobrang dami ng saging sa Davao. At mura mga bilihin sa probinsya, siyempre. Yung paborito nating sasimi dito sa Maynila, pag bumili ka sa farmer's market, 400, 450 per kilo yung tuna or salmon, oh, yan sa English. Sa Mindanao, 160 lang po yun. Nawawala yung 250 dahil mura ang pagkain sa probinsya. Anyway, my report, Senator Kiko Pangilinan, pinag-iisipan pa kung tatanggapin ang alok na maging impeachment manager. Aba. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
0: Sinabi ni Senador Francis Kiko Pangilinan na kanya nang pinag-iisipan kung tatanggapin niya ang alok na maging Senate Impeachment Manager. Ayon kay Pangilinan, hindi pa nila ito natatalakay sa iba pang mga senador at question pa lamang ito sa ngayon. Taliwanag naman ng senador na ang magiging papel kung sakali ng impeachment manager ay yung magpapanatili ng orderliness at kaayusan sa impeachment trial. Kalintulad aniya ito ng papel ng court administrator. Gayunpaman, pinunto ni Pangilinan na wala pa sa rules na ipapatupad sa impeachment ang pagkakaroon ng impeachment manager. Pag-aaralan pa rin aniya kung kailangan pang amenda ng rules para maipatupad ito.
2: Pinag-iisipan ko ba? Wala pa. It's just a suggestion. So, wala pang final. Pero, tingnan natin. It's really the decision of the majority. Just to make the proceedings, to make sure that the proceedings are orderly. So, it's really more administrative than anything. Kailangan pang isama sa rules yun and then ma-adapt pa. May mga administrative matters that have to be addressed before we proceed to actual trial. So, parang court administrator, parang ganun.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isa pang report, Lucas. Nagsagawa ng command visit sa 5SAB. Kadakilaang parangal, ipinagkaloob sa Yumao na isang SAF trooper. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
3: Nagsagawa ng command visit at talk to men si Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, acting director ng Philippine National Police Special Action Force, sa mga tauhan ng PIP Special Action Battalion sa loob ng kampo nito sa Sambu Eco Zone. Ayon kay Lucas, layunin ng pagbisita na hindi lamang suriin ang kahandaan ng unit sa operasyon, kundi personal na magkatao pampalad ang mga SAP troopers upang magbigay ng gabay at pagtibay ng misyon, pamantayan at pananagutan ng organisasyon.
4: Sa naturang aktibidad, kinilala ang ilang piling tauhan dahil sa ipinamalas na dedikasyon at profesionalismo sa serbisyo. Samantala, tinanggap ng pamilya ng Yumaong si Police Corporal Albasir Lumalag ang ginawad na binalya ng kadakilaan bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan sa sinagong support to law enforcement operation sa pagpapatupad ng search warrant sa Indanan, Sulu. Binigyang din ni Lucas ng kahalagahan ng pagpapalakas ng kakayahang operasyonal, legal at procedural bawat tauhan, iginiit na tagumpay ng misyon ay nakasalalay hindi lamang sa tapang kundi sa disiplina. Pinaalalahanan din niya ang mga tauhan na panatilihin ang pisikal na kahandaan, tiyakin ang seguridad sa loob ng kampo at mahigpit na sundin ang mga lituntunin, lalo ng pagbabawal sa online gambling at pag-iinom ng alak sa loob ng kampo. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, hinikayat ni Lucas ang buong unit ng manatiling disiplinado, handa, malakas ang pangatawan at nagkakaisa, iginiit na ang tunay na lakas ng sapay na sa mga tauhan nilang pagtutulungan at sa tapat na

Control. Sugita Lagen. Si Ma'am Ina Gray mula dyan sa Melbourne, Australia. At siyempre, on a Friday, mayroon tayong inihandang Word for the Day. Ang Word for the Day on a Friday ay... Complaint. Complaint. Parang impeachment complaint. Or ano ba yung complaint para kay Jason sa tinalakay ni Kuya Sunny Illustre kanina sa Salimasa. Yung ayaw lang sabihin ni Kuya Sunny yung katangahan ng mga taga-NBI. Ayaw niya. Masyadong modest at magalang si Kuya Sunny Illustre. Pero yung kanyang pagsasalita kanina, patumbok na siya doon sa parang kulang na lang magmura na Kasi sa NBI, ang presumption dyan, mga professional, ng mga law enforcer, ang NBI, National Bureau, Bureau of Investigation. And para agent A ka sa NBI, you must be a lawyer o kaya accountant, CPA o kaya doktor. Yan ang mga agent A. Tumatanggap ng benefits and salaries na sa grade ng A. A class. Kasi yung iba, pag yung degree, baccalaureate degree, college ka lang, ay hindi ka po A. Yan ang sinabi sa akin eh. Anong inimbita ako, hindi pa ako tapos sa law. Inimbita ako sa NBI. Binigyan ako ng checklist tsaka salary grade ko. Sabi ko, ano ba yung nakapaloob ng mga benefits ko? Siyempre, hindi ka pa lawyer, hindi ka agent A. You must first pass the bar and become a lawyer. NBI nga. Professional ka dyan. Bakit sabi ni Kuya Sunny? Lumalabas na bobo. At saka nagsabi pa sila, siya na may mga judges pa nga na bobo rin. Hindi niya ma-coin kanina yung word kapag binigyan mo ng disciplinary action ang isang judge. Alam po, napakasakit po yung kasong yun pag sinabi sa yung ignorant o ignorance of the law. At judge ka at that time. Kakahiya yun, ano? Itong nag-serve ng arrest warrant kay Kuya Jason sa mga NBI. Di presume mga professional. Bakit napakalabo nung inis yung warrant of arrest, tinuloy pa rin nila ang pag-aresto kay Kuya Jason sa gabi pa. Kasi alam mo, kapag gusto mo talagang yung i-harass a certain individual na ini-issuehan ng warrant of arrest, hulihin mo siya sa gabi ng Biyernes para bulok siya sa Sabado-Linggo. Wala pong piyansador pag Sabado-Linggo So, dalawang gabi o tatlong Friday night, Saturday night, Sunday night. Tatlong gabi siya dyan na magtitiis sa loob ng kulungan. Kahit bailable yung warrant sa kaso mo, violation of cyber libel, kahit pa bailable. Doon nagkaroon nga ng kalituhan dahil yung warrant of arrest, zero bail ang nakalagay. Ibig sabihin, non-bailable. Yung cyber libel law ay nagdi-dictate na may bail yun. Kaya ang pinupunto ko dito, mga abogado pa man din yung nasa NBI. Abogado ba si Melvin Matibag, director? Yata. Hindi ko maalala kung lawyer siya. Titingnan natin sa records po. Alam ko, Batman and Robin din yan nung araw sa PDP laban. Yung presidente nila noon ay si Alfonso Cusi. At one time, panahon ni Tatay Digong, siya yung Energy Secretary, DOE. Melvin Matibag, deputy yan. O nga, parang abogado yata si...

Si Director Melvin Matibag. Yes pa, naalala ko, sa PDP laban, oo nga. Alvarez pala middle name, Melvin Alvarez Matibag. Thank you, Ariel Castro. Melvin Alvarez Matibag. Diba, isipin mo, former Speaker of the House, si Pantaleon Alvarez, si Bebot, Congressman Bebot Alvarez. Makakamag-anak pa niya. Kasi PDP laban sila pare-pareho. Is a Filipino lawyer who currently serves as Director of National Bureau of Investigation since April 2026. So, lawyer at that, oh. Pero hindi mo lang tiningnan yung warrant of arrest. Or, talagang deliberate. Oh, di po ba pag gusto mo gipitin yung ina-arresto mo sa warrant of arrest, hulihin mo sa gabi ng Biyernes. Nabanggit ko yan kanina. Ulitin ko lang kung paano yan ihaharas mo yung akusado para hindi siya makapagpiyansa ng Sabado Linggo. Walang piyansador. So, hindi siya makakalabas ng dalawang araw. On the third day lang, pagdating ng Monday, office hours, business hours, such time, andun si Attorney Mark Tolentino, yung kanyang abogado. Abogado ni Pastor Kibuloy. Kasi si Jay Sonsa ay consultant ni Pastor Apollo Kibuloy. That's a common knowledge po, di ba? Laki ng kinikita niya ni Kalbo. Este ni Jay Sonsa dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Schoolmate ko yan sa Davao eh. University of Mindanao, si Kuya Jay Sonsa. Sabi pa nga ng mga kabats niya sa University of Mindanao, napaka-burgis daw niya noon. May ganung ano, may ganung ugali, personalidad si Kuya Jay Sonsa. Kasi ano yan eh, aktivista yan. Aktivista yan ang panahon namin sa UM. KM yan eh. Kabataang makabayan. Pero sa amin sa Davao, ang tawag namin kabataang mugbo. Mugbo. M. Eh, yung violation of cyber libel law is bailable. So, parang ginawan tanga dun sa warrant of arrest nung judges ang mga NBI. Or, baka sila nag-usap. Parang gusto talaga nilang kumbaga sa Bisaya ay muting kagol. Yung bang mabulok ng dalawang araw sa at lalo tutuloy-tuloy ang isip mo, siyempre yung anxiety mo, yung nervous mo kung ikaw si Jason sa yung warrant ay non-bailable, eh di maalabong rebilya ka dyan. Mabubulok ka dyan sa loob ng bilangguan. Samantalang pending pa yung hearing, promulgation ng iyong kaso. Pag non-bailable, yun ang problema. Yung pala, eh, pagdating ni Attorney Mark Tolentino nung Lunes, sabi ni Attorney Mark, ha, hindi ko alam kung tama yung sinabi na, humingi ng tawad yung judge dahil zero nilagay niya sa bail na parang sa biglang tingin, non-bailable. Bailable yung kaso eh. So nag-bail sila, nakalabas na si Kalbo, si Jay Sonsa. Alright, break muna tayo on a Friday, oras impunto alas 10:30 ng umaga.

0: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: RJ Patron!
5: Alas 10:32 na po ng umaga dito sa ating Friday episode, RJ Patrol. Ibabatiin pala tayo, taga-Australia ito. Si Lorelai Alilin Aying. Si Gingging, pamangkin ko po ito. Anak ito ng ate ko na bunso sa mga kapatid kong babae, si Gingging. Happy birthday dyan, nasa Australia. So wala kang blowout dyan sa Davao City, ha? Hanggang bati na lang kami at ikain mo na lang kami sa handa mo dyan sa Australia. Si Gingging. Siyang eldest daughter ni at si Glory. Si at si Glory, siya yung bunso ng mga kapatid namin sa babae. Ako naman ang pinaka-bunso. Tawag yun eh, pinakalatak. Ako yun. Sa pitong magkakapatid. Alright. Nababanggit natin yung mga parang reckless. Ang sabi nga ng mga netizens ay talagang usong-uso yung weaponizing. Na-weaponize yung NBI. Itong isa, yung president CEO ng PGMN, Peanut Gallery ba yun? Media Network, Franco Mabanta, apat kasama, inaresto rin ng NBI. This time, extortion naman sa report na nang-extort ng 300 million pesos kay former House Speaker Martin Romualdez. Anyway, at 10:34 a.m. ay welcome natin ang ating panauhing pandangal for this episode on a Friday. Ang President ng National Confederation of Irrigators Association, si Sir Remy Albano. Magandang umaga po, Sir Remy.
6: Magandang umaga din po, kasamang ang hello.
5: Opo. Kayo po'y Irrigators Association, ano, presidente po ng National Confederation of Irrigators Association. Ibig sabihin, hindi kayo empleyado ng National Irrigation Administration. Tama po.
6: Hindi po. Hindi po, hindi empleyado, kundi partner ng NIA. kasi kami ang kliyente ng NIA, kami ay dumuo ng aming private association sa mga tinatawag namin na irrigators association. At lahat ng mga irrigators association nationwide ay pinederate namin into a national confederation of irrigators association po.
5: Ganun po. Ibig sabihin... Opo. Mga magsasaka po kayong lahat sa Irrigators Association.
6: Yes po.
5: Mm-hmm. So, yung base po ninyo nandiyan kayo sa Region 3 sa Bulacan?
6: No, dito ako sa region, Cordillera Region.
5: Uy! Tumaas pala. Andiyan pala kayo sa Cordillera, sa may CAR.
6: Yes po.
5: Administrative Region. Opo. So, kapag Irrigators Association member ka po, usually, may mga kinonsolidate kayong mga kooperatiba, ano po? Mga group, mga irrigators cooperatives.
6: Kasalukuyan yun ang aming isinusulong ngayon na lahat ng mga Irrigators Association sa isang bayan ay kailangan dapat magkaroon sila ng kanilang sariling kooperatiba.
5: Mm-hmm. Ano po yung bentahe ng nasa loob ka ng isang kooperatiba bilang isang irrigator association member?
6: Ay, ang bentahe nito ay ito yung aming naisipan na gagawin upang sa ganun kami po ang masusunod sa pagpresyo ng aming mga produkto. Kasi kung manatili kaming wala kaming samahan like kooperatiba, ay kanya-kanya ang magbenta, kanya-kanya rin ang presyo. Kung ganon, kaya kailangan dapat magkaisa kami, parang iisa ang aming boses.
5: Maganda po yung layunin ng kooperatiba. Ano po? So,
6: yes po.
5: Kayo po incumbent vice governor ng Apayao?
6: Hindi na po. Katatapos ko lang. Katatapos ko lang ng 3 terms nung nakaraang 2025.
5: Hindi na po kayo, wala na po kayong balak tumakbo ulit o on a higher position, halimbawa, governor?
6: Ay, hindi na po. Hindi na po. Dahil natapos ko na nga ang 27 years sa politika. Kaya lumipat na lang ako dito sa private sector. Mm-hmm. At sa ganun, matulungan ko pa ang aking kapwang magsasaka.
5: Kasi rings a bell po yung apelyedo nyo. Yung Isabela Governor, Albano rin yung apelyedo.
6: Yes sir, sila po Governor Rodito.
5: Opo, sila po yung gobernador dyan sa Isabela. Albano din po. May mga kaibigan, mga distant relative po ako, Albano dyan sa Bintar, Ilocos.
6: Ay, lahat ng mga Albano ay magkakamag-anak po. Ay. Kaya kung kumag-anak mo na ang Albano, kumag-anak na rin kita.
5: Opo. Cousin ang tawag eh. Opo. Kasi,
6: yes, sir.
5: Opo. Anyway, meron daw po kayong sinusulong na yung produkto, biofertilizer, para ma-discourage ng paggamit ng chemical fertilizers ng inyong mga miyembro sa Irrigators Association. Paano po ito, Sir Remy?
6: Yes po, talaga isang hangarin din ng mga Irrigators Association na babalik sa organic farming. Kaya ang experience sana namin kasi kung puro chemical fertilizer, yung inorganic fertilizer ang gagamitin ay titigas ang itong lupain at hindi masyadong makalaki ang ating mga tanim pagka ganun ang klase ng lupa. Mm-hmm. Kaya nalaman namin through technology ay yung mga organic or biofertilizer na lang ang gagamitin.
5: Pero sagana po dyan sa Benguet o sa Cordillera kasi parang vegetable producing areas po, Apayao, Kalinga, Benguet. So, ang bilis po nyo makaproduce ng biofertilizer, yung mga nabubulok na parte ng halaman, ano po?
6: Yes po. Kaya nga gusto na namin na balikan ang mga organic farming dahil makita namin na mas mas maekonomiya ang kung gagamit tayo ng biofertilizer, organic, tinatawag namin organic. Okay. Like this bio-end fertilizer.
5: Bio.
6: At sa gaya ngayon, ngayon, nung last General Assembly namin, nationwide, noong February 24, ay kami po ay nabigyan ng donasyon ng bio-end fertilizer.
5: Mm-hmm.
6: Ay yung bio-end fertilizer na yan ay locally produced dito sa ating bansa. Mm-hmm. Atin ito, Pilipinong gawa.
5: Mm-hmm.
6: At through our experience kasi sa bio-end ay re-recondition niya ang aming lupain.
5: Mm-hmm.
6: At saka ang observation namin sa bio-end ay gagawin mas mahaba yung ugat ng mga pananim, at kung mas mahaba ang ugat ng mga pananim ay mas marami silang masisisip na mga nitrogen o nutrients kanon.
5: Opo. So mas
6: at saka,
5: opo.
6: Kung biofertilizer ang gagamitin natin ay that high content ng nitrogen yun, nitrogen.
5: Mm-hmm.
6: Kaya pag gagamit ka na ng bio-N, babawasan mo na yung urea. Kasi yung urea, yun ang nitrogen lang ang kanyang content. Eh.
5: Chemical.
6: Chemical yun.
5: Opo.
6: Kaya mababawasan. Comparing sa, at saka mababawasan ang aming gastos.
5: Mm.
6: Kasi ang mahal-mahal ngayon, ang mga chemical fertilizer na yan, yung mga commercial fertilizer na urea ay magkakahalaga ng 2,000 and above na ngayon. At yung bio-N ay mura lang, hanggang yung isang sachet ng bio-N ay magkakahalaga lang ng 200 pesos.
5: Uy.
6: At saka kung ang gagamitin mong sachet sa bawat ektarya sa bio-N ay 5 lamang. So ibig sabihin, gumagasto ka lang ng 1,000 sa isang ektarya para sa nitrogen mo. Kaya kung na as of now, ang nire-recommend nila na gagamitin fertilizers, yung inorganic, ay ang practice ng mga farmer ngayon ay 4 na kaban na fertilizer.
5: O, 4 times?
6: Oh. Urea.
5: Opo.
6: At kung gagamit ka na sa bio-N, babawasan mo na yung mabawasan mo ng 2 bag.
5: Mm.
6: 2 bag. So, yung 2 bag na urea ay magkakahalaga ng 4,000.
5: Opo.
6: At yung 5 sachet ng bio-N ay magkakahalaga lamang ng 1,000.
5: 1,000.
6: Kaya makakakipid ka ng almost 3,000.
5: Commercial.
6: At mas maganda pa yung pananim mo dahil mas matiba ang kanyang buto, mahaba ang ugat, mas malaki ang at mas maraming ibubunga.
5: Opo. At resilient pa sa bagyo kasi mas malalim yung ugat, mas matiba yung tayo nung gulay, ano po? Yung puno.
6: Yes po.
5: Opo. Opo. So, commercially available po ba ito? Yung sinasabi niyong biofertilizer? Available.
6: Sorry
5: na
6: po.
5: Available na po sa komersyo, sa ano, sa mga tindahan?
6: Ah, yes, sir. Available na po. Available na po. But depende kasi yung production ng ating planta sa Santa Rosa, Laguna.
5: Ah, dito lang pala.
6: Ang planta nila. Depende dun sa ano. Pero marami ng production ng bio-N ngayon dito sa ating bata. At kasi merong display o stock doon sa mga supplier, kaya lang kung minsan kasi ay
5: nauubos. Mm.
6: Kaya yun ang problema, but anyway, nagbigay nga ng donasyon ng agri specialist sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ni Administrator Engineer Eduardo Guillen sa Agri Specialist kay President Mario Labadan.
5: Mm-hmm.
6: Nag-usap sila na kung saan parang may promote maigi ang bio-N ay nag-donate sila ng 200,000 metric tons sa lahat ng mga irrigators sa station sa buong bansa.
5: Ba, ang dami nun. So nationwide,
6: nationwide distribute. Yung pagbigay nila ng donation, at yun na ang pinaghati-hatian namin, binibigyan namin lahat ng aming mga member ng irrigator sa station na nakapag-member na sa kooperatiba.
5: Kailangan cooperative member ka para yes, makatanggap po ka ng benepisyo.
6: Yes po.
5: Opo. Pero nagtataka po kami dahil ang ahensya ay National Irrigation, si Administrator Guillen, nag-initiate. Bakit hindi po yung Agriculture Department?
6: Hindi, ano kasi, dito sa amin, kami mga irrigators of station, dahil nga kami ang direct client ng NIA, mm-hmm, ay iniisip din namin kung paano kami aangat dahil matagal na itong problema na ito, pabalik-balik yung problema. Kung saan, may programa naman ng ating pamahalaan through Department of Agriculture, yung mm-hmm, nagbibigay naman sila ng ayuda, mm-hmm, kaya lang kulang. At saka kung minsan, hindi pa mai-deliver sa tamang panahon.
5: Ay.
6: Kaya kami na, naisipan na namin na mag-kooperatiba through the leadership of our source of water. Mm-hmm. Kasi kahit anong technology na gagamitin mo, gagawin mo kung walang tubig, ay hindi rin oobra ang technology. Kaya close working relationship with NIA. Kaya dito kami sa NIA ay marami naman i-introduce ni Administrator Guillen sa amin, at mm-hmm, kami po anak niya natutuwa at nasisiyahan sa lahat ng kanyang ginagawa, dahil maliban sa magandang irrigasyon ay sa pagpo-produce ng aray ay consult na concern siya, kaya nag-introduce din siya ng yung contract farming na sinasabi namin.
5: Napakasipag maghanap ng pagpapaunlad sa empowering the farmers, si Administrator Guillen.
6: Yes po, kaya nga yung aming technology na ipinapatupad na ngayon ay pinatawag namin na Guillen Model, yung contract farming namin.
5: Contract farming. Paano po yung contract farming, Sir Remy?
6: Yung contract farming, nung unang pagbibigay nila, ay nagbigay ng NIA ng 50,000 pesos para sa pagbukid namin per cropping, per hectare, 50,000. At yun ang production cost. Meron na siyang labor cost, lahat ng mga paggagastusan sa farming. Kasi ang production cost per hectare na ngayon ay 50 to 60,000 pesos. At yun na, nandun na yung fertilizer, nandun na yung mga chemical, nandun na lahat ng mga gagastusin sa pagbubukid.
5: Opo.
6: At yun, yung contract farming niyan, dahil nga contract farming, ang minimum average yield, minimum yield namin doon, target, ay minimum of 100 kabans per hectare at 50 kilos per kaban.
5: Kaban, opo.
6: At yun, pagdating ng anihan, yung 100 kaban ay bibilhin nitong kooperatiba namin.
5: To cover yung 50...
6: In 20 pesos per kilo of palay.
5: Palay, opo.
6: In 20 pesos. So, outright deduction, yung 50,000 na binigay ng NIA, parang maibalik uli at yun uli ang aming gagamitin sa susunod na
5: pagtatanim.
6: Animan.
5: Oo nga.
6: Yun. Seed money nga, at yan ang tuloy-tuloy na aming gagamitin. At itong experience namin doon, hindi lang 100 kabans ang nakuha namin.
5: Opo.
6: Ang yield, dahil meron pa nakapag-anin ang hanggang 250 kabans per hectare.
5: Aba, oo, yung high yielding crops, yung variety ng
6: yes po, palay. Marami. Marami ang in-introduce ni Administrator Gillian sa amin. Pati yung itong kwa, kasi ang importante, ang mahalaga ay yung tubig. Pati yung pag-i-install ng mga solar-powered pump ay ginagawa na lahat. At yun, makikermi na nakikinabang kami doon. Talagang very full ang ating mga irrigation facilities na solar power pump, dahil kahit tagtuyot na ganito ay meron din siyang ibinubugang tubig.
5: Opo, yun ang aming isusunod na tanong, Sir Remy. Kasi mataas na lugar po yung Cordillera. Yung mga dams po ninyo dyan, capable na mag-supply talaga sufficiently para yung mga pananim ninyo ay talagang irrigated all throughout yung sa planting season?
6: Yes, sir. Yes, sir. Talagang sa ngayon na ay sufficient na ang tubig dito sa amin sa Cordillera.
5: Ano po yung pangalan ng dam na nagsusupply sa inyo dyan sa Cordillera?
6: Dito sa amin sa Apayaw ay yung West Apayaw Abulog Irrigation System at yung East Apayaw Abulog Irrigation System. Pati yung, kasi itong Apayaw Abulog Irrigation System, nahati sa dalawa. Mm-hmm. Yung West ay under the administration of Cordillera Region. Mm-hmm. Then yung East ay under the administration of Region 2, particularly ang Cagayan Valley.
5: Cagayan, Tuguegarao, ano po?
6: So, hindi na sa Tuguegarao, dito sa Lower Cagayan.
5: Ah, ganun. Opo. So, yan, magkatabi lang po kayo dyan sa Cordillera at Cagayan, ano
6: yes, po,
5: Lower Cagayan.
6: Magkatabi lang po. Pagitan lang namin itong Apayaw River.
5: So, meron kayong malaking river po, tulad ng Cagayan River dyan sa Apayaw?
6: Meron po, pero mas malaki ng konti ng Cagayan River. Kasi itong aming Apayaw River ay ang mga panggagalingan ng tubig niya ay dito sa upper mula Kiko River, isang tributary niyan sa Kiko River mula Benguet hanggang dito sa may Cagayan yung Kiko River. Itong Apayaw River ay galing dun sa may tributaries na galing ng Ilocos Region, Abra, ganon. Ilocos Sur.
5: Cordillera.
6: At kaya nga natawag ang aming probinsya ng Apayaw ay ang ibig sabihin pala ng Apayaw ay river.
5: Ah, ganon? Anong salita po yun, Sir Remy?
6: Yung Apayaw?
5: Apayaw.
6: Salita ng isnag. Isnag.
5: Isnap?
6: Isnag term.
5: Kasi kadalasan pa yung pag sa Bagyo, mga igorot o ipugaw. Ipugaw o yung mga ganun.
6: Dito sa Cordillera ay maraming tribu eh.
5: So ganun. Apayaw ay ibig sabihin river.
6: Kombinasyon ng Siam na tribe po.
5: Opo.
6: May Ilocano, may Isnag, may Ibanag, may Malaweg, may Igorot. Ganon.
5: Opo. So kayo pa rin sa rice producing regions, isa kayo sa parang pinakamalaking producing rice producing region ano po sa Cordillera.
6: Itong probinsya ng Abra, Apayaw, Kalinga at saka Ipugaw ay ito ang rice producing province ng Cordillera.
5: Pero nananatili rice granary yung Nueva Ecija, ano po, of the country.
6: Yes, sir. Nanatili yung Nueva Ecija at saka itong umaabot din ng, nasama na rin ang Isabela.
5: Opo. So, rice producing region 2, ang Isabela.
6: Yes. Ang Isabela ay talagang rice producing. At saka, dahil lang dun yung isang malaking irrigation system natin ay yung Magat River Integrated Irrigation System. Pareho lang sila dun sa upper Pantabangan River Irrigation System. Eh, mas malaki lang din konti ng Upris sa Nueva Ecija kaysa Magat River sa Isabela.
5: Nabanggit yung Pantabangan, nasa Nueva Ecija po yun, nasa somewhere in Opo. San Jose. Opo. So, on a nationwide level po, Sir Remy, mga ilan po yung Irrigators Association members nyo bilang presidente?
6: Irrigators Association ng bilang ng aming primary irrigators association ay 11,813.
5: Association po 'yon. Opo. Pero yung
6: compost binubuo ng 1.3 more than 1.3 million na IA farmer members.
5: Oh, 1.3 million. So kayo yung sa sustainability ng ano, food security, kailangan kayo, Sir Remy, dahil staple food yung...
6: Yan nga, kaya nga inisip namin na tinederate ang aming mga kooperatiba na ngayon eh. Dahil as of now, we registered already 450 cooperatives, municipal cooperatives, at saka on process yung papeles ng 351.
5: Oh, napakalawak na pala ng inyong sektor na Irrigators Association Cooperatives sa buong bansa.
6: Oo, dahil yung 2 million hectares, yun ang sinasaka namin, 2 million hectares.
5: On a nationwide level?
6: Nationwide.
5: Base po sa mga report ng members nyo sa yung mga kooperatiba na bumuo sa National Irrigators Association, ano po?
6: Opo. Mm. Dahil ang kooperatiba ang mag-consolidate ng kanilang area, ng area, tapos pati yung mga produkto na nila, sila na ang mag-consolidate. Mm. Kaya yung pinederate namin international, we are in the stage of organizing pa lang yung federation eh.
5: Mm.
6: Kaya that will serve now as the cooperative umbrella of all the municipal cooperatives nationwide.
5: Opo. So ang ganda pala ng ano niyo, samahan niyo diyan. Pero maliban po sa contract farming, doon sa mga kooperatiba, meron ko yung lending, yung para may mga ilangan ng cash loan sa inyong mga members sa kooperatiba. Meron po bang ganun sa inyong?
6: Ay, hindi po. Kung kailangan ay ano, ang gagawin lang namin doon ay production, ang aming ipo-focus namin sa production. At yung aming subsidy ng operating aming operating capital, mm-hmm, ay yun na ang aming pagtitinan doon sa aming pagbukid.
5: Mm-hmm.
6: Dahil na ang government na ngayon ay ang tinitingnan nila na pagbibigyan ng mga interventions,
5: mm,
6: like the machineries and other facilities, mm, farming facilities, ay kooperatiba.
5: Mm.
6: Kaya sa kooperatiba nila ibibigay lahat ng mga interventions at yung kooperatiba na ang mag-manage.
5: Mm, yan, ang napakagandang...
6: Ano? Opo. Kaya hindi namin hindi credit facility ang aming inaasahan dito. Yung pag-manage ng ibibigay ng gobyerno na intervention, yung ang aming concentration.
5: Yung contract farming na sinasabi, 50,000 pesos per hectare.
6: Opo, yun po.
5: Alright. Sige
6: kasi
5: po.
6: Ang gagastusin na ngayon, ng production cost ng bawat hektarya na ngayon ay 50 to 60,000 per hectare.
5: Opo.
6: Kung inbred variety, ang yung tatanim ay 50,000. Kung hybrid ay 60,000.
5: Mm.
6: Kaya mas gusto namin na bumalik na dun sa organic farming dahil yung inbred naman ay mas kayang-kaya naman na umabot naman may high yielding variety naman sa inbred eh.
5: Mm.
6: Kaya mas mura ang gagamitin mo kung inbred ang itatanim mo at saka hindi pa masyado matakaw ng fertilizer.
5: Alright. Mabuhay kayo dyan sa Cordillera, Sir Remy Albano. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa RJ Patrol. At maliwanag po yung ano, mensahe ninyo para to empower your member farmers nationwide.
6: Okay, so maraming salamat din po, Sir Angelo, at sa lahat ng mga nakikinig ng DCRJ.
5: Maraming salamat po. Sir Remy Albano, siya yung National President ng National Confederation of Irrigators Association. Biro mo, sa irrigation, andyan yung ano, sa food security, andyan yung brainchild, yung magaling dumiskarte, yung administrator ng National Irrigation Administration, si Administrator Gillian. Alright, break tayo sa ating Friday episode ng RJ Patrol. Oras impunto alas 11 ng tanghali.

0: RJ Patron.
1: Alas 11:04 na po dito sa ating Friday RJ Patrol. Si Rick Orasyon, shout out muna tayo. You mean sir, my background sa law? Opo, nag-aral po ako ng abogasya. After my 4-year college baccalaureate degree na pre-law, nag-proceed po ako sa Bachelor of Laws. Shirley Uyang, good morning, Sir Angelo. Good morning, Shirley Uyang. Hindi. Thank God it's Friday, si Sir Jason sa Shirley Uyang. Charito Cabrera Diana, Sir Angelo, bakit po wala man lang komento si Martin Tambaloslos? Tahimik na tahimik siya about the issue. Siyempre, he's too big a person to act on it. Parang tingin niya, less talk, less mistake. Hayaan na niya yung mga alipores niya, do the talking, do the groundwork. Yan ang mga big time eh. Yeah, pakuya-kuya-kuya lang yan diyan sa kanyang napakalalaking mansion. Andyan si Titus Almonte. Good morning po, Sir Angelo. Thank you for your support dito sa ating RJ Patrol. Si Ma'am Ina Gray. Andyan din po. My report. Senator Win Gatsalian, hinikayat ang SSS, GSIS na magpautang sa mga miyembro para makabili ng e-vehicle. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Hinikayat ni Senator Sherwin Win Gatsalian ang Social Security System at Government Service Insurance System na magbukas ng pautang o loan upang matulungan ang kanilang mga miyembro na makabili ng electric vehicle sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Gatsalian, ang hakbang na ito ay makakatulong ng malaki upang mapabilis ang paglipat ng bansa sa paggamit ng electric vehicle at mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa inaangkat na langis. Paliwanag ni Gatsalian na marami ang nagnanais na bumili ng electric vehicle ngunit nahadlangan ng mataas nitong presyo. Aniya, kung mayroong mga loan facility para sa pagbili ng electric vehicle, mas matutulungan ang ating mga kababayan na hirap na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Isinusulong na senador ang mas mabilis na transisyon patungo nga sa mga electric vehicle dahil ang pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Binigyan din ni Gatsalian ang matitipid sa gasolina o diesel ay maring gamitin pambayad sa buwan ng hulog ng loan para sa sasakyan. Dagdag pa niya ang mas malawak na pagpapatayo ng mga kinakailangan infrastruktura gaya ng mga charging station ay maghihikayat sa mga mamimili na lumipat sa electric vehicle. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Siguro ang gustong sabihin ni Senator Win, mag-align ang SSS or GSIS ng isang parang car loan program. Kasi po, ang member po tayo dati nung nagtatrabaho sa SSS, meron diyan salary loan, housing loan, o house repair loan, o kaya yung pag tinamaan ka ng bagyo, yung how to rehabilitate your house, yung bahay mo. Kasi po, meron na po yung mga ganyang loans. Kung may existing loan ka, magdadagdag ka pa sa SSS, kung member ka, or GSIS for that matter, baka hindi ka na kumain sa dami ng mga deductions sa sweldo mo. Mapapasana all pa naman sana ako. Hindi naman pula ako contributor sa SSS or GSIS. Wala na, retired na. Kaya kung gusto sabihin ni Senator Win, siguro may magse-set aside ng isang aligned or dedicated car loan para sa gustong mag-avail, makabili ng e-vehicle. Mahal din ang e-vehicle. Paano kaya ang gagawin dun? Oh, di po. Mahal ang e-vehicle. Lalo yung may mga nakikita ako dyan na talagang ang gaganda ng forma. sports car na sports car ang dating, o kaya SUV ang dating. Yung may tatakti, Tesla yata yun, napakamahal nun. O ano pa ba yung may mga, yung hybrid pa nga lang, eh, mas mahal pa yun sa ordinaryong gas-operated na kotse. Hybrid kasi, may tangke ng gasolina at meron siyang parang generator para sa kuryente, hybrid. O, kapag yung bitin ka sa 80 kph, hanggang 80 kph yung kilometer per hour yung takbo mo. Kapag nasa rekta, naka-rekta ka sa expressways, gusto mo mag 100, kung hybrid yung sasakyan mo, magti-trigger na sa gasolina after 80 kph yung speed ng kotse mo. Gasolina na gagamitin, hindi kaya ng electronic o yung e-gadget generator at saka motor yung mag-cruise sa speed more than 80 kilometers per hour. So hybrid ang bibilhin mo. Kung pure e-vehicle ka, marami na rin po dyan. Ang gaganda ng porma eh. O, paganda ng porma. Eh, yung apprehension ng mga kababayan natin, kuryente nagpapatakbo. Hindi ba sensitive yan sa baha? Ikaw bahain ng Metro Manila. Paano kung binaha? Lumusong ka sa baha, electric yung kotse mo. Lagot. Pati ikaw, malitsun. Hindi naman po. Siguro may mga safety feature dyan. Kasi pag nag-ground yung kuryente, eh, deadly po yan. May grounding. O kaya, magkakunk out. Ibig sabihin, magkakaroon ng breakdown dahil nasabuyan ng tubig. Eh, di kuryente eh. Nasabuyan ng tubig yung computer box or ano. Ayun. Breakdown ang dating. Kaya ko nababanggit yan kasi yung aking ano, very conventional yung kotse ko eh. 2001 model po. Fieldmaster. Wala pang computer box. So, anybody na may street mechanic dyan o nasa tabi-tabing kalye na may talyer, kaya mong ibalik sa pag-andar yung sasakyan ko dahil walang kailangan itono sa pamamagitan ng computer. O, walang computer box. Yan pa yung sinaunang makina na gamit. Mitsubishi Fieldmaster. So yun ang naisip ko bilhin. Kasi yung upper model niyan, Montero na, meron na. At the same price, ha? Ang pagkakabili ko ng Fieldmaster. So, ang pinili ko yung mas luma 2001 model pero anti-tibay ng katawan. O, ganun po yung minsan sa atin, sa mga Pilipino, yung factors pag bumili ka. Una, yung tatag, durability, stability, yung tibay ng katawan. Kasi nga, alam nga namang magsusurvive yung makina mo at maunang mabulok yung katawan ng kotse mo dahil maninipis lang yung lata na ginamit. Yan po yung usual ano eh, mga study, sinosurvey ng mga wise buyers ng mga sasakyan. Eh pag ano, may extra ka, mapera ka, eh, siyempre SUV bibilihin mo yung mga high-end para makapal, mahalata mo, matitibay na yun pag mamahalin na yun, kahit na mga bagong modelo yun. Pero kapag yung people's car, o ano, sabi nga ni Kuya Sunny Illustri kanina, nakikinig ako eh, Salimasa, sabi niya, yung mga taong maikli yung apelyido, yan ang matatawag nating mayaman. Kasi po, kung minsan ang pamantayan ng mayaman, lalo sa probinsya, sa yung simpleng mga pamumuhay, umuwi kang nakakotse. Ang tawag sa'yo, ano ka na, umasenso ka na. Oo, di ba? Nakapagpagawa ka ng batong bahay mo made of cement, sementado o concrete. Eh, yumamang ka na. Pero ganun lang po kababaw yung analysis ng ating mga kababayan, lalo sa probinsya. Ang counter question ni Kuya Sunny, alam mo ba kung magkano ang utang na binabayaran niyan sa bangko? Kaya nakabili ng nakautang ng ano, kotse. Yun lang. Mahirap pa naman sa mga probinsya, ano po, kapag sinabing ang kamag-anak mo ay medyo umasenso, magkikita mo may mga kamag-anak na kumakatok niyan sa susunod ng mga araw. Mangungutang. Yumamang ka na eh, umasenso ka na eh, so, pautang naman, pinsan, mga ganun, kamag-anak. Tapos antindi kung magtampo, kasi daw pinagdamutan mo dahil hindi mo pinautang. Nung, pakita mo kasi yung ano, bank statement mo na ito binabayaran mo monthly, mga 26,000. Yung isang kaibigan ko bumili na umutang, hindi bumili nung para gagamitin sa ano, taxi, civilian taxi, yung mga angkas, yung hailing taxi na may app application na magbubook, tawag doon, papabook, magbubook ka ng parang taxi, pero civilian yung walang body markings yung kotse, di po ba? TNVS ang tawag doon. Nakautang lang ano, ako nga naglabas sa kasa eh. Yung modelo ay Avanza. 26,000 a month. O, payable in 4 years. Sipin mo yun. Magkano yung equity? O, mga 200,000 na yata. Kaya magre-raise ka ng pang-down na 200,000. Tapos, 26,000 bubunuin mo monthly. Kung ano yung tawag ng mga taxi na yan? In-drive. O, ano ba tawag yan? Grab. Di ba? Grab. Magbubook ka eh. Kung ikaw mismo yon, halimbawa, ano ka, umuwi kang seaman, samantalang nag-aabang ka ng next na pagsampa mo sa barko, kontrata, nag-e-taxi ka, ang tawag doon? TNVS. O, hailing taxi. O, pagpalagay mo, may take home ka na, 2,000 a day. 2,000 a day. Eh, siyempre, iseset aside mo yung 1,000 para sa yung monthly installment ng kotse mo, 26,000. Depende sa sipag mo yun. Kung 6 days a week ka, linggo ka lang papahinga. So, 6 times 4 weeks, 24 days ka lang. Kulang pa yun. Dahil yung family consumption mo na 1,000 sa 2,000 na take-home pay mo, ay nakaset aside yung 1,000. 24,000 lang yun in a month. 26,000 yung monthly mo. Abono ka pa na 2,000. Kaya sipag-sipag lang talaga. Pagkakaintindi ko, pag yung nagba-boundary, 1,300 ang boundary ng kotse. Halimbawa, bumili ka at hindi mo kayang ipamasada ng in-drive or grab, ipapadrive mo sa iba. 1,300, kikitain mo araw-araw. O, yung driver, nakaka 1,500 or 2,000 yung nagmamaneho. Take home niya yun sa bahay niya, para sa kanilang bahay. Oo. So, sipag-sipag lang talaga, sipag-sipag. Pero yung 1,300 mo, 3 times, halimbawa, 6 days a week, 300 times 6 equals 1,800. Kung isi-set aside mo yun sa pambayad mo sa 26, kulang. Yung 1,800 mo, yung 300 itabi mo, yung 1,000 ilagay, i-set aside mo for your monthly amortization. Para hindi ka pumalya. Alam po ninyo, pag mga bank loans, ano yan sila, napakalupit. Hindi ka lang makahulog ng dalawang magkasunod na buwan. Hihilahin yung unit mo kahit pa nakabayad ka ng 300,000 dyan. Medyo malupit po yung loans. Marami po akong na-encounter na umiiyak, nagtatanong. Simpleng empleyado, binata, nainganyong magpasikat sa nililigawan, umutang ng isang kotse. nagkaroon ng lockdown noon, COVID. Inabot ng 3 buwan, may notisya na yung bangko na inutangan niya ng financing para i-finance yung kotse niya. Hindi siya nakahulog ng 3 buwan. Hinihila na. Sinamahan ko na lang doon sa bangko at promissory at saka parang nag-guarantor po ako nung araw. Umiiyak eh. Paano po yan? Sabi ko, magkano na ba nahulog mo? Close to 300,000. Nako po. Sabi ko, mauuwi sa bula yung 300,000 mo pag inilit, finorclose tawag doon sa bangko. Finorclose yung inutang mong unit, car. Wala ka pwedeng ireklamo kasi stipulated po sa kontrata ng loan yun eh. Failure to pay amortization for 3 consecutive months. The bank reserves the right to foreclose contract and iilitin, hihilahin yung kotse mo. Malungkot.

ng mga tao, mga barkada, mga tropa-tropa, at the end of the day, tatanungin, maswerte ka ba sa negosyo or maswerte ka sa pag-i-empleyo? Tulad ko, nakailang attempt po ako magnegosyo pero hindi yata ako maswerte doon. So nag-empleyo ako para mapagtapos ko lahat yung mga anak ko sa kolehiyo. Knowledge is power. Oy, si Ate Bing, nandyan sa yung Zumba Queen natin dyan sa Davao City. Si Ate Bing, si Febe Iglesias Bermejo. Thank you for watching, Ate Bing. I-push mo yung pagsusumba dyan. Magsumba ka palagi. Para. Saka sabi mo ay no rice ka na. Ba, matindi disiplina, Ate Bing ha. Ano kayong no rice eh? Pag yung sandwich lang ako sa almusal, babawiin ko sa lunch yung rice na hindi ko nakain. Na hindi ako nakakain ng rice. Ganun ang Pinoy eh. Pagdating ng hapunan, tambak din yung rice. Eh, kasi kasabihan ko dyan eh, mag-aararo ako eh. Kasi farmer po ako eh dati nung kabataan po namin. Kasabihan po namin yan sa probinsya. Oh. So, dagdagan natin ang kanin kasi mag-aararo tayo. Pupunta tayo sa bukid. Sabi naman ng mga pamangkin ko na nakakaintindi na ako po yung spoiled brat ng nanay ko. Maniwala ka dyan. Hindi yan nag-aararo. Ano yan? Nandyan lang yan, nakahawak sa saya ng nanay niya. Yan yung bunsoy na masyadong spoiled. Spoiled ng nanay niya. Tama po yun. Kaya ako minsan sa college days namin, dyan sa University of Mindanao, na pag-uusapan, schoolmate namin yan si Calvo, si Jay Sonsa, yung aking regimen sa exercise, yung iron ring, at saka yung bars, tawag doon, argolya at saka baras. Hindi uso yung gloves noon, yung mag-gloves para mag-workout ng ganun. Ang kakapal ng kalyo ko. Kapag yung mga kolehiyala ng mga classmates ko na biglang napakamay sa akin, magugulat sila, ang kapal ng kalyo eh. Palusot ko, ako kasi pag weekend, umuwi sa nanay ko, yung kanyugan sa paligid ng bahay namin. Sabi ko, ako ang naglilimpyesa. Grass cutting. Tapos gamit lang yung sanggot. Ano po? Sanggot. Ang problema, nakakarinig yung mga pamangkin ko. Nasa kolehiyo din eh. Sasabihin, maniwala ka dyan. Puro lang, kain tulog lang yun. Yan ang pinaka bunso nila. Wala ang ginagawa. Yan, kain tulog. Binobooking po ako. Ang kumapal yung kamay niyan dahil sa argolya yung ano, baras. Halos makumpleto ko yung stunts niyan. 12 stunts yung baras eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baras po ang tawag doon. Alam mo sa probinsya, hindi nawawala yung pasiklaban eh. Payabangan, pahabaan ng ihi. So, ganun lang po yung buhay namin sa probinsya. Kumusta kayo dyan sa Davao? Sa inyong pagtitipon-tipon dyan sa University of Mindanao. Yung main campus niyan ay andyan sa Bolton Corner. Ibang kalye yung nagtatawid papuntang ano, Bolton Street. Isang bloke na sa likod yung Ponciano Street. Pero itong dito sa may sinihan dyan, kalimutan ko pangalan ng kalye. Yung mayroong sinihan na success. Nung araw. Ini-English po namin kasi yung pangalan ng sinihan, Tagumpay. Manood tayo kasi tatlo yung pelikula pinalalabas doon. Makatipid tayo ng bayad.
sa Tagumpay Theater.

para naman maging class, yung tawag namin Success Theater. Kamusta mo diha sa Davao? Udto na, maniudto na ta. Kakain na tayo ng pananghalian. Luto na kayo ng munggo or maghain na. Mag-11:30 na, maghahain na para sa tanghalian. Si ano pala, si dating Senate President Frank Drilon, naalala niyo pa ba yun? Yung Ilonggo na Big Frank tawag natin, malaking tao. Avid fan pala ni Vice President Sara Duterte. Oo. Ngayon mismo, naglabas ng statement si former, naging, kaibigan ko yan, naging Justice Secretary. Naalala ko akong nag-EMC kapag may activity sa Department of Justice. Bit assignment ko yung judiciary noon kasi nag-aral po ako ng abogasya. Mas mabilis ako makarelate sa mga legal terms. So, doon ang bit assignment ko noon from general assignment, roving, to justice, judiciary. Nagkataon noon, that was 90, Justice Secretary siya, Cory Aquino was the president then. Frank Drilon is an avid fan of Vice President Sara Duterte. Sabi niya, meron akong kahindik-hindik na statement na ito. Ang sabi nga ng iba, political earthquake. Aba, nakakayanig. Oh. Yumanig sa bansa ngayon. Akala ng mga kritiko, kakampi nila, kampi sa kanila, ang big man na si former Senate President Frank. Pero isang matinding real talk ang ibinagsak ni Frank Drilon. Huwag na kayong lumaban, tapos na ang usapan. Sa parang ganun, may nanalo na. At this point, at this time dito sa Friday episode ng RJ Patrol, ito yung lumabas. Ang sabi na sa mensahe ng dating Senate President Frank, nagpataranta sa mga mambabatas sa batasan kanina. Bakit tila nawala ng kulay ang mga anti-Duterte nang marinig ang basbas ng isang batikang mambabatas, si Frank Drilon? The eagle is ready for the palace. Yan ang statement niya. Ito ba ang final na hudyat na wala nang makakapigil sa 2028 elections? Wala nang makakapigil kay Vice President Sara to take over Malacanang? The eagle is ready for the palace. Yan ang sa statement ni former Senate President Frank Drilon. Te, sino gali mabato sa atonda? Break ulit tayo on a Friday episode ng RJ Patrol. Impunto alas 11:30 ng tanghali.

0: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
1: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello mga ka-AHA!
5: Kami sina Elisa
4: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradyo show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
5: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
4: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
5: Kita-kits mga ka-AHA!
1: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: RJ Patrol!
7: Alas 11:33 na po dito sa Friday episode ng RJ Patrol. The Eagle is ready for the palace. Ito yung pinal na hudyat na wala nang makakapigil pa kay Vice President Sara Duterte for the 2028 presidential elections. In a statement po ni former Senate President Franklin Rilon. Anyway, uy! Si Ate Bing, napansin niya ba? Good morning po, Sir Angelo. Golden voice yata tayo ngayon. Keep healthy po. Oh, thank you, Ate Bing. Si Febi Iglesias Bermejo, yung ating Zumba Queen dyan sa Davao. Golden voice nga ba ako ngayon? To all the girls I've loved before. Ano ba yun? Minsan magkantahan tayo dyan pag naka-uwi tayo sa we have the chance to get together dyan sa Davao. Kumusta kayo diha sa Davao? Tuloy ko nga pala yung aking prepared word for the day, complaint. Complaint, parang impeachment complaint. Spelled C-O-M-P-L-A-I-N-T. Meaning, a complaint is a spoken or written expression of dissatisfaction, grievance, or pain regarding a service, product, situation, or physical ailment. It indicates that something is unacceptable, unacceptable talaga, faulty, or below standard. Often prompting a request for action or rectification. Rectify. Correction, ibig sabihin ng rectification. Complaint. Kapag ganun kasi, pag may complaint, may agrabyado, syempre. Kukomplain nga, grabyado kasi. Kaya, yun nga po. Pag may impeachment complaint, may hindi satisfied, hindi kumbinsido. Naalala ko tuloy yung commercial ng isang baterya. Convincing! convincing, hindi convincing. Opo. Meron tayong natisod dito na issue ng another LQ na mga magkababayan naman dito ngayon. So, nababanggit natin sa mga past episodes yung mga lover's quarrel, LQ nila Manang Amy Marcos at Ping Lacson o Ping Lacson at Marcoleta, yung mga LQ nila. This time, magkababayan. Ang isa ay may mataas na posisyon sa Malacanang. Ang isa ay isang mambabatas. Pero isang probinsya ang kanilang pinagmulan. Alam niyo na siguro kung sino itong dalawa. Walang dilit iba kundi si Executive Secretary Ralph Recto at si Batangas Congressman Leandro Leviste. Congressman Leviste nananawagan ng pagtaas ng minimum wage, pagbuwag ng provincial wage rates, at pag-alis ng value-added tax o VAT, kasabay ng panawagang patalsikin na sa pwesto si Executive Secretary Ralph Recto. Pareho sila mga batang alay, mga batang genyo. Ayon sa kanya, sa kabila ng suporta ng maraming mambabatas, hindi maisulong o hindi na isusulong ang mga panukalang ito dahil umano sa pagtutol, pag-oppose ni Ralph Recto. Binigang diin ni Leviste, Congressman Leviste, na ang pangangailangang tukuyin ang mga opisyal na humaharang sa mga reformang pabor sa mga manggagawa at general public. Oh, talaga naman.

Mainit yung palitan nila ng ano. Parang mayroong personalan na po eh. May mga personalan na. Bigat ah. Ini-scan ko lahat yung mga statement nila eh. Patut sa daan. Yun. Yan ang mga laman ng ating mga pagtalakay sa mga paksain dito sa RJ Patrol. Yung minsan ay maanghang na palitan ng mga salita. Oo, magkaka ano pa yan ha. Kahapon sinabi ni Congressman Leviste na hindi daw mananalo yung governor ng Batangas, si Ate V, Vilma Santos, kung hindi niya sinuportahan. Gano'n ka, anong pinanghahawakang ano, paliwanag dito ni Congressman Leviste? Tama nga ba? Tama nga ba yung sabihin niya na isa sa mga factors? Oo. Oy, isa sa mga factors ng pagpanalo. Eh pero naman yung tawag dito si Titindi, mukhang ano, may mga video na tumayo sa gitna ng plenaryo si Congressman Leviste. Sahod itaas, VAT alisin, pati si Recto tanggalin. Yun ang mga sinasabi niya. Oh. Eh, talagang war freak, ano? Yung sinasabi, family feud na ito dahil pareho silang taal na taga Batangas. Congressman Leandro Leviste sparked a family feud. Then he ignited a provincial political war. At the House of Representatives. Parang gusto niyang mang-away si ano. Parang gusto niyang manipa sa Kongreso ito si Congressman Leviste. Sinasabi niya. First termer po si Congressman Leviste. Anak po siya ng Senador Loren Legarda. Pero naalala po niyo, nung panahon ng kampanya, medyo nilaglag pa niya yung nanay niya. Medyo, kuminsan, magnanay, naglalaglagan. Maganda ba yun? Di ba sila nag-uusap? Ba't dadalhin sa publiko yung ano, paghahayag ng medyo black eye ng kanyang ina? Naalala nyo, noong December 22nd last year, yung bago magpasko, naglabas ng pahayag itong si Congressman Leviste. Tinuturo niya yung nanay niya, Senator Loren Legarda, na mayroong 1 billion pesos pork barrel noong 2025. Kasi po, naalala po ninyo, kung ikukonnect nyo po pangalang Leandro Leviste, di po ba palagi niyang binabanggit sa kanyang mga public appearance, media briefings, na siya po ay hawak niya ang beat. Hindi po, hawak niya po yung Cabral files. Naalala po niyo yung namatay na undersecretary ng DPWH si Yusek Catalina Cabral, yung nabanggit sa mga report na namatay daw po, nahulog dun sa bangin sa Cannon Road ba yun? Baguio City. So, siya yung susi sa mga kontrata, mga pag-assign
sa DPWH ng mga kontrata, lalo sa flood control, na sumabog na napaka-maanomalya pala at napaka-corrupt, iskandalosong flood control projects. Hawak ni Congressman Leviste yung Cabral files. Kinuha niya sa DPWH. Nakita niya doon sa file, ang Cabral files, na may 1 billion pesos pork barrel si nanay niya, Senator Loren Legarda. Computer files of DPWH Yusek Catalina Cabral, which yung Cabral files staff accused Legarda of filching before she committed suicide. Inilabas kasi, pero ang daming nagdedebate na hindi suicide yun kay Cabral. Sabi ni Leandro Leviste, congressman, yung mami niya, si

Hindi ko alam kung si Jason sa ay kumuha ng abogas siya. Hindi ko alam yung bachelor's degree ni Jason sa. Anyway, nakasama ko siya sa ABS-CBN nung ako'y head ng news department, News and Information Center. Ano siya? Nag-anchor po siya kasama si Tita Mel, Mel Chanco, dun sa Mel and Jay, sa radyo at saka sa TV. And eventually, naglipat sila, napalipat sila sa GMA7, yung Mel and Jay, hindi nila na madala. Aywan ko kung nakaprangkisa ba yun sa ABS-CBN. So, ginawang partners yung kanilang TV show sa GMA7. Then, nagkahiwalay sila. Malalim yata ang kwento kung bakit nagkahiwalay sila ni Mel and Jay. Kaya ganun. So, si Jay napunta sa UNTV. DCME muna, tata UNTV. Tapos si Mel Chanco na naiwan hanggang ngayon. Nandyan sa GMA7. So, nagkahiwalay na sila. So, ganun. Napunta na sa naging consultant sa SMNI ni Pastor Apollo Kibuloy, itong si Jason sa. Pag-usapan natin sa umpisa ng programa na yung ganun, NBI, nagkaroon ng blunder. Si Kuya Jason sa, sabihin natin, broadcaster na po yan nung nasa Davao pa siya. Namomonitor ko na po siya sa radyo sa Davao. Sometime in the years 1974 to 78 yata, or 80. Papakinggan ko na, taga-bansa lang Davao del Sur yan, si Jason sa. Former politician, kasi sumabak yan sa pagtakbo sa vice president. Out of the blue, ha? Hindi naman yan dumaan sa pag... Tumakbo bang senador yan? Tulad ni Kuya Boss Ray Langit. Si Boss Ray Langit yata, dalawa, tatlong beses tumakbong pagka-senador. Political science pala siya. Graduate. So, economics and specialized broadcasting. Oh. Diverse educational background. Political science. Malamang hindi ko alam kung nag-pursue University of Mindanao, University of the Philippines, International Studies at the University of Nebraska. Aba, East-West University in Hawaii. Aba, ang alam ko, yun? Martial law baby yan, si Jason sa. Na-stockade po yan eh. Dahil kabataang mugbo yan sa Davao. Kabataang makabayan. So, yung family niya doon sa Bansalan ay... parang nawala ng pag-asa na baka hindi na makalabas sa stockade ng buhay ito, si Jay. So, yun. Hiwalay ang puti sa dikolor. But eventually, napunta siya sa PTV4. Tapos, nagkaroon ng chemistry na magtandem sila ni Mel Chanco, Ate Mel. Then, napunta sa DCMM. ABS-CBN, GMA7, at naghiwalay sila sa GMA7. Alam ko, negosyante yan si Kuya Jay. Marami yung manok na pansabong dyan sa balugar niya sa Makabebe, Pampanga, ganun. Santa Maria, Bulacan, ganun. Pero kapampangan po siya. Parang ako, na pinanganak sa Mindanao, pero both of my parents are Pangasinense. Si Jason sa, hindi ko alam kung both of his parents are Kapampangan. Basta pareho kami, taga doon, probinsyano. Sa Davao del Sur siya, ako Davao del Norte. Magka-schoolmate kami sa University of Mindanao. Hindi niya akalain na makikita niya ako sa broadcast nung nasa ABS-CBN.
Kasi po, iba po yung takbo ng aking career noon. Nasa Mindanao ako eh. Naging sundalo, Office of the President ako, naging aide. Kaya hindi ko na po na-pursue yung pag

0: sa Kamara de Representantes. Tama in time na ano, nakauwi na rin sa ano, back to work na naman si Kiko Barsaga, Congressman Kiko Barsaga, nabanggit natin 'yan on Tuesday ba 'yon, nabanggit ko. Balik Kamara si Kiko Barsaga ito ngayon. Nagkaroon ng mga ano, yung reunion itong mga ito, yung Gen Z sa House of Representatives, yan si Leandro Leviste, Kiko Barsaga, Bong Suntay. Sino pa yung dalawa? Hindi ko masyadong familiar yung dalawang ano pa, mga bagets na congressman dyan sa Kamara de Representantes. Yun ang sinasabi ni Congressman Leandro Leviste, nagka-counter lang daw po siya doon sa kanyang privileged speech sa unang mga online attack sa kanya ni Executive Secretary Ralph Recto. Kaya nga sabi natin, LQ na naman ito. LQ na naman sa pagitan ng mga Leviste at mga Recto dyan sa Batangas. Itong sabi ni ano, itong sabi ni Ralph Recto, Executive Secretary, ayaw ko sanang patulan ng isang kulang sa pansin, kulang sa pag-iisip, kulang sa pagmamahal. Aba, mabigat din pala yung mga binitawang salita ni Ralph Recto. Tapos yun, sabi niya ni Ralph Recto, sa unang pagtatagpo pa lamang namin, may handa na siyang 400 million pesos. Pinakiusapan niya ako na suhulan ang kanyang kalaban sa politika upang umatras, tumanggi ako. Aba, palalim ng palalim itong world war na ito. Sabi ni Recto, sumunod na linggo, inalok niya kami ng 1 billion pesos para umurong si Governor V at siya ang humalili. Muli, tumanggi ako, sabi ni Ralph Recto. Ito naman ang kambyo ni Recto, ano? Tanging respeto ko sa kanyang ina, si Loren Legarda, bilang dating kasamahan sa Senado, ang dahilan para hindi ko siya isiwalat at kasuhan. Aba, mabigat din pala ang kambyo ni Ralph Recto. Oo. Noong nanalo siya, sabi ni Ralph Recto, nanumpa siya sa akin. Mayroon siyang hinahangad ang makamkam ang libu-libong ektaryang hasyenda ng tubo sa Nasugbo, Nasugbo, Batangas. 7,000 hectares. Hacienda Rojas foreclosed by Land Bank, which he chaired as Finance Secretary. Aba, meron bang mga ganito? Bumulong daw si Congressman Lian kay Recto. Wala akong kakayahang pagbigyan ang isang agaw lupa. Kaya tumanggi ako, sabi ni Recto. Anyway, talakay tayo ulit sa susunod na pagtatagpo natin dito sa RJ Patrol. Meantime, ibababa naman po natin. Thank you for watching, Shirley Uyang, Ma'am Ina Gray, Rick Oracion, Jaime Samoya Bernante, Titus Almonte, Charito Cabrera Diana. Maraming salamat sa pagsama sa Friday episode ng RJ Patrol. Ati Bing dyan sa Davao. Sumba na tayo. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

la socio 4 no pono umaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po ay araw na ng Biyernes. Thank God it's Friday! May 8 a 8 na po ng Mayo 2026. Bumibigat-bigat yung kwentuhan tungkol dun sa PGMA. Ano yun? Peanut Gallery Media Network. At nagkakaturuan. Laglaga na! Kasama, suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Bagyong Kaloy, babawasan ng init sa Pilipinas. May bagyo. Gitna ng summer, may bagyo. Presyo ng gasolina tataas. Presyo ng diesel bababa sa susunod na linggo. Singil sa kuryente, kinwestiyon ng isang mambabatas. Fat sa system slos, pinatatanggal sa wakas. Extortion, hindi journalism. Ito ang sabi ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez laban sa founder ng Peanut Gallery Media Network. Impeachment ni Vice President Sara Duterte, malapit ang umusad sa Senado. Sinabi naman ni Vice President Sara ang impeachment case, gawa-gawa lang ng kamera. Hiling ni Man Scarpio na napatigilin ang impeachment laban kay Vice President Sara, ibinasura ng korte sa Quezon City. Ebidensya laban kay Marculeta sa 500 milyong pisong allocable flood control isusumite sa Department of Justice at Ombudsman. Kahit absent, si Senator Bato de la Rosa nakapaghain ng 2 panukalang batas. Pahayag ni Vice President Sara nakapos na sa pondo ang Pilipinas sa pinalaga ng Malacanang. At Piki Lopez ng Lopez Family, sinita ang higanteng pasahod, sikretong bonus sa 3 ABS-CBN executive, idiniin niya sa 45 bilyong pisong pagkalugi ng broadcast company. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan natin at dihimay ng mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, Weather report. Nag-iulo ko pa rin ang tiyan ko. Masakit pa rin. Angelo Redaha, advance Happy Mother's Day, Emma Redaha. Advance Happy Mother's Day, Emma Redaha. Si Jaime Samoya Bernante, MRP Sir Ira. Good morning. Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira. Political color na pala basihan ang impeachment vote ngayon, hindi na legal merits of the case. Si Shirley Uyang, Sir Ira, good morning. Wala ka ba kahapon o baka uma-attitude lang ang phone ko? Wala ako nung Miyerkules. Hi, Ms. Samoya Bernante, MRP Sir Ira, good morning. Pilipinas, late lang pero di absent. Carlito Cabiles, good morning Sir Ira Idol. Absent ka kahapon, isang araw yun. Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like, comment, and share, and tag. Salamat Mark Mallorca, Kimura Dolores. Good morning Sir Ira V. Panganiban, Roxanne Costo. Ganda umaga po Sir Ira, watching from Quezon City. Julio M. Trenta, maganda umaga at makapagkape na nga. Peter Nicolevich Rasputin, good morning, Boss Idol Ira. Rekorasyon, maayong buntag, Sir Ira Pia. Si Dragonlight Wellness and Solutions, good morning and more blessings, Sir Ira. Si Joel Latore, good morning, Sir Ira.
Good morning, ha? Good morning. Si Steel Joan, magandang morning, Sir Ira P. Ang Loreda, ha? Magandang Huwebes sa umaga, Lodi. Ka bandito, Kuya Ira P. Panganiban, buka o ngayong araw. Kaya po day, Malolos, Bulacan. Si Rick Rashon, si Franco Mabanta, nahuli ng NBI dahil sa extortion. Dati pala siyang direktor para sa social media ni BBM. Sunog si Ante Cholera. Ha ha ha! Imura Dolores, ang laki na ng utang ng ating bansa, pinamumundod lang sa mga kawatan sa gobyerno, kawawang taong bayan. Si Julio M. Trenta, busy day, kaya mag-iiwan lang ako ng isang mensahe. Mabuhay BBM, Higot Brewed Coffee. Si Jaime Samoya Bernantes, sa lahat ng lola, mami, mama at nanay, happy Mother's Day in advance. Kayo po ang ilaw ng tahanan. Salutes po! Salutes! Shirley Uyang, get well soon Sir Ira, maraming salamat. Dragon Light Wellness and Solutions, mainit at balinsangat po, keep hydrated. Thank you Caroline. Si Steel Joan, don't like and share. Gayain si Steel Joan! Si Kimura Dolores, get well soon po, Sir IRV Panganiban. Thank you. Kimura Dolores, dapat sa mga gobyerno na iniipit ang Duterte at ang mga korap ay kulong ng habang buhay. Consumption of the Manila Bulletin, kape-kape na, idol. Ang Lorda, dan like and share, mga kabandido at KMRP. At ang Lorda, kape-kape na, paring Mon Samson ng Manila Bulletin.

Easterlish pa naman ang namamayani sa Luzon at sa Visayas. Maulap na kalakita na may kalat-kalat na pag-ulan, tulog at tidlat ang mararanasan sa Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Palawan, Negros Oriental, Siquijor, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Sultan Kudarat dahil sa namumuong low pressure area. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi ang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at tidlat dahil sa easterlies. Araw ay sumikat kanina ng alas 5.31 ng umaga at lulubog mamayang alas 6.14 ng gabi. 43 minutes na ang lamang ng liwanag sa dilim! Posible namang pumasok ang tropical storm sa Philippine Area of Responsibility o PARA at tatawagin siyang Bagyong Kaloy mula ngayong gabi hanggang sa Linggo ng umaga. Ayon sa PAGASA, namataan ng bagyo na may international name na Hagupit sa layong 1,795 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometro kada oras at pagbugsong hanggang 80 kilometro kada oras habang kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Inaasahan anilang lalakas pa ang bagyo sa loob ng 48 oras at maaari maging high-end tropical storm bago posibleng humina bilang tropical depression pagsapit ng Martes. Bagya naman anilang makakabawas ng nararanasang matinding init sa bansa ang pagbuhos ng ulan na dala ni Kaloy. Kaloy, magdala ka ng maraming ulan. Maraming ulan. Pero huwag ka magbabaha. Maraming ulan lang. Para mapuno yung mga dam namin, maayos yung supply ng tubig namin, hindi na makapagdahilan ang Maynila at Manila Water. Sa mga kababayan naman natin, OFW at mga negosyante, alam ko lagi nyo inaabangan itong bahaging ito. Ang exchange rate ng dolyar sa piso ay medyo tumaas na naman eh. Bumaba na nung ilang nakaraang araw eh. Pero hindi. Bumaba na siya. Siya ay nasa 60 pesos and 25 centavos. Real time. 60 pesos and 25 centavos na ang halaga ng isang dolyar. Yan na po ang magiging palitan na ngayong araw sa ating mga remittance centers at mga bangko. So, alam nyo na. Talagang cash jay. Pero at least bumabalik na sa 60 peso level. Sana bumalik sa 59 peso level. Tapos 58, 57, 56, 55. Okay na ako sa 55. Wala na akong issue doon. Sana bumaba doon. Tataas naman ang presyo ng gasolina habang bababa naman ang presyo ng diesel sa susunod na linggo batay sa unang tatlong araw ng trading sa world market ayon sa report. Sa kasalukuyang galaw ng presyo, inaasahang magiging ganito ang pagbabago. Ang diesel ay inaasahang bababa o bababawasan ng 50 pesos and 20 centavos. Ang gasolina ay inaasahang tataas ng 2 piso kada litro at ang kerosina ay inaasahang bababa ng 6 pesos and 70 centavos kada litro. Uulitin ko. 5 pesos and 20 centavos ang ibababa ng diesel, 2 pesos ang itataas ng gasolina, at 6 pesos and 70 centavos per liter ang ibababa ng kerosina. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, posible pang bumaba ang presyo ng diesel at kerosene sa huling 2 trading days, habang maaaring lalo pang tumaas ang gasolina dahil sa pagtaas ng demand sa pagsisimula ng driving season sa Northern Hemisphere. Dagdag pa niya, mas mataas din ang risk ng premium ng gasolina kumpara sa diesel dahil sa tumataas ang demand dito. Sa kasalukuyang linggo, parehong tumaas ng mahigit 2 piso kada litro ang presyo ng diesel at gasolina sa Pilipinas.

Maar ik in Westenamana, die Murang Kuryente, Party List Representative Arthur Yap, ang pagiging makatarungan ng mga singilin sa Kuryente, kasabay ng kanyang pagsuporta sa pag-alis ng value-added tax sa systems lost upang maibsan ang pasanin ng mga consumer. Sa kanyang privilege speech sa Kamara, binigyang din ni Yap na ang lumalalang diskumpiyado ng publiko dahil sa nakalilitong mga component sa electric bill, bagamat iginigit ng Meralco na 12% lamang ng kabuong bill ang napupunta sa kanila, habang 88% ay mga pass-through charges, naniniwala si Yap na hindi lamang usapin ng legalidad ang dapat tignan. Kinilala ng mga mambabatas na ang ilang singilin ay otorisado sa ilalim ng EPIRA, subalit kinwestiyon niya ang patuloy na pagpataw ng iba pang gastusin gaya ng subsidiya sa senior citizens, Fit All, GEA All at Systems Loss. Ayon kay Yap, tila kulang ang malinaw na statutory basis para ipasa ang mga ito sa balikat ng mga consumer. Ipinanukala ni Yap na kung tunay na national priorities ang mga naturang programa, dapat itong pondohan sa pamamagitan ng General Appropriations Act sa halip na isingit sa biling ng kuryente bilang konkretong solusyon na nawagan si Yap ng suporta para sa House Bill No. 8415, layo ng nasabing panukala na tanggalin ng VAT sa system loss charges bilang agarang ginhawa para sa mga consumer.

formal naman ng INHA, inaakbayan reform block sa Kamara ang panukalang tutugon upang mabawasan ng 12% ng value-added tax at gawin na lamang ito hanggang 10% kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin dulot ng krisis sa gitnang silangan. Inihain ni Jokno House Bill No. 19156 o mas kilala bilang VAT Reduction Act kung saan inaamiendahan ito ang Section 106A, 107A at 108A ng National Internal Revenue Code of 1997. Ayon sa mambabatas, ang inflation ngayon ay tumaas ng hindi pa nangyari sa loob ng tatlong taon mula sa 4.1% noong Marso hanggang sa 7.2% noong Abril lamang. Kung magiging isang batas ang panukala ay haharang upang maalis ang pagsirit ng inflation sa bansa, palalakasin ang purchasing power ng bawat pamilya, lalakas ang paggastos ng tao sa panahon ng krisis. Binigyan din ni Jokno na ang pagbaba ng VAT rate ay makababawa sa pasanin ng taong bayan, maging ang mga negosyante ang negosyo sa bansa at mapapalakas nito ang ekonomiya ng bansa na ngayon ay humihina bunsod ng krisis sa produktong petrolyo. Nga naman, yung kuryente, bakit ang daming tax na sinisingil sa amin? Eh, ibinibigay nyo naman sa kung kani-kanino. Lalo na dun sa mga kumpanya na nagbibigay ng kuryente. Diba? Sila yung may losses, sisingilin nyo sa amin, tapos ibibigay nyo sa kanila. Eh, negosyo nila yun. Diba? Walang lugi. Hindi na sila nalulugi. Diba? Samantalang sa negosyo, dapat kasama dun sa risk mo, yung pagkalugi at gawa mo ng paraan. Ang paraan nila, tayo ang papagbayarin. Okay din ha. Magandang business model yun ha. Pwede kaya gayahin yun? Maaaring pinabulaan na naman ang kampo ni dating House Speaker at late Representative Martin Romualdo sa mga aligasyon ng Philippine Ground Media Network o PGMN. Kaugnay ng pag-aresto sa founder nito na si Franco Mabanta. Binigyan din ang mambabatas na ang isyo ay tungkol sa krimen ng pangingigil at hindi sa malayang pamamahayag. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Attorney Elaine Atienza, spokesperson ni Romualdez, na binaluktot ng PGMN ang narrative upang magmukhang pag-atake sa media ang nangyari. Nilinaw ni Atienza na ginawa lamang ng speaker ang nararapat at ito ay iulat ang insidente sa mga otoridad. Anya, kung talagang may hawak na ebidensya o expose ang grupo laban sa mga opisyal ng gobyerno, dapat ay inilabas na ito, isinuko na sa tamang ahensya sa halip na gawing leverage o gamiting panggigipit para makakuha ng pera. Ani at Chen, sa anuman anya ang hawak na ebidensya ng PGMN ay minarapat na lamang sana na isuplong sa mga otoridad at hindi para gamitin upang mangikil o mantukil. Yan nila alam yung tukil eh. Ayon pa sa kampo ni Romualdez, ang ganitong gawain ay sumisira sa integridad ng lehitimong journalismo at sa tiwala ng publiko sa mga tunay na institusyon ng media. Giit ni Atienza, ang kaso ay pagdedesisyonan batay sa mga katotohanan at rule of law at hindi sa pamamagitan.

di ba? I like Edu Manzano, di ba? Sino ba ba? And a few others, di ba? I like them. Regal, Attorney Regal Oliva, I like them. I really like them. I really like their point of view. Gusto ko yung nadidinig yung kanilang mga kwento, yung kanilang paliwanag, yung kanilang analysis, di ba? Natutuwa ako pag pinapanood ko sila. May ilan na hindi. May ilan na hindi. So, yes. PGMN, just like any other network, or kung matatawag mo man silang network kasi wala naman ako makitang editorial box. Hindi ko alam kung ano yung editorial composition nila, kung sino ba ang news director nila, di ba? Sino ba ang opinion editor nila, kung sino ba ang current affairs director nila, kung sino ba ang news director nila, di ba? Kung sino ba ang mga desk editors nila, sino ang mga reporter nila. Hindi. Wala silang ganung structure eh. So, hindi ko alam. Sabi nila, news organization sila, pero wala sila nung basic structure ng isang news organization. Now, having said that, kung pupuntahan natin yung nangyari kay Franco Mabanta, now, I must tell you that I know Franco Mabanta. I'm not close to him. Okay? But I know him. He knows me. At some point in time, we've moved in the same circle. So, okay lang. Di ba? Kilala ko naman siya. Alam ko yung kung ano yung ginagawa niya. Now, mapunta tayo dito sa pagka-aresto niya. Apparently, he was arrested allegedly for dahil nanghihingi siya ng pera kay Martin Romualdez para huwag maglabas daw ng video na naglalaman ng mga ebidensya na sangkot sa flood control si dating Speaker Martin Romualdez. Now, let me say this. Sabi ko nga dun sa sinulat ko sa social media, sa Facebook, di ba? The proof of the pudding is in the eating. May pudding eh. Yung pudding, yun yung sinasabing video na naglalaman ng mga ebidensya na sangkot sa flood control mess si Martin Romualdez. Ang problema, lahat tayo hinahanap yung video na yun. Wala pang nakakakita, walang nakakaalam. Hindi tayo nakakasiguro kung totoo yung video o hindi, if it's even there. Anong sinasabi ko? Ang sinasabi ko, kung ano man ang naging pakay nila Franco Mabanta nung nag-reach out sila sa kampo ni Martin Romualdez, and they did reach out. Diba? Makikita nyo naman dun sa mga ilang mga ebidensya na ipinakita, and of course, a few other people from the camp of Martin who told me, and from other independent sources, diba, that they did reach out dun sa kampo ni Martin Romualdez. Nung nag-reach out sila, sinasabi nila meron ng video. Dapat, sana, bago nila ginawa yun, naglabas na sila ng sample, teaser, a taste. Diba? Kahit man lang yung naglabas sila sa PGMN ng isang art card na nagsasabing abangan. Meron kaming expose kay dating Speaker Martin Romualdez sa tanga flood control project. Sana naglabas na sila ng ganun. Diba? Bakit ho? Ano ho ang importansya nun? In favor of sina especially Franco Mabanta. Ang importance noon in favor of Franco Mabanta is it establishes na meron na siyang ganung video. Ngayon, nung makipag-reach out siya kila Martin Romualdez, kung ano man ang purpose, objective, balak nung pag-reach out na yon, pag binalikan siya ni Martin, pwede nating sabihin kaya siya binabalikan dahil merong expose. Di ba? Pero ngayon kasi, dahil walang ganun, lumabas na lang yung claim na meron siyang expose nung inaresto na siya at inakusahan na

Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan, huntahan, kwentuhan at kulitan. Ngayong Biyernes. Thank God it's Friday! Bakasyon na ako bukas. Bukas talaga matutulog ako buong araw. Bukas at saka sa Linggo. Para next week, healthy na ulit ako. Kumpiyansa si Tingog Party List Representative Judah Sidre na aabot sa 200 lagpas pa sa 2/3 ng kabuuang miyembro ng Kamara ang boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa darating na Lunes, Mayo 11. Sa isang news conference sa Kamara, sinabi ni Sidre na base sa kanilang monitoring ay malakas ang tsansa na mahigitin pa ang bilang ng mga bumoto sa mga nakaraang impeachment cases sa bansa. Ipinaliwanag ng mga mambabatas na ang tiwalang ito ay nagmula sa naging resulta ng mga clarificatory hearing ng House Committee on Justice kung saan masusing sinuri ang mga ebidensya para sa determination of probable cause. Anya, marami sa kanyang mga kasamahan na dati ay nagdadalawang isip ang nakumbinsi ng makita ang bigat ng mga dokumento at testimonya laban sa Vice Presidente. Nang tanungin sa magiging boto ng party list coalition, sinabi ni Sidre na sa kabuuang 62 hanggang 63 members ng grupo, inaasahang nasa 47 ang boboto para sa impeachment. Inamin naman niya na may ilang miyembro pa rin na may reservation dahil sa pagiging malapit sa pamilya Duterte at sa dating administrasyon na kanya namang iginagalang. Ngayonman, naniniwala si Sidre na sa huli ay mananaigang desisyon ng kanyang mga kasamahan base sa ebidensya, katwiran at kung ano ang makabubuti para sa interes ng buong bansa.

Sakali namang mag-convene ng Senado bilang impeachment court na lilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio, maaaring magtalaga ng impeachment manager upang matiyak ang maayos na daloy ng paglilitis ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na kahapon sa kapian sa Senado Forum, sinabi ni Lacson na unang kinukonsidera si Senador Francis Pangilinan para sa posisyon dahil sa kanyang background bilang abogado. Ayon pa sa kanya, iminungkahi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang idea at si Senate President Vicente Soto III ay amenable dito. Dagdag ni Lacson na si Soto na ang impeachment manager ay magsilbing shepherd o gabay sa proseso katulad ng Majority Leader sa Senado. Sinabi ni Lacson na ang posibleng impeachment trial ay maaaring tumuloy nang hindi tinitigil ang mga committee hearings at regular na sesyon ng Senado. Binigyan din niya ang pangangailangang ipagpatuloy ang legislative work kabilang ang committee hearings at plenary sessions, lalo na para sa mga priority measures.

Tinawag naman ni Vice President Sara Duterte na gawa-gawa ng House of Representatives sa ang impeachment case na isinampal laban sa kanya habang nagpapasalamat sa mga taga-suporta na patuloy na sumusuporta sa kanya sa gitna ng kontrobersiya. Sa isang interview sa The Hague, Netherlands noong Asigo ng Mayo, sinabi ni Duterte na pinahahalagahan niya ang suporta ng kanyang mga taga-sunod mula pa noong mga nakaraang eleksyon. Nagpasalamat din siya sa mga nagsagawa ng rally at kilos protesta bilang suporta sa kanyang laban sa impeachment. Ayon pa kay Duterte, napag-usapan nila ng kanyang ama na si dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang sitwasyon at sinabi niyang naniniwala sila na ang lahat ng nangyayari ay bahagi ng plano ng Diyos. Si Duterte kasalukuyang bumibisita sa kanyang ama na nakakulong at nahaharap sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sinabi rin ng Vice Presidente na madumi ang politika sa Pilipinas at normal na raw ang paninira sa mga kalaban sa politika. Dagdag niya, mas tumitindi ang mga atake sa kanya dahil tinitignan na siya ng iba bilang posibleng kandidato sa 2028 presidential elections. Nagpaalala si Duterte sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikita online dahil maaaring manipulahin ang impormasyon. Ayon sa kanya, may mga troll farms at negosyo na nagpapakalat ng impormasyon, totoo man o hindi, upang ma-impluensya ng opinion ng publiko. Git niya, layunin ng mga ito na ipakita kung alin ang popular o hindi popular na opinion upang ma-impluensya ng publiko. Nagpaalala rin siya na kahit libre ang social media, may mga gumagamit ito para manipulahin ang impormasyon.

Inirekomenda naman ng House Justice Committee na ma-impeach, tuloy ang ipagbawal sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno at kasuhan si Vice President Sara Duterte dahil sa mga umano'y impeachable offenses na ginawa niya bilawang pangalawang pangulo o pangalawang pinakamataas opisyal ng bansa. Batay sa Committee Report 261, nakita ng probable cause sa mga kaso laban sa Vice Presidente. Sa 73 pahinang ulat, inilantad ang mga paratang ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang malulubhang krimen. Ayon sa impeachment prosecutors, magdadagdag pa sila ng mga ebidensya, testigo at bank records ni na VP Duterte at asawa niyang si Manessa Scarpio at maaaring magpasubina ng mga dokumento at saksi na ipasa na sa House Plenary ang Articles of Impeachment at inaasahang bobotohan ito sa Mayo 11. Kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto o one-third ng 318 House members para maipasa ang impeachment at may sulong sa Senate Impeachment Court. Ayon sa House leadership, maaaring umabot sa 180 ang mga boboto pabor sa impeachment. Para naman kay Akbayan Partless Representative Chel Jokno ang issue ng unexplained wealth, ang pinakamabigat na basihan para mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Pinaliwanag ni Jokno na ang bilyong-bilyong pisong dumaan sa mga account na iniuugnay sa Vice Presidente ay malayo siya idineklara nito sa kanyang SALN. Nakasaad sa Article 2 ng Articles of Impeachment na lumobo ang net worth ni Duterte mula 7.2 million noong 2007 patungo 88.5 million noong 2024. Gayunman ang tinatayang kabuuang sahod dito bilang Vice Alcalde, Alcalde at Vice Presidente sa loob ng halos dalawang dekada ay nasa 30 million pesos lamang, dahilan para magkaroon ng disparity na aabot sa 50 million. Bukod dito, kinestyon din ni Jokno ang ulat ng Anti-Money Laundering Council na nagpapakita ng mahigit 6.7 billion pesos na dumaan sa mga account ni Duterte at ng kanyang asawa. Pinatutsada rin ni Jokno ang kampo ni Duterte na sa media lamang naglalabas ng depensa gaya ng katwiran ng company attorney Manasseh Scarpio o Man Scarpio na system glitch lamang ang umunoy bilyong-bilyong piso sa BPI. Ayon kay Jokno, nagkaroon ng sapat na pagkakataon ng Vice Presidente na humarap sa House Committee on Justice, ngunit hindi ito sumipot. Sa ilalim ng batas, ang hindi pagtutugma ng idineklara sa SALN at na aktual na yaman sa bangko ay sapat na basihan para ituring na unexplained wealth. Hindi rin, kasi kailangan mo lagyan ng konteksto. Dapat may context yung numbers. Numbers alone do not explain everything. Kaya nga merong mathematical formulas eh, di ba? Kasi kung aasa ka lang sa dalawang numero, hindi mo titignan kung paano nakarating doon, eh may problema yon. Any math teacher will tell you that. You cannot go from 1 plus 1 equals 2 kung wala yung plus at saka yung equals. Yun yung nagbibigay ng context. Pero yung 1, 1 and then 2, hindi context yun. Binasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon na inihain ni Attorney Man Scarpio na naglalayong pigilan ng pagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kanyang asawa na si Vice President Sara Duterte. Sa limang pahinang kautusan na may petsang Mayo 6, 2026, iginiti Presiding Judge Madonna Banoda Echeverri ng RTC Branch 81 na walang jurisdiction ng korte para pakialaman ang mandato ng Kamara sa pagdinig ng impeachment cases. Dinigyan ng din ng korte na ang House Committee on Justice ay sumusunod lamang sa Article 11 ng 1987 Constitution na nagbibigay sa Kamara ng exclusive power to initiate all cases of impeachment. Hindi rin pinaburahan ng korte ang reklamo ni Carpio laban sa pag-issue ng subpoena para sa kanyang tax records at iba pang dokumento mula sa BIR. Ayon sa judge, ang kapangyarihang mag-issue ng subpoena ay kaakibat na otoridad ng komite upang epektibong magampanan ang kanilang tungkulin. Sinopla rin ni RTC ang hirit ni Carpio na ituring na ebidensya o judicial notice sa mga news reports at YouTube videos patungkol sa mga hearing sa Kamara. Ayon sa korte, ang mga newspaper articles ay itinuturing na hearsay evidence at walang probative value o bigat bilang ebidensya sa ilalim ng batas. Dinagdag pa ni Judge Echeverri na dahil ang mga inireklamo ay opisyal ng Kamara,
na isang co-equal branch ng gobyerno, ang naturang petisyon ay dapat umunong inihain sa Korte Suprema at hindi sa Regional Trial Court. Patatanda ang kamakailan ay nagkakaisang inaprobahan ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara matapos makakita ng probable cause. Nakatakda itong pagbotohan sa plenaryo ng Kamara sa darating na Mayo 11.

Sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nababahala sa posibilidad na mawala sa pwesto sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kanya. Sa pakikipagkupulong sa mga supporter at member of the Filipino community sa Netherlands, sinabi ni Duterte na kaya pa rin niyang tumulong sa mga Pilipino kahit wala na siya sa gobyerno. Ayon pa sa kanya, hindi siya desperado na manatili sa posisyon dahil kahit matapos siyang naging mayor ng Davao City noon, ay nakapagpatuloy pa rin siya sa pagtulong sa pamamagitan ng legal work. Kinwestiyon din niya kung ang impeachment laban sa kanya ay para talaga sa accountability o para alisin lamang isang taong hindi sangayon sa administrasyon. Iginit ni Duterte na wala umanong sapat na ebidensya ang impeachment complaints at karamihan ay nakabatay lamang sa mga aligasyon. Bukod dito, binatikos din niya ang prioridad ng pamahalaan na habang maraming Pilipino ang nahihirapan dahil sa mataas na presyo ng bilihin at kahirapan. Bagamat sinabi niyang hindi sapat o hindi dapat umasa sa lamang sa ayuda bilang solusyon sa kahirapan, aminado siyang ramdam niya ang pagod at pagkadismaya ng maraming Pilipino dahil sa umunoy walang kawalan ng direksyon ng gobyerno. Nagbigay rin siya ng aligasyon na tungkol sa corruption sa iba't ibang antas ng gobyerno at sinabing naapektuhan ito ang investor confidence sa bansa. Pinabulaanan din ni Duterte ang kumakalat na chismis na naghagis siya ng laptop sa isang staff member at tinawag itong basura na chismis. Ikinwento rin niya na nakausap niya kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinabi niyang naging sentro ng usapan nila ang Diyos, pananampalataya at buhay. Itatransmit naman ng Senate Blue Ribbon Committee sa Department of Justice at Office of the Ombudsman ang mga ebidensya na nakalap ito sa investigasyon sa flood control anomalies ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson. Sa pahayag, sinabi ni Lacson na ang mga ebidensya, mabilang ang mga dokumento, testimonya, transcripts ay bahagi na ng public records matapos niya itong banggitin sa kanyang privilege speech noong Martes. Piniliwanag niya na hindi niya agad isinapubliko ang mga ebidensya bago ang kanyang privilege speech upang hindi malabag ang mga alituntunin ng Senado. Ngunit dahil sa kanyang talumpati, maaari na itong gamitin ng DOJ at Ombudsman sa pagbuo ng kaso. Sinabi ni Lacson na kabilang sa ebidensya ang isang sulat kamay ng yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na nagpapakitang humiling si Senador Rodante Marcoleta ng 11 milyong piso na allocables para sa mga proyektong pang-imprastruktura na ang tinanong sa kapihan kung irerekomenda na imbisigahan si Marcoleta. Tugon ni Lacson na hindi pa sa ngayon. Layunin ng komite na alisin ang allocables at leadership funds dahil nagbubukas ang mga ito ng oportunidad sa katiwalian. Susuriin din ang iba pang flood control project sa Visayas at Mindanao upang matukoy kung gaano kalawak ang katiwalian sa mga naturang proyekto. Sinabi rin niyang itinutulak ng komite ang horizontal and vertical convergence sa mga proyekto na nangangahulugang mas maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan at implementing agencies sa halip na basta-bastang humiling ng allocables para sa mga pinapabor na kontratista. Nang tanungin kung magkakaroon pa ng isa pang pagdinig ang Blue Ribbon Panel bagong adjournment sine die ng Senado sa June 6, sinabi niyang may malaking posibilidad. Pinaalalahanan ni Lacson ang kanyang mga kasamahan kabilang mga inuugnay sa flood control mess tungkol sa kanilang shared responsibility na lagdaan ang partial committee report upang ito'y maitala at matalakay sa plenaryo. Anya ang deliberasyon sa plenaryo ang maaaring magsilbing pagkakataon nila upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Para naman sa mga naniniwalang may iisang overall mastermind, sinabi ni Lacson na dapat silang magtipon at magharap ng ebidensya dahil sa kasalukuyan natuklasan ng komite na walang ganitong overall mastermind. Muli ring pinabulaanan ni Lacson ang pahayag ni Marcoleta na siya ay nagbago at iginiit na hindi nagbago at hindi nang magbabago ang kanyang paninindigan laban sa katibalian. Anya, si Marcoleta ang tila nagbago patay sa kailan nitong kilos na inilarawan na wala sa hilog, wala sa hulog. Noong Martes, iginiit ni Marcoleta na i-interpolate si Lacson na nabigay ng privilege speech ukol sa mga update sa investigasyon ng Blue Ribbon Panel sa flood control. Kahit nilinaw na ni Lacson na hindi siya tatanggap ng mga tanong hanggat hindi niya naihahain at naisasasponsor ang partial committee report na nangangailangan pa ng 2 lagda bago may sumite. Sa kanyang privilege speech, binigyan din ni Lacson na hindi kailanman magbago ang kanyang paninindigan laban sa katibalian at iba pang anyo ng pang-aabuso sa buong panahon ng kanyang serbisyo publiko at hindi lamang noong siya ay chief PNP mula 1999 hanggang 2001.
Sa isa namang privilege speech din, direktang sinagot ni Senador Dante Marcoleta ang mga aligasyon ay binato ni Senador Panfilo Lacson na siyang chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay ito ng umunoy paghingi niya ng 10.5 billion pesos na halaga ng proyekto mula sa Department of Public Works and Highways kapalit ng kumpirmasyon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Commission on Appointments. Ayon kay Marcoleta, sinabi ni Lacson na 500 million lamang umunoy ang naibigay at may ilang mambabatas na hindi nabigyan ang alokasyon, ngunit wala umunoy ipinakitang dokumento bilang ebidensya. Pinunari niya ang slide na ginamit ni Lacson sa kanyang privilege speech na tumutukoy sa allocables at leadership fund kung saan nakalagay ang pangalang Congressman Marcoleta na may 500 allocation. Ayon sa Senador, lalo pang lumakas ang naturang salaysay matapos ulitin ni Lacson na media, sa media ang parehong akusasyon. Iginiit din niya na bahagi ng proseso ng legislatura ang pag-i-endorse ng mga proyekto at hindi ito otomatikong patunay ng katiwalian. Ipinunto rin niya na tila pinipili lamang ang pagtingin sa kanyang pangalan habang ibang sapot umunod sa testimonya hindi tinututukan sa ulat ng komite. Iginiit din ni Marcoleta na hindi niya pinirmahan ang partial report ng Blue Ribbon Committee hindi dahil tutul siya sa pananagutan kundi dahil para sa kanya ay hindi ito kompleto at maaaring may pagkiling. Binalaan din niya ang pagpilit sa mga miyembro na pumirma sa ulat at maaaring makasira sa integridad ng investigasyon at posibleng magamit para pigilan ang mga susunod na pagdinig.

0: Nakikita yung pirmahan ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng kanyang petisyon para sa piyansa sa kasong malversation. Nasa ang ilalabas ng resolusyon na noong May 6, ngunit tayo sa kanyang abogado na si Riodi Anthony Balisi, wala pang abiso kung kailan ito ilalabas. Ang kaso ay may kaugnay sa umunoy 92.8 billion million peso Ghost Flood Project Control Project sa Pandibulacan. Ayon sa Sandigan Bayan, maaaring mailabas ang desisyon sa loob ng 30 araw mula sa simula ng bail hearings na isinagawa mula April 6 hanggang April 24. Iginit din ang kampo ni Revilla na walang ugnayan ng dating senador sa aligasyon batay sa testimonya ni Sally Santos ng SYMS Construction sa nauna nang nakapagpiansa si Revilla ng 90,000 pesos noong Enero para sa hiwalay na kasong graft, ngunit nananatili siyang nakakulong sa Quezon City Jail habang hinihintay ang resolusyon ng huling kaso. Sa kabila naman ng hindi pagdalo sa mga sesyon ng Senado mula pa noong November 2025 at nakabimbing ethics complaint, nakapaghain pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa ng dalawang panukalang batas sa kabilang isang panukala laban sa foreign interference sa Pilipinas sa na may kaparusahang life imprisonment. Hindi pa muling managpapakita ng personal na sa Senado si de la Rosa mula nang lumabas ang balitang may umano'y warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Ayon sa ulat ng kanyang mga panukala, inihain sa pamamagitan ng kanyang legislative staff. Noong Miyerkules, in-refer sa Senate Committee on National Defense and Security and Justice and Human Rights ang Senate Bill 2080 o ang Proposed Counter Foreign Interference Act. Samantalang isa pa niyang panukala sa Senate Bill 2079 ay ipinadala naman sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Paugnay nito, hiniling ng Senate Committee on Ethics and Privileges sa na pinamumunuan ni Senador J.B. Ejercito at De La Rosa na magsumite ng formal na sagot sa ethics complaint laban sa kanya. Nauna nang sinabi ni Ejercito na maaari umano ikonsidera ni De La Rosa ang pag-waive ng kanyang sahod at allowances habang siya ay wala sa Senado. Posible rin umano may basura ang ethics complaint kung gagawin niya ito. Ayon pa kay Ejercito, pinag-aaralan umano ng kampo ni De La Rosa ang mungkahing pansamantalang ihinto ang pagtanggap ng kanyang sahod at beripisyo habang patuloy siyang absent sa Senado. Pinalaga naman ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na kapos na sa pondo ang Pilipinas. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro na madalas kasing bumiyahe si VP Sara kaya't maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi ito nakikita ang mga programang pinatutupad ng gobyerno. Sa kasalukuyan nasa The Hague si VP Sara upang bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong at naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Bilang tugon naman sa pahayag ni VP Sara, sinabi ni Castro na may mga umiiral na programang pang-ekonomiyang pamahalaan kaya't malabo ang sinasabi nitong kapos sa pondo ang bansa. Bukod pa sa may mga hakbang ang administrasyon para tulungan ng iba't ibang sektor kabilang ang mga OFW. Binanggit din niya ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Pebrero para sa repatriation at tulong sa mga OFW sa gitna ng tensyon sa gitna ng silangan. Bukod dito, may umiiral din anyang fuel subsidies, tupad emergency employment program at uplift initiatives para sa mga sektor tulad ng transport workers. Sa ulat, iginiit ni VP Sara na kapos na sa pondo ng Pilipinas kasabay ng pagbanggit sa isang memorandum mula sa Department of Budget and Management na nag-uutos sa bilangan ng savings sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay VP Sara, nakatanggap umano ang OVP o Office of the Vice President ng kautusan na i-account ang savings ng bawat tanggapan upang matukoy ang natitirang pondo ng pamahalaan na binigyan din niya ang tinawag na triple whammy ng pagtaas ng presyo ng gasolina, paghina ng piso at inflation na anya ay dapat tugunan upang maprotektahan ang mga mahihirap. Umabot naman sa bagong record high na 18.49 trillion pesos ang outstanding debt o matinding utang ng pamahalaan ng Pilipinas noong Marso ayon sa Bureau of Treasury. Mas mataas ito na halos 2% kumpara sa 18.16 trillion noong February. Ayon sa Bureau of Treasury, ang pagtaas ay dulot ng patuloy na paghina ng piso at pagtaas ng domestic borrowing sa umakyat sa 12.53 trillion ang domestic debt. Tumaas ng 55.4 billion pesos o 4.44% mula sa nakaraang buwan dahil sa net issuance ng government securities na umabot sa 46.72 billion. Dagdag pa rito, nakatulong din sa pagtaas ang paghina ng piso na nagdagdag ng 8.68 billion peso sa halaga ng foreign currency denominated domestic securities. Samantala, patuloy na humihina ang piso noong Marso dahil sa paglakas ng US dollar na apektado ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Noong March 19, lumampas ang piso sa 60 pesos per US dollar at lalo pang humina hanggang 60 pesos and 69 centavos pagsapit ng katapusan ng buwan. Okay na. Tama na. Biyernes na. Pahinga na tayo. Papahinga rin ako. Kailangan ko magpahinga. Kita tayo next week ha, sa Monday. Okay, yung bibitaw. Monday pa tayo. Kita-kits ulit. Abangan ang susunod na palatuntunan. Pantala, ito pa rin po yung Morning Report Pilipinas. Live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Kapag Lunes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Kapag Martes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you on Monday. Happy weekend. Happy weekend, guys. I love you all. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Moira Alderson. President Trump has said a ceasefire with Iran is still in force, despite a clash between Iran and US naval destroyers in the Strait of Hormuz. Washington and Tehran have blamed each other for the exchange of fire. Early results from local elections in England show huge losses for the two traditional main parties, the governing Labour Party and the opposition Conservatives. The populist right-wing Reform UK Party is making big gains, with the Liberal Democrats also performing strongly. Ukraine and Russia have accused each other of continuing strikes overnight. The attacks come despite the unilateral announcement of a two-day ceasefire by Russia to cover its Victory Day parade on Saturday. Three Australian women with alleged links to the militant group Islamic State have appeared in court in Australia after returning from Syria. One of them has been charged over the purchase and enslavement of a Yazidi woman. South Africa's Constitutional Court is due to decide whether Parliament should have voted to block moves to impeach President Cyril Ramaphosa. It follows a legal challenge by the opposition. Police in Indonesia say three hikers have been killed when a volcano erupted on the island of Halmahera. Local police say 15 others have been evacuated. Mount Dukono erupted on Thursday, spewing ash 10 kilometres into the sky. Instagram users will no longer be able to send completely private direct messages from today after the feature is switched off globally. Instagram's parent company Meta had previously championed end-to-end encryption as the gold standard for users' privacy. The veteran British broadcaster and environmentalist Sir David Attenborough is celebrating his 100th birthday. Several events have been planned, including a concert at the Royal Albert Hall in London. Sir David's groundbreaking natural history series, Life on Earth, was released in 1979. BBC News.
5: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
7: RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, Channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Maganda-maganda hapon! Ay, Biyernes na! Biyernes na, pero dito pa rin tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po, hanggang mamaya, alas 6 ng gabi. At syempre, maraming bagong balita, marami rin mga isyong pag-uusapan. Pero unay muna natin ang ating lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Easterlies pa rin, naka-apekto sa ating bansa, kaya mainit pa rin ang panahon. Yeah, mainit pa rin ang panahon. At yung bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ang sabi po ng PAGASA, kaninang alas 3 ng hapon, itong bagyong Hagupit. Yan po yung international name, no? Hagupit. Ang location na ay nasa 1,385 kilometers east of Surigao del Sur. Ayun, ha? It's east of northeastern Mindanao. Maximum sustained winds 85 kilometers per hour near the center. At yung bugso niya, lumalakas na to, ha? 100 kilometers per hour. Kumikilos ito westward at 20 kilometers per hour. Ibig sabihin ito, diretsyong pakaliwa lang. Kaya mukhang papasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Eh kundi raw bukas ng gabi, Linggo na umaga. Yan. Kaya dito po, ha? Ang Zamboanga Peninsula, Barm, Cotabato, Sultan Kudarat at Palawan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang mararanasan dyan dahil sa easterlies. Ang Metro Manila naman at iba pang bahagi natin bansa ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dahil pa rin sa easterlies yan. Ang araw lulubog mamaya alas 6.15 ng gabi at sisikat ulit bukas alas 5.30 ng umaga. Yun ha, kaya pala alas 3 na, talagang mas masakit pa sa balat ang sikat ng araw. Dahil gabi na pala lumulubog ang araw ngayon ha. Mas gabi na, kaya yun. Pero anyway, yan talaga ang ating panahon ha, mainit. At yan po yun, yan po yung tatanggapin na natin. Siyempre, wala naman tayong ibang pupuntahan. Dito pa rin tayo sa Earth. Ha? Dito yan eh. Okay. So, dito na tayo sa ating mga balitaan ngayon pong araw na ito ng Biyernes, ikawalo sa buwan ng Mayo. Ang bilis ha, malapit na uli. Next week, magkakalahati na pala ang Mayo. Susunod dyan eh, Hunyo na. Matatapos na naman ang kalahating taon. Kumustay muna natin, ano ba nangyayari dyan sa Middle East? Ha? Ito, yung US at Iran, nagbanata na naman. Ha? Pero sabi po ng si US President Donald Trump, ay tuloy pa rin yung ceasefire. Ayan, umiiral pa rin ang ceasefire. Ayan, ang sabi ng US military, ay na-intercept nila itong pag-atake ng Iran kahapon sa tatlong Navy ship dyan sa Strait of Hormuz. At tinarget din nila itong Iranian military facilities na may kinalaman nyo sa pag-atake sa US forces. Kaya mukhang dito ay nakikita natin mukhang parang medyo delikado itong sambuan ng ceasefire sa pagitan ng Iran at US. Sabi nitong US CENTCOM, Central Command, dun sa kanilang social media post, ito raw US forces ay na-intercept yung unprovoked Iranian attacks. At sila naman ay rumispondak niya agad with self-defense strikes. Yan, ha? Nagpaalitan na naman sila. Pero sabi nitong si US President Donald Trump, yun daw ceasefire, holding pa rin, ha? Nandiyan pa rin, okay pa rin, kahit na nagkaroon ng karahasan. Sabi to si Trump, they trifled with us today, we blew them away. Yun, ha? Ayun yun. Itong Iranian state media naman, sabi nila, yung kanila daw armed forces ay nakipagpalitan ng putok dito sa USA, ha? Doon sa may Qasim Island, dyan sa Strait of Hormuz. Yan yung pinakamalaking Iranian island dyan sa Persian Gulf. At yan pinaninirahan ng 150,000 ng mga tao. Ayan, nandyan yung mga bahay, may water desalination plant, at iba pa mga facilities. Pero kahit papano, ayan po yung presyo ng petrolyo ay mukhang holding pa rin kahit papano. Although tumaas ng konti, pero bumaba uli. Kaya lang ang nakikita ngayon, next week, dito po sa atin, merong rollback, merong increase. Kaya mamaya, titingnan po natin yan. Yun, ha? So far, tuloy pa rin yung kanila mga ceasefire na pinaiiral dyan. At least kahit papano, meron tayong nakikita nga kahit kaunti may kapayapaan. At ito naman si PBBM, dito tayo sa ating bansa. Itong si PBBM, dyan po sa ASEAN Summit. Ano? Anong nagyan? Nandyan ang mga leader eh. Nandyan leader ng Cambodia, nandun din ang leader ng Thailand. Nag-aaway ang dalawa, di ba? Nagigera sila sa border nila eh. Ito po si PBBM, ano yan? Ha? Namagitan dito sa mga leader ng Cambodia at Thailand. At yan po, ano, dyan sa Cebu, magkakasama sila dyan. Dun sa habang sinusulong ng ASEAN na mapigil itong panibagong labanan sa pagitan nitong Thailand at ng Cambodia. At yun dun sa sideline nitong 48th Association of Southeast Asian Nations Summit, ay ito po si PBBM ay namagitan dito sa kay Cambodian Prime Minister Hun Manet at itong si Thai Prime Minister Anutin Charvinak Binrakul. Yan, ha? Habang sila nagkamayan, ha? Nag-shake hands. Katapos yung kanilang trilateral meeting na inarrange po ng Pilipinas sa ilalim ng ASEAN chairmanship. Diba? Ito si PBBM, ha? Papakita ng kanyang leadership. Ha? At namamagitan dito sa dalawang nag-aaway na bansa. Yung meeting daw na yan ay inarrange ng Pilipinas. Talagang inarrange wala ng Pilipinas yan para makapag-provide ng maayos na sa capacity ng Pilipinas as chairman itong ASEAN 2026. Para ito pong Cambodia at Thailand ay magkaroon ng meaningful space for constructive dialogue at dun sa kanilang bilateral border issues. Yan, ha? At ang Pilipinas naman, itong si PBBM, sabi niya, itong meeting daw na yan ay nagpakita ng ASEAN commitment o commitment to mutual respect, trust, solidarity, and understanding. At dyan din sa dialogue na yan, nandyan yung peaceful settlement of disputes. Yun, di ba? Itong Thailand at Cambodia, nagkaroon ng gulo, nagkaroon ng tensyon, simula pa last year yan. Noon pa yan dahil dun sa kanilang border dispute at malapit dun sa ancient Khmer temple sites. Yun, di ba may mga nagbombahan nga sila dyan sa kanilang border. May mga Pinoy din na inilikas dyan. Yan, ganyan yung mga nangyari po dyan. At mabuti naman sa Pilipinas, merong nagagawa. Nakita natin kahit papano. Sa pamagitan nitong pagiging chairman ng ASEAN, ay merong sana magtagumpayan na itong dalawang bansa ay magkasundo na. Matapos na yung kanilang sigalot dyan. Okay. Ito po, si Senator Panfilo Lacson, kapon may sinasabi siya. Dito sa pag pinag-uusapan nitong flood control anomaly na yan, yung corruption sa flood control. Ang paniwala niya, sabi niya, walang overall mastermind dito. Parang lahat dito mastermind. Kanya-kanyang mastermind sila doon sa kanilang gagawin. Yung kanilang mga flood control project na yan. Diba? Sila mismo ang kumuha ng mga project. Sila mga naglagay dyan. Kaya isa lang. Kanya-kanyang diskarte ito mga congressman, ito mga official ng gobyerno na nasabit dito sa flood control mess na yan. Sabi ni Lacson, Yan ha. Yung mga ganyan ano na walang mastermind overall. Yan eh ha. Kontra sa pananaw ng mga kritiko nitong si PBBM. Yan kasi ang maraming naniniwala ano. Paniwala lang naman na itong si PBBM ang mastermind. O kaya ito, kasama itong si dating speaker Martin Romualdez, yung magpinsan. Magpinsan yan eh, di ba? At sila yung tinuturo ng mastermind dito sa bribery scandal na yan. Kaya alam, makikita natin, di ba, si PBBM dun sa kanyang zona, siya naman yung ano eh, siya yung nagsabi na yung flood control project, siya nagbulgar niyan eh. Sinabi pa nga niya, mahiya naman kayo, di ba? Yun, kaya maraming nagtatalo-talo ngayon yung mga pananaw. Eh bakit ibubulgar ni PBBM yan kung siya'y kasali, siya ang mastermind? Ha? Sabi naman ng iba, siguro kaya yan eh, dahil nililigtas niya ang kanyang sarili. Ha? Pero alam nyo, ito eh, malalim ito. Pero dito sa report nitong si Senator Panfilo Lacson na walang lumilitaw na overall mastermind. Eh mukhang makikita natin, mukhang ang mastermind dito eh. Ha? Mga taga DPWH din. Ha? Baka sila rin yung mga gumagawa niyan para may pagkakwarta nitong mga congressman, ang mga secretaries, ang mga senador. Yun. Eh di ba kung matatandaan nyo, itong Yumaong Yusek, undersecretary ng DPWH, si Catalina Cabral. Eh di ba sinabi nitong si Senate President Tito Soto na tinawagan siya, ha? Tumawag doon sa opisina niya, doon sa opisina niya nang nakasagot sa tawag. At sinabihan siya na ano na magsingit na, ha? Maglagay na ng kanyang ano yung mga project kung anong gusto niya. Yun, di ba? Para maisama na doon sa national budget, mailagay na dyan bago i-submit sa Kongreso. Ayun. Baka naman ang mastermind eh, talagang nasa DPWH din. Kailangan maimbestigahan mabuti yan. Although dito sa mga sinasabing mambabatas, baka nga wala talagang mastermind dito. Pero baka nandun sa DPWH mismo. Kanya-kanya diskarte rin. Diba? Katulad nung engineer sa Bulacan, yung si Bryce Hernandez, di ba? Mali-maletang pera rin. Pera din yung dumarating sa kanya. Uso maleta pala din sa pera, no? Dinideliver din sa kanya. O yan. Yun naman eh, siya mismo ang may komisyon noon. Sa kanya mismo yun. Yan. Kaya dito, malalim masyado ito. Eh, dun sa tingin itong si Senator Lacson, talagang yung mastermind, eh wala. Yung pinaniniwala ang mastermind dito eh. Diba, itong si dating speaker Martin Romualdez, eh hindi nabanggit dun sa ano eh. Dun sa mga lumilitaw, hindi siya naakusahan itong mga contractor eh. Ang nagsangkot sa kanya, yung nagsabi na siya ay nag-deliver ng pera. Yun, di ba? Yung si Guteta ba yun? Guseta. Yan. Yun yung nagsangkot sa kanya, nagdawit sa kanyang pangalan. At yun na. At iniuugnay din, ito, mga haka-haka, di ba? Iniuugnay din, pati ito si PBBM. Yan. Eh, ngayon, dun sa, alam nyo, dun sa report nito si Senator Lacson, eh, dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, nako. Itong si Senator Marcoleta na nadamay din eh. Ha? Meron din nga sinasabi, meron pala itong nakuha mga ano daw 500 million. Ha? 500 million na doon sa ano, on program the appropriations. 'Di ba? Meron din pa lang ganyan. Meron din mga doon sa yung mga project na yan para sa mga project. Meron din pa lang mga ganoon. Yan, ha? Kaya medyo nagkakainitan yung dalawa. ito si Senator Lacson at ito si Senator Marculeta. Meron din palang mga ganyan. Okay, may report muna si Jojo Sikat. Ito si Senator JBR ito. May panawagan sa PhilHealth. Palawakin ang health coverage gamit ang 60 billion pesos na isinoli na. Alamin natin report. Wala kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Nananawagan si Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor Ercito sa PhilHealth na gamitin na ng wasto ang isinauling 60 billion pesos na pondo na kanilang sobrang pondo. Ayon kay Senator Ercito na siyang nagsulong ng Universal Healthcare Law, dapat ay gamitin na itong 60 billion peso sa pagpapalawak ng coverage at benepisyo ng PhilHealth members para mabawasan ang gastusin ng pasyente. Ikinatwira ni Ercito ang pondo na inilaan para sa mga programang pangkalusugan ay dapat gastusin sa pagpapabuti ng mga serbisyo. Aniya ito na ang pagkakataon para mas mapalawak pa ng PhilHealth ang kanilang coverage, mapababa ang out-of-pocket expenses, magkaroon ng mas mataas na PhilHealth participation sa hospital bills at tunay na mararamdaman ng mga Pilipino ang tulong ng gobyerno sa tuwing sila ay ma-hospital o mangangailangan ng serbisyo medikal. Ipinuntop pa ni Senador Ercito na dapat ay may natutunan na ang mga ahensya sa pagdedeklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ilang buwan na ang nakakalipas na ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsasauli ng PhilHealth ng inilipat na sobrang pondo. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yan ha. Yan ang report ni Jojo Sikat. Maganda sana yan, mapalawak pa yung mga programa ng PhilHealth. Kaya lang tiyakin nyo na maayos ha, lalo na yung mga yakap center. Yung mga yakap center na yan, iba. Yan hanggang ngayon yung iba wala pang yung reseta na sinasabi may QR code para maka-avail ka ng yung 20,000 pesos per year na gamot, di ba? Na yung gamot na pag bumili ka sa butika ay meron ka ng credit line na 20,000. Babawas-bawas na lang yung pagbibili ka. Pero hanggang ngayon wala pa yung wala pa dun sa mga ibang mga yakap center, wala pa yan. Wala yung reseta, yung may QR code. Wala pa raw silang ganun. Tapos yung sinasabi nila na gamot, na libre, naku, madalas eh, wala. Walang gamot. Tapos wala pang doktor. Parating wala. Okay, eto, may report muna. Ito si Chris Lucas. Alamin natin itong, ito si Atong Ang. Mukhang mahusay ba ito o ano ba? Baka may nagtitip dyan. Nalusutan na naman daw yung PNP. Alamin nga natin report na yan mula kay Chris Lucas. Chris?
2: Yes, kasamang Raul, nalusutan na naman ng puganting si Atong ang mga otoridad ng maglunsad ng operasyon ng PNP na may 300 na tauhan mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para arestuhin si Atong Ang sa Cavite. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Bicrimulla, huling nakita sa Cavite noong Abril si Ang na wanted sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pahayag pa ng kalihim pagdating ng mga operatiba ay nakalis na si Ang at naiwan pa ika ang pagkain nito. Nangako naman si Revilla na gagawin ang lahat upang maaresto ang puganting si Ang at mananagot ito ika sa batas. Paliwanag pa ni Remulla, mahirap man ay hindi naman imposibleng mahulog sa kamay ng batas si Atong Ang. Yan muna kasamang Raul ang mga balita. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya. Back to you, sir.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayan ito mahirap dito Lagi silang nalulusutan. Nakaalis na. Ibig sabihin, alam na darating sila. At meron nga na ipagkain Nandun. Ibig sabihin,

0: Almost got him. Ang dapat dyan eh, nahuli nyo. Pero mukhang mahihirapan kayo mahuli. Maraming pera yan eh. Ha? Baka mayroong mga nasuhulan na yan dyan mismo sa loob ng CIDG. Imbestigahan nyo yan. Kasi hindi basta-basta makakatakas yan ng ganyan. Sa dami nyo, 300 na mga tauhan ng pulis mula dyan sa CIDG. Ha? Hindi nyo nahuli. Diba? Eh, ano to eh? Paano ba kayo nag-ooperate kasi? Yan, di ba? Paano kayo nag-ooperate? Dapat dyan eh, naglalagay na kayo agad ng perimeter na dyan nyo aabangan kasi tatakas, di ba? Mga ilang araw pala, mga nakapwesto na yan. At dapat dyan, pinostehan nyo na agad eh. Kung nakita siya, may poposte na doon agad. Eh, ang problema, mukhang dami pa niyong meeting-meeting eh. Oh. Tapos kung meron itong ano, kakutsaba dyan sa loob, hindi niyo mahuhuli talaga yan. Dapat unti-unti lang yan. 300, dami niya, no? Tapos nakalusot pa. Okay. Oh. Ayan, may report naman. Si... nagbabalik si Chris Lucas. Oh, yan, oh. Ito, probinsya ng Albay ay nakabantay sa paparating na bagyo. Yun na, delikado yan. Yan binabanggit natin parati, yung mga lahar. Kaya ako yung nag-aalala dyan sa pumuputok pa naman yung bulkang mayon. Ang dami mga pyroclastic materials na ibinubuga. Ay yung mga abo, nakupagkaya ni inabutan pa ng mga pagbaha. Kaya ni pagtumigas, nakuparang simento yan eh. Okay, may report si Chris Lucas. Alamin natin yan. Nagbabalik. Ha, Chris?
1: Nakabantay ang Albay Provincial Government sa tulong ng Albay Public Safety Emergency Management Office kaugnay sa paparating na bagyo na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend at tatawaging Kaloy. Sinabi ni APSEMO Chief Oscar Robert Cristobal na nakahanda ang Provincial Government sa posibleng lahar flow dahil sa deposito ng volcanic debris na dala ng mga nakaraang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa datos na hawak ng mga otoridad, nasa 43,551 pamilya o 163,451 na individual mula sa 130 na barangay na nakapalibot sa Mayon ang posibleng maapektuhan ng lahar na dadalin pababa ng ulan. Ang mga lugar na tinukoy ay ang bayan ng Malinao, Bakakay, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Kamalig, Ginobatan, Libon at mga lungsod ng Ligao, Ligaspi at Tabaco. Kaugnay naman sa mga lugar na may pinakamaraming bilang ng apektadong residente ay ang Tabaco City na mayroong 62,403 na individuals, ang Malinao na mayroong 33,675 at Ginobatan na may 16,730 at Ligao City na mayroong 11,866 na individual. Posibleng mabarahan din ang pyroclastic density current na naitala noong May 2 ang mga gully at channel sa dalisdis ng bulkan kaya posibleng maging unpredictable ang daluyan ng tubig at ng lahar. Ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay yan, talagang kailangan natin mag-ingat dyan. Pero malayo-layo pa naman yung bagyo, so mas maganda itong... ginagawa ngayon nila dyan, naghahanda na dahil yung bagyo naman eh, papasok pa lang sa Philippine Area of Responsibility. Ang takbo nito ngayon eh, pakaliwa eh. Kaya doon sa may Mindanao ang tumbok pa ngayon ito. Ngayon, kung ito'y malalapit sa Pilipinas at magbabagong direksyon, magiging pataas, eh, madadali niyan yung Kabikulan. Ha, doon na babagsak ang mga pag-ulan niyan. Kailangan talaga naghahanda. Alam nyo, itong lahar, napakadelikado niyan. Mas matindi yung density niyan kaysa dun sa ordinaryong baha, yung tubig. Pag ito may kasama ng mga pyroclastic material, yung mga volcanic materials, parang bumibigat yan. Marami, parang semento. Ha? Parang yung semento na ang consistency niyan. Bayan na, nabubulol tayo dyan sa mga salita na yan eh. At parang semento na. Kaya ano na yun? Ibig sabihin, pag natuyo pa, tumitigas pa. Ha? Kaya din napakadelikado niyang palahar.

0: na yan. Mas delikado kaysa dun sa baha ng tubig. Kasi yung baha ng tubig, okay lang yun. Nandyan, tubig lang yan. Uhupa yan. Yung lahar, pag humupa yan, nandun na. Yung tubig lang natutuyo. Pero yung mga abo, yung mga galing sa bulkan, ay hindi na yung aalis. Nandun na yun. Okay, ayan. Ako, magbe-break lang muna tayo sandali. Ha? Oras natin, 30 minutes makalipas ang alas 4.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: And now, here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello everyone. From a contribution, our topic for the day is why you shouldn't stand and drink water. We have always heard our elders saying not to drink water in standing position. We often neglect it and gulp in water rapidly. But according to Ayurveda, when you stand and drink water, your nerves are in a state of tension. This creates problems like arthritis and joint damage comes to play. This could also give rise to heart problems and lung issues. Even now, medical science agree to this. Please do not or avoid drinking water in a standing position. It might just take a few extra minutes, but it's best to sit down peacefully and then drink your water. For DZRJ Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PITPeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
2: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo pa rin po. Ay, maganda po muna kay Wilming Manlungon. Manlungon. Yan, ha? Ay, marami siyang mga sinabi rito, pero sabi niya, tibay daw talaga ng sobrang kakapalan ng mukha ni BBM. Ha? Isipin mo, nakakaharap pa siya sa ibang leader ng bansa at gusto pa niyang panghimasukan ng problema ng ibang bansa, samantalang ang sariling bansa hindi niya maayos. Walang idinulot ang Administrasyong Marcos sa sambayanan, kundi ang kahirapan, kaguluhan at ang malaking nakawan sa kaba ng bayan. Ayan sabi nito si Wilming Manlungon. May sinabi pa siya, ito raw si Pinky Lacson. mga tawag niya dito. Ha? Saka ito si Senator Soto. Involved din daw sila sa nakawan, sa grupo nila sa BBM. Romualde, Saldi, Paldo, Pinky Lacson at ito si Kirat Soto. Meron pang pinakakirat-kirat ang mata para hindi ibunyag ang mga involved sa nakawan. Dapat mapatutunayan sa na-involved sa nakawan. Dapat dyan firing squad ang parusa sa harap ng publiko. Mga congressman, matatakaw na involved din sa nakawan. Yun, ha? Marami pa siya mga sinabi, pero maya-maya naman yung iba, ha? Okay, eto, may report si Jojo Sikat. Ito yung Senator Pia Cayetano. Kinatuwa yung pagbabalik ng 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth. Alamin natin yung report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
4: Ikinatuwa ni Senadora Pia Quintano ang pagbabalik sa PhilHealth ng 60 bilyong piso na dati inilipat sa National Treasury na tinawag niyang a victory for health and for the Filipino people. Ito ay kasunod ng kumpirmasyon ng PhilHealth na naibalik na ang pondo alinsunod sa naunang desisyon ng Supreme Court na nagdedeklara ng kawalang bisa sa paglipat ng sinasabing excess fund ng PhilHealth sa National Treasury at pagdedeklara ng pondo ng PhilHealth ay dapat gamitin na eksklusibo para sa serbisyong pangkalusugan bilang Senior Vice Chairperson ng Senate Committee on Finance at isa sa mga pangunahing sumusuporta sa health budget. Ilang beses nang kinwestiyon ni Cayetano ang pag-alis at paglipat ng pondo ng PhilHealth sa 2025 at 2026 budget. Maski sa mga plenary debates at bicameral conference committee deliberation, noon pa man ay ginit ni Senadora Pia na malinaw sa Universal Healthcare Act at Sin Tax Law ng pondong ito ay dapat gamitin ng eksklusibo sa ilalim ng PhilHealth. Dagdag pa ng senadora na dapat natiyakin ng PhilHealth na ang mga pondong ito ay gagamitin ng mahigpit na naaayon sa batas para tugunan ang pangangailangan pangkalusugan ng ating mga mamamayan. Aniya, ang desisyon ng Supreme Court ay isang malinaw na paalala ng pondo para sa kalusugan ay hindi sobrang pondo. Ang mga ito ay buhay na sandigan para sa milyong-milyong Pilipino at tungkulin ng ahensya na tiyakin ang bawat piso at magsilbi sa tunay nitong layunin. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yan ang report ni Jojo Sikat. Ayan nga, dapat talaga magamit sa maayos yan, ha? Yang pondo ng PhilHealth. Kaya itong ano eh, kaya itong si Wilming Manlogon eh, mukhang malaki ang ano, malaki ang hinanakit din niya dito sa PhilHealth, ha? Sabi niya, yung pamunondong ng Pilipinas, pinakamalaking sindikato ng mga magnanakaw, nasa gobyerno, lahat lugmok sa kawalan at kahirapan ng Pilipinas. Sabi niya, yung yakap PhilHealth, 1-year-old na bata, hinahanapan nila ng national ID para maka-avail ng serbisyo ng yakap. Napakalaking kagaguhan yan. Yakap kahit na beneficiary yung bata, kaya hanapan pa ng national ID. Ginagago daw mga mamamayang Pilipino. Ayun, napaka naman yung ano, yung mga magulang ang hinahanapan ng national ID. Ayan, kasi yung bata, baka hindi pa siya pinapanganak nung ano eh. Ha? Hindi pa siya nagpa-rehistro sila ng national ID. Wala pa yun eh, wala pa yung bata national ID. Ngayon, baka naman yung ano, pero yung yakap center talaga, maraming problema yan. Yan yung binabanggit ko kanina eh. Ha? Parati walang doktor, walang gamot. Ha? Ang sabi ng PhilHealth, nandyan daw yung mga gamot. Kung wala yung gamot, mayroong resetang ibibigay. Meron 20,000 na credit line sa ilang piling butika. Pwede kang bumili, hindi ka magbabayad. Ilista lang doon. Kasi may QR code down yun. Pag bumili ka, lalagay doon, mababawasan yung 20,000. Doon kasi kukunin yun. At PhilHealth ang magbabayad noon. Ha? Pero pag pumunta ka doon sa ibang yakap center, nakawala nga yung reseta. Ha, wala raw. Pati doktor nga, wala. Ayan ang mahirap ano. Wala rin gamot. Ha, dapat dyan yan ang maisaayos. Ha? Yan ang gawing maayos para lahat ng beneficiaryo ay talagang makinabang. Okay, maganda nga po rin dito kaya George Rabal. Yan, ha? Yan, nakikinig din siya. Maraming salamat, ha? At yun si Randy Ran Santisas. Maganda hapon. Ayun, oh, sabi ni Wilman Logan, binigay na nga ng magulang yung national ID, pero hindi talagang hinahanapan nila ng national ID yung bata. Nako, hindi na tama yan. Kasi ano yun eh. Alam nyo, yung mga bata, ha? Nandyan naman yung magulang, di ba? 1-year-old pa yan eh. Siyempre, magulang ang may pananagutan dyan. Hindi na tama, hanapan pa ng national ID yan para mabigyan ng benepisyo. Dahil ano yan, ano siya eh, dependent na siya nung ano, di ba? Nung magulang, dapat yan siguro kung ano yung birth certificate para patunayan na anak siya. Kasi lahat yan, anak, ha, ay ano yan, beneficiaryo. Kasama yun, dependent, parang ganun. Eh ako nga eh, doon sabi ni, ha, sa PhilHealth, eh apat kami, siyempre dalawang anak, saka yung asawa, lahat dependent sa akin, isang ID lang, sa akin lang yung PhilHealth. Yun na, lahat na, sakop na. Ha, ganun na. Kaya siguro, baka dyan sa mga ibang yakap center, eh, iba-iba naman kasi yan eh. Iba-iba yung mga yan eh. Actually, yan yung mga, ano yan, mga clinic na inaccredit ng PhilHealth at ng DOH. Kaya dapat yan ang ayusin nila. Nako, eh pagka hindi inayos yan, eh hindi servisyo mangyayari dyan. Perwisyo yan. O, tuloy pa rin tayo dito sa ating mga balita. Ito, ha? Ito pong si Vice President Sara Duterte ay binigyan din niya ang utang ng Pilipinas na umabot dito sa 18.49 trillion pesos at itong unemployment rate na nanatili sa 5% itong Marso ay dahil daw yan sa administrasyon. Sa buong administrasyon ni PBBM ay hindi raw nagtatrabaho. Ayan ang sabi nitong si Vice President Sara Duterte. Yan, ha? At sabi niya, as expected, because the entire administration is not working, especially the president. Ha? Eh, yan daw talaga ang mangyayari. Yan eh, sinabi nitong si Vice President Sara Duterte sa harap ng mga Pinoy dun sa The Hague, sa Netherlands. Ha? Sabi pa niya, ang Bureau of Treasury, nag-report na ang Philippine government's outstanding debt ay lumubo sa 18.49 trillion itong Marso, nearly 2% higher than the 18.16 trillion debt recorded in February. Yun, ha? Yung pong, yun yung itong utang ng Pilipinas, expected yan na lulubo talaga kasi yung utang na yan noong Pebrero na ang presyo ng ano eh, dolyar eh, nasa 58-59 pa lang eh. Diyan eh. Eh kaso nitong Marso, pumalo na sa 60. Ha? 59, 60, 61. Maabot na, lumampas na sa 61, di ba? Kaya ang utang ng Pilipinas, lalo na yung mga foreign denominated debt, eh talagang lolobo yan. Kasi sa halip na, limbawa, may utang ka na $1,000. Sa halip na 59,000 pesos lang babayaran mo, ay naging 61,000 pesos, di ba? Parang ganoon, lumuobo talaga. Doon pa lang yun sa palitan ng piso. Wala pa naman bagong pangungutang na ginawa. Pero talagang yung paglobo na yan dahil doon sa dolyar. At matagal na rin natin sinasabi na tuwing yung re-report natin yung palitan, eh, pagka tumaas na naman ang presyo ng dolyar, eh, naku, lumaki na rin ang utang ng Pilipinas. Di ba? Ganun yun. Pag bumaba naman, ay nabawasan naman ang utang ng Pilipinas. Yan, ha? Ganun lang yun. Pagdating dyan sa foreign debt. Pero dun sa ibang bagay, eh siguro talagang may malaki rin problema. May ibang problema rin. Siyempre, wala namang perpekto. Pero dapat eh, talagang trabahuhin. Ha? Hindi pwedeng ipagwalang bahala, lalo na yung paghihirap ng mga Pilipino. Yan, ha? Kaya talagang lahat ay gawa ng paraan para yung ating mga kababayan ay maiwasan yung malubog sa hirap, sa kahirapan. Okay, may report si Chris Lucas. Itong si Franco Mabanta at mga kasama ay magpipiansa na ngayong araw na ito. Alamin natin yung report, ha, Chris?
5: Inaasahang magpipiansa ngayong araw si Peanut Gallery Media Network o PGMN founder Franco Mabanta at apat na iba pa na naaresto sa umano'y tangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Magugunit ang ibiniyay si Mabanta at apat na iba pa kagabi sa National Bureau of Investigation Detention Facility sa loob ng New Bilibid Prison Compound sa Muntinlupa. Ayon sa abogado ni Mabanta na si Attorney Bernice Piñol Rodriguez, nakatakdang magpiyansa ang grupo ngayong araw. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang kampo ni Mabanta kaugnay sa viral video sa social media na nagpapakita ng usapan sa pagitan ni Mabanta at ng mga NBI agent. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Medyo alanganin dito itong si Mabanta. Ha? Kasi ano eh, yun nangyari dito, entrapment eh. Entrapment yan eh. May mga pag-uusap yung si Mabanta at saka yung mga NBI agent habang nag-uusap sila tungkol dyan sa paghatid ng pera. Ha? Kaya mukhang mahihirapan siyang pabulaanan ito. Kumbaga sa droga, bypass operation nangyari. Di ba? Huling-huli talaga. Yun. Pag bypass, talagang yun ang ano, di ba? Sa droga. Pero dito, iba naman ito. Ito yung marked money ang ginamit. Meron daw pala mga marked money na ginamit dito. Pinag-usapan kung paano makukuha yung pera. Yun, ha? Saan hahatid? Saan dadalhin yung pera? Yun ang malinaw dito. Kaya medyo alanganin ito. Alanganin ito pagdating dyan sa pag nakasuhan na ito. Actually, na-inquest na to, di ba? Na-inquest na sila yung grupo nila. Kasi naman eh. Yan, kasi naman eh. Meron daw silang video. Meron daw silang video tungkol dito kay, ano, kay dating Speaker Martin Romualdez. Eh, ba't di pa niya ilabas ngayon? Ha? Total, nagkabistuhan na eh. Ayan na eh. Meron ng mga ganyan eh. Ilabas mo na. Ha? Para damay-damay na lahat. Ilabas mo na yung mga sinasabing merong video na nagsasangkot dito kay dating Speaker Martin Romualdez na dyan sa mga flood control. Ayun yun, ha? Ayun ang dapat na ilabas nito para magkaalaman na talaga. Kaya lang, ang problema nga, pangingiki lang kaso. At na-set up siya. Hindi, totoo. Yun ang katwira niya eh. Na-set up daw siya eh. Eh talagang set up ang ginawa ng NBI dyan. Eh kasi ano yan eh. Entrapment operation eh. Pag entrapment, talagang sineset up yan. Pinaplano yan kung paano. Iseset up ka talaga yan. Kaya nga kakausapin ka pa. May mga magpapanggap na ano eh. Na mga ahente na NBI eh. Diba? Ganun yan eh. Ay, pwede mo nga ihalin tulad yan sa bypass operation. May pulis na nagpapanggap na, no? Buyer o kaya ay pusher, di ba? Mga ganyan. Mga buyer, yan. Mga, pag bypass, mga pulis nagpapanggap na buyer. Dito, ganyan. Sineset up talaga yan, eh. Kaya yung sinasabi niya, naset up siya. Tama naman yun. Naset up talaga siya kasi ano yan? Entrapment operation. Eh, itong NBI naman, wala naman daw talagang pera doon. Yun lang nasa ibabaw. Budol money tawag nila dyan eh. Kasi nasa ibabaw lang daw ang totoong pera. Eh, yung iba, peke na. Mga marked money yan. Talaga hindi ubra. Ah, hindi ubra yun. Kaya meron daw silang ganyang pondo talaga para sa mga ganyang operasyon. O, yun ang problema nito. Mahirapan silang pabulaanan yan dahil may mga usapan eh. Nakarecord yung usapan sa cellphone. Ha? May mga text, may tawagan sa cellphone. May, di ba? Kaya mahirapan silang pabulaanan yan ganyan. Ang gagawin na lang dito ng abogado, yan o. Ha? Masigurado na mapangangalagaan yung kanyang karapatan. At kung makakita sila ng butas sa technicality, baka pwede. Pero kung dun sa merit, dun lang papasok, medyo mahirapan sila dito sa kaso nitong si Mabanta. Ano kasi, daming ano eh, daming kumbaga eh, mga yung usapan nila, di ba, nung NBI agent, mga conversation sa text, sa tawag, tapos yung pera na tinanggap, nandun. Di ba, yun ang malinaw na talagang, ayun yun, may pera talaga. Eh kung wala sanang pera yan, kung talagang hindi nila tinanggap yung pera, wala silang kaso. Ang problema, tinanggap yung pera eh. Sabit eh, shoot sa banga. Yan ha, ganyan ang nangyari dito. Okay, so tuloy pa rin tayo. Yan, ito. Pasa iba pa natin mga balita. Ba, itong ating mga pinag-uusapan ngayon eh. Lalo na po dito sa mga usapin, dito sa impeachment. Itong si Vice President Sara Duterte, na sa Lunes eh, magbobotohan na sila, di ba? Biyernes na ngayon eh. Ang 11, di ba? Ang May 11, Lunes. So, magbobotohan na sila. Eh, sabi nitong si Bicol Saro, Representative Terry Ridon, sabi niya, 215 members na daw ng House of Representatives ang susuporta dito sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Yan. Ine-expect nila, magbobotohan na sila sa Lunes. 106 lang kailangan para maisampa sa Senado yan. Pero meron na raw silang 215. Yan na. Mula dun sa mga consultation daw, batay dun sa mga consultation sa ibang mga mambabatas, diyan sa House of Representatives, ay 215 yung nagsabi na susuportahan nila yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya sabi niya, sabi nito si Representative Ridon, eh ano daw ito? Hindi lang one-third, two-thirds na raw ito na mga miyembro ng House of Representatives, yung approximate total number of votes na makukuha nila. Parang katulad na rin ng boto last year. Eh, nabigyan na ng kopya itong mga mambabatas eh. Nabigyan na sila ng kopya ng Articles of Impeachment para mapag-aralan nila. At itong si House Deputy Majority Leader, na siya rin Manila 1st District Representative Ernesto Dionisio Jr., nagsabi naman na doon sa plenary session, na mga miyembro ay nabigyan na rin ng electronic copies na una na sila nabigyan. 261 lahat-lahat yun. Merong House Resolution Number 989 kasama yung mga annex na downloadable electronic copies ng report. Available din daw yan sa House website. At yung printed copies, na-distribute na rin. So yung Resolution 989, ayan ang nagtakda nitong impeachment articles. Nandun na yon. Inilagay na yon doon. Ito si Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro naman, siyang chairman ng House Committee on Justice, ay sinabi niya na yung ginawa nila ngayon ay alinsunod doon sa requirement na sinabi ng Court Suprema na daw, yan daw ang kailangan gawin ng House of Representatives, mag-provide ng kopya ng Articles of Impeachment with the evidence dyan sa plenaryo, sa bawat miyembro ng Kongreso ng House of Representatives. Nagbigay din sila, pati nga dun sa mga complainant, nagbigay rin sila ng kopya dit sa respondents. Yan yung impeachment at articles na yan, ang layunin niya, matanggal sa pwesto at mapagbawalan ng makahawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno itong si Vice President Sara Duterte. Yun, alinsunod dyan sa ating konstitusyon. Yan ang sinasabi, di ba? So, ibig sabihin, yan, pagkaya ni nakundik si Vice President Sara Duterte dyan sa Senado, hindi na siya makakatakbo sa 2028 bilang presidente. Tanggal na rin siya bilang vice president. At hindi na siya pwedeng humawak. Di rin siya makakabalik sa Davao para maging mayor o kung anuman. Basta sa gobyerno, di na siya pwede. Ganun ang mangyayari kung makukundik siya dito sa sa itong impeachment na ito. Yan. Ha? Pero yan, sinasabi natin si Vice President Sara Duterte na yung mga charges na yan, wala yan. Ha? Kaya pinabubulaanan niya lahat yan. Sabi niya, pinauubaya na sa Diyos, pinagsasadyos na lang niya. Dahil sinasabi niya na yung mga aligasyon na yan na ibinabato sa kanya, mga ano raw yan, walang basihan, ha? Baseless. At sabi pa nitong si Vice President Sara Duterte, habang nandun siya sa dahil, ano daw yan, ha? Yan daw mga gawa-gawa lang. Ha? Yung paniwala daw niya, sabi niya, yung impeachment case laban sa kanya ay gawa-gawa ng mga miyembro ng House of Representatives. Ha? Everything that happens in a person's life is written by God. So if I get impeached, that was already written by God. If I don't get impeached, see you tomorrow. Sabi nito si Vice President Sara Duterte. Yun, ha? So kung siya mako-convict, wala, ganun lang. Ganun talaga eh, sabi niya. Yan yan ang plano ng Diyos, sabi niya. Pero anyway, pagdating diyan sa impeachment, dito sa House of Representatives, sabihin na natin 215 ang bumoto. Totoo 'yun, 'di ba? Pero pagdating niyan sa Senado at walang bumaligtad doon sa siyam na sumusuporta sa kanya. So far, nasabi meron daw siyam na sumusuporta dito kay Vice President Sara Duterte. Malabo siya makundik pagka ang pinag-usapan lang diyan ay politika. Pero kung saka-sakali at may bumaligtad diyan na isa, ha? Diyan sa sumusuporta sa kanya, nako, makukundik siya. Kasi kailangan niya 16 votes para 16 votes sa mga senador para siya makundik. Kung hindi aabot sa 16 yan, kung 15 lang yan, wala. Hindi siya makukundik diyan sa impeachment na yan. Ang ibig sabihin, hindi siya matatanggal sa pwesto, hindi siya mapagbabawalan sa paghawak sa kahit anong posisyon sa gobyerno at pwede pa rin siyang tumakbo bilang presidente sa 2028. Ayun, ha? Para sa mga motorista, sa Lunes po, next week, malalaman na natin kung ano talaga kasi ngayon meron pang isang araw ng trading ngayong maghapon, ano. Sa Lunes, malalaman na natin kung magkano talaga yung presyo ng rollback o increase dito po sa presyo ng produktong petrolyo. Batay po dito siyempre sa presyuhan yan sa Means and Platts, Singapore. At yan, dito sa mga nakalipas na araw, ang trend po niyan, sinasabi, ang diesel posibleng mag-rollback ng 6 pesos to 8 pesos per liter. Yun. Ang rollback, 6 pesos to 8 pesos per liter. Ang gasolina naman, pwedeng tumaas. Yan, ng piso hanggang 4 na piso bawat litro. So, yun yung possibility. Pero after ng trading ngayong araw na ito, siyempre dyan pa rin malalaman yung final. Kung magkano talaga, increase ba yan? Di ba tataas? Pero so far, mukhang ito na sa diesel, talagang rollback na. At sa gasolina, increase na. Doon na lang ang pinag-uusapan, magkano. Doon na lang, ang question na lang, magkano. So, yan po ang hihintayin natin. Siyempre, sa Lunes, malalaman na natin yan. Dahil ngayon, matatapos na yan, Sabado, Linggo, pagdating ng Lunes, alam na kung magkano ang ano, kung magkano talaga yung rollback at magkano increase. Yan, rollback sa diesel, increase sa gasolina. Magkakaalaman na yan. Yun lang naman ang hinihintay. Yung huling araw ng trading dyan sa Means of Platts, Singapore. Doon kasi tayo nagbabase ng ano ng presyuhan ng ating produktong petrolyo dito sa ating bansa. So kung ano yung kalalabasan yan, ha? Kung ano yung magiging final, na average ng kanilang presyuhan sa buong linggong ito. Mula Lunes hanggang ngayong araw nito ng Biyernes, yan na yung magiging final na presyo ng produktong petrolyo. Mag-break lang muna tayo sandali, ha? Ang oras natin, alas 5 na.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 810 AM.
7: About dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Okay. Balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamayan. Pangalawang bahagi na tayo ng ating UGM ngayon pong araw na ito ng Biyernes, ika-8 sa buwan ng Mayo. Yan ha, dito na tayo at ito. Itong mga abogado ng gobyerno, naku, na-sermon na ng ano eh, na-sermon na ng Sandigan Bayan. Ito yun sa forfeiture case laban dito sa mga Marcos. Ito po, yung mga justice ng Sandigan Bayan, talagang sinermo na nito itong mga government lawyers eh. Dahil nabiguraw sila na maghain ng additional na ebidensya tungkol dun sa forfeiture case laban dito sa dating Presidente Ferdinand Marcos, yung tatay ni PBBM. Yung kanyang immediate family members, kasama na po itong kasalukuyan natin Pangulo, si Ferdinand Marcos Jr. At itong si Senator Aimee Marcos. Yan. Ito po mga abogado mula sa Office of the Solicitor General, nakagalitan nitong sina Associate Justice Mary Ann Corpus Manyalak at Juliet San Gaspar. Dahil nung tanungin sila ng korte, humingi sila ng korte ng dagdag na panahon para mag-presenta ng additional evidence dun sa civil case number 141. Dahil daw itong Presidential Commission on Good Government, wala pang natatapos o hindi pa tapos sa kanilang investigasyon o yung mga posible pang remaining ill-gotten wealth ng mga Marcos family. Yan, ha? Hindi pa raw natatapos yung investigasyon nila. Dami pala mga ill-gotten wealth ng Marcos family, ha? Yung civil case number 141 na yan, divided yan sa 18 kategorya. Yan sa 18 kategorya, ilan dyan ay naiutos na, na-forfeit na ng korte in favor of the government. Kasama dyan yung mga secret deposits sa Swiss Bank na nagkakahalaga ng $658 million. Dollars yan, ha? Swiss Bank account nila, $658 million, na-forfeit na yan noong 2002. Yung 146 expensive paintings by world-renowned artists worth at least $24 million. Yung Malacanang jewelry collection, na-assess to be worth $110,055 hanggang $153,089 at marami pang iba. So yung utos ng korte ay na direktang mag-submit ng manifestation when you can present further evidence. Iniisip po yan last September pa, September 30, 2025. Pero hanggang ngayon, naku, wala pa. Hindi pa raw tapos yung investigasyon ng PCGG. Grabe naman itong PCGG na to. 1986 pa to, 87, no? 2026 na. Ilang taon na? Dekada na, tatlong dekada na, ha? Lampas na, baka ilan na ba yun? Ano pa eh, 1986, sabi natin, 1986 nagsimula. E 2026 na ngayon. Ayun, di ba? Apat na dekada na. Oh, biruin nyo yan. Hanggang wala pa, di pa tapos yung investigasyon. Wala tayong mahahabol yan pagka ganyan. Sabi ng itong Sandigan Bayan, di kayo pwedeng gumawa na lang ng basta excuse. Di kayo pwedeng gawa ng excuse na lang. Dapat isubstantiate nyo yung inyong allegation. Yan sabi ng korte sa mga abogado ng gobyerno. Mahihirapan talaga tayo nito pag ang PCGG tapos yung mga abogado ng dyan sa Office of the Solicitor General mukhang di nagtatrabaho. Ha? Hanggang ngayon, sa tinagal-tagal ng panahon, hindi pa tapos, hindi pa nakakuha ng sapat na mga ebidensya para dun sa forfeiture. Marami-rami pa rin itong itong mga hinahabol ng gobyerno. Di ba? Yan, oh. Ang dami niyan yan, eh. Oh, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa makuha-kuha kasi wala pa. Wala pang ebidensya. Yan, ha? Eh baka nung wala talaga ebidensya, kaya wala silang makuha. Pero hindi naman eh. Talagang ano yan eh. Talagang meron ng nakuha ang gobyerno, di ba? So, ibig sabihin, yan ha. Meron talaga. Mukhang hindi lang nagtatrabaho ng maayos itong mga nasa gobyerno para mahabol yung mga nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Okay, tuloy tayo at may report si Jojo Sikat. Ito si Senator Legarda. Kinalampag ang executive dahil hindi pa inilalabas ang mahigit sa 220 billion pesos mula sa sin taxes contribution ng PCSO at PAGCOR para sa PhilHealth. O, dami pa palang pera ng PhilHealth. Ha? Alam natin yung report na yan mula kay Jojo Sikat. Jojo!
1: Kinalampag ni Senadora Lauren Legarda ang ehekutibo para ibigay na sa PhilHealth ang 220.39 billion pesos na matagal nang nakalaan para rito pero iniipit pa hanggang sa ngayon. Bahagi ng nasabing halaga ang 113.44 billion pesos na naipumbuwis noong 2023 hanggang 2025 mula sa sin taxes o buwis sa mga produktong tabako, alkohol at matatamis na inumin. Gayun din itong 106.95 billion peso na kontribusyon ng sa PhilHealth ng PCSO at PAGCOR. Ayon kay Legarda na isa sa Vice Chairperson ng Senate Committee on Finance, paulit-ulit na niya itong kinakalampag ang ehekutibo kada pagtatalakay sa national budget pero hindi pa ginagawa. Binigyan din na dapat ibuhos na sa PhilHealth ang nakalaan ditong pondo para ganap na maipatupad ang Universal Healthcare Program. Hindi anaya ito lubos na maipatutupad kung partial o paunti-unti at atrasadong pagre-release dito ng pondo at kapag lang may pagtutuwid kapag nagkamali sa desisyon ukol sa pondo nito. Sinabi ito kasunod ng utos ni PBBM na isauli na sa PhilHealth ang 60 billion pesos na kinuha rito ng national government para sana gamitin sa mga proyekto ng gobyerno. Binigyan din ni Senadora Legarda na hindi naman dapat kinuha ang nasabing pondo dahil na reserba o savings man iyon na nakalaan ang pondo ng PhilHealth sa pagpapagamot at pagpapospital ng mamayang Pilipino. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayun, yung mga buwis na yan, lalo sa yung mga syntax na yan, talagang walang ibang paglalagyan yan dapat. Ano, sa batas yan eh. Yan eh, ginawa yung batas na yan, talagang specifically na yung mga syntax na yan ilalagay sa PhilHealth para sa kalusugan ng sambayan ng Pilipino. Ha? Kaya hindi pwedeng ilagay sa iba-iba yan eh. Parang ngayon yan, yung sa rice tarification law. Ha? Yung buwis dyan na makukolekta sa rice tarification law, dapat yan gamitin sa magsasaka. Yan problema, ang lalaki pala ng mga nakukuha dyan pondo, nakukolekta. Ha? Eh, particular, dyan sa PhilHealth. Diba, kinuha pa nga ng binilagay pa sa Treasury, diba? Buti nilang, pinasoli ng Court Suprema. 60 billion din yan. Dun sa magsasaka, ganun din. Itong sinabi lang ng Bureau of Customs, ang dami nilang nakolekta. Pero parang yung ating mga magsasaka, hanggang ngayon, wala pa rin malaking pagbabago. Doon sa kanilang kabuhayan. Dahil mukhang yung buwis na yan, yung pondo na yan, hindi naman nagagamit para sa kapakanan ng mga magsasaka. At dito rin, sa PhilHealth naman, hindi nakukuha yung talagang benepisyo para sa mga miyembro ng PhilHealth. Mga buwis-buwis na ginagawa na yan, mukhang hindi napupunta talaga doon sa dapat puntahan. Diba? Yan ang nakalulungkot eh. May mga batas tayo na ganyan. May mga talagang pinaglalaanan na makukolekta. Pero anong nangyayari, hindi doon napupunta sa dapat pagpuntahan. Mukhang nagagamit sa iba. Ha? Nagagamit sa ibang bagay ano na nailalagay sa ibang pagkakagastusan ng gobyerno na hindi dapat na ganun ang nangyayari. Okay, tuloy po tayo. Ang Armed Forces of the Philippines nagpaplano na bumili pa ng additional missile systems na ginamit nito sa Balikatan 2026. Yan ang sabi nitong si AP Chief of Staff, si General Romeo Bronner Jr. Sabi niyo kanina, may plano raw na bumili pa ng dagdag na mga missile systems na nakita nila dito sa katatapos lang na itong ginamit na Balikatan sa Balikatan Exercise. Sabi nito si Bronner, doon sa closing ceremony ng 2026 Balikatan Drills, kasama ang United States at iba pang mga bansa, Japan, di ba? So yun daw, the air, the integrated air and missile defense as well as to come to into the picture and in order for us to be able to have the capability to defend our archipelago from attacks, possible attacks from outside, then we will have to have these types of weapons. Yan, sabi niya. Sabi pa niya, the Philippines must be able to defend its archipelago independently despite cooperation with allied forces. Ayun, no? Dapat eh, meron din sarili, siyempre. Kasi hindi agad-agad darating yan eh. Hindi agad-agad darating ang rest back. Ha? Ayan eh, siyempre, pag kami mga sumalakay sa atin, at tandaan nyo, hindi yan agad-agad na nandyan agad yung mga kaalyadong bansa. Medyo matatagal-tagal lang pa yan. Mga buwan pa abutin yan. Ha? Kaya kailangan may pansarili din depensa ang Pilipinas. Kaya rin i-depensa ang sarili. Kaya okay din itong plano na talagang bumili pa ng mga dagdag na armas, lalo na yung mga missile system na yan. Okay, ito si Vice President Sara Duterte. Hinahamon naman niya. Ito si dating Speaker Martin Romualdez at dating Representative Sal Dico. Magsalita na kayo. Ha? Sabihin nyo na ang totoo. Yan, tungkol dyan sa mga sinasabing aligasyon na may kinalaman dyan sa flood control anomaly. Sabi nito si Vice President Sara Duterte sa pagsasalita niya sa mga Pilipino dyan sa The Hague. Ha? Kung totoo talaga na interesado ito si Sal Dico at si Martin Romualdez sa Austisya, eh hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano totoo. Yun, ha? Iba naman daw kasing sinasabi ito si dating Speaker Romualdez at ito si dating Congressman Sal Dico. Ayan sabi ni Vice President Sara Duterte. Itong dalawang ito, eh parehong ano ito eh, inuugnay dito sa maanumal yung flood control projects, sabi niya. Pero dinideny daw nila yung mga akusasyon sa kanila. Eh lahat naman talaga, nagdideny ng akusasyon eh. Alam niyo, pagka mga ganito talaga inaakusahan, lahat siya magdideny. Lalo na yung may mga pwesto sa gobyerno, may mga matataas na mga ganyan, di ba? Mga kilalang tao, base po sa psychology, ang gagawin niyan talaga, magdideny. At wala namang umaamin sa ganyan, di ba? Okay, eto. Ito raw mga yan, yung impeachment, fake news yan. Mga sinasabi, yung ano, lalo yung nambato siya ng ano, ng laptop. Nako, fake news daw yan, sabi nito si BP Sara. Kaya huwag daw kayong maniniwala dyan. Yan. Ito naman si Jose Claire Castro, may sagot din nila dito. Ha? Naalarma daw itong si Jose Claire Castro. Doon sa sinabi nitong si Vice President Sara Duterte na hindi siya marunong gumamit ng computer. Ha? Sabi nitong si Jose Claire Castro doon sa diyan habang nandun sa 8th ASEAN Summit diyan sa Cebu, na-interview siya doon eh. Natanong siya tungkol dito sa kay Vice President Sara Duterte na nagsabi ng ganyan, ano? Sabi niya, siya ang magpapatunay niyan, inamin niya mismo na siya hindi marunong gumamit ng computer at ginagamit lamang niya yan kapag nagsusum. So most probably, may tagapindot pa siya. Ayan ang sabi nito si Jose Clare Castro. Yun daw ang nakakaalarma dahil gusto niya maging presidente, pero paano siya magkakaroon ng tamang pagpapasya? Di paggamit ng computer, di niya alam. Matindi rin magpatutsada itong si Jose Clare Castro, no? Ha? Kasi di raw totoo yan ang batot itong si Vice President Sara Duterte ng laptop eh. Kasi hindi raw siya gumagamit ng laptop, saka alam daw niya mamahalin yan, expensive yan eh. Hindi siya marunong gumamit ng computer. Ayun, ha? Ayan. So, sabi niya, inamin daw nito si Vice President Sara Duterte na umaasa lang siya sa kanyang mga kasama pagka dyan sa mga digital documents. Sabi nito si Jose Castro, kung wala siyang alam dyan sa paggamit ng computer, itong si Vice President Sara Duterte, baka hindi rin marunong mag-research kung ano nangyayari sa kasalukuyan. Ayun. Paano mamamahala ang isang kagaya ng Vice Presidente na magpokpok lang ng tao nang hindi niya nire-review ang ginagawa ng mga taong inuutosan niya? Ayun, ha? Yan ang mga sinasabi nitong si Jose Clare Castro dito sa mga statement nitong si Vice President Sara Duterte. May report si Jong Malapas. Oy, itong si Dr. Liatson, sumasaw-saw din naman. Sabi nito si Representative Garin. Alamin nga natin yung report na yan, Jong.
2: Binanatan ni Iloilo Deputy Speaker Janet Garin si Dr. Tony Liatson matapos nitong manawagan na magbitiw sa pwesto si Executive Secretary Ralph Recto kagnay ng usapin sa pondo ng PhilHealth at mga buwis. Ayon kay Garin, mali umano ang pag-atake ni Liatson at kulang sa konstekto ang mga alegasyon nito hinggil sa umano'y pag-defund sa PhilHealth, excess tax sa langis at expanded value added tax o IBAT. Sinabi ni Garin na madaling gumawa ng ingay sa social media, ngunit mas mahirap anya ang paghahanap ng solusyon na hindi sisira sa pambansang budget at hindi magpapahirap sa mahihirap na Pilipino. Samantala, ipinagtanggol din ni Batangas Representative Jerby Luistro at San Juan Representative Isabel Maria Zamora si Recto. Ayon kay Luistro, hindi patas na isisi kay Recto ang mga komplikadong polisiya sa buwis dahil dumadaan ito sa Kongreso at iba pang ahensya ng gobyerno. Binigyan din naman ni Zamora na mas malagang pag-usapan ng mas maayos na polisiya sa healthcare at ayuda kaysa personal na pag-atake sa mga opisyal ng gobyerno. Dagdag pa ni Garin, bilang dating kalihim ng kalusugan, dapat umanong alam ni Liatson na hindi simpleng sigaw ng resignation ang sagot sa mga problema sa health financing ng bansa. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Yan, ha? Ayan ang report ni Jong Malapas. Talagang maraming sumasaw-saw ngayon eh. Ganyan talaga eh. Siyempre, mga nagpapapansin, may mga ganyan. Pero alam na natin yung mga pagka mga ganyan. Ano. Tayo naman eh, may sarili tayong ano, pag-iisip. Tayo mga Pilipino. Kaya alamin natin yung mga alin ba ang tama, alin ang hindi. Maging ano tayo, discerning sa mga naririnig natin, sa mga nababasa natin, sa mga napanunood natin. Lalo na sa social media. Kaya na, hindi basta tayo eh, ano, tayo ay naniniwala kaagad. Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating mga balitaan ngayon pong araw na ito ng Biyernes. Oy, bukas po pala, no? Bukas eh, ano eh, may mga isasarang kalye na araw po ng Linggo, ng Sabado, May 9. May isasarang mga kalye kasi may maraton. May gagawin pong maraton. Kaya itong Manila Public Information Office ay nag-issue na na ilang mga road closure para dito sa city for a marathon event on May 9. Doon sa Facebook post ng Manila Public Information Office, sinasabi ng mga yung pagsasara ng mga kalye dyan sa Papay Run would start at 2 a.m. Bukas, Sabado. At yan isako po niyan yung southbound lane ng Ross Boulevard mula sa Katigbak Drive hanggang P. Ocampo Street. Westbound lane ng Quirino Avenue from Adriatico Street to Ross Boulevard. P. Burgos Avenue, southbound hanggang sa corner of Victoria Street. The westbound lane ng Finance Road mula P. Burgos hanggang Taft Avenue. Ayan po mga magiging saradong kalye. Kasi meron silang gagawing marathon na tinawag nilang Popeye Run. Ayan ha. Bukas na po yun. Kaya sasara yung kalye na yan. Alas dos pa lang ng mga madaling araw, sarado na. Yun, ha? Kaya inaabisuhan yung mga motorista na humanap ng mga alternatibong ruta. Baka meron yung ibang

0: global trade routes. Sa pahayag ni Pangulong Marcos sa 48th ASEAN Summit Plenary, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ligtas at stable na maritime passage sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Hindi maikakaila ayon sa Pangulo na nasira ang maritime at air transport sa Strait of Hormuz at iba pang bahagi ng bansa dahil sa giyera ng Iran laban sa Israel at Amerika. Dahil sa giyera, naapektuhan anya ang supply ng enerhiya at iba pang essential goods. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Chone Yu. Yang maritime na yan eh. Ha? Maritime cooperation eh. Talagang yan isa sa mga pinag-uusapan dyan sa ASEAN. Kasi importante yan dahil tayo eh talagang ano eh, puro dagat tayo eh. Kaya nga, dun sa unang pagpulong nitong si DFS Secretary Lazaro sa mga kasama niya, mga ka-level niyang ano, mga ministro, ano, giniingit niya na ano, na magkaroon dito sa Pilipinas ng maritime hub. O yung mga dyan, dito sa Pilipinas mismo. Kasi, dito tayo, puro dagat tayo. Tayo ay walang ibang katabing bansa na meron tayong landlocked border. Kaya mas maganda raw na dito tayo magkaroon ng ano, ha? Ng ganyan mga para sa pagpapalakas ng ano ng maritime cooperation. Ayan, ha. Okay, meron pa rin po tayong mga balita pa rin. Etong kampo nitong asawa ni Vice President Sara Duterte, si Manz Carpio, ano? Ang sinasabi nila na yan daw kanilang petisyon sa Court Suprema. Hindi naman naglalayo niya na harangin yung impeachment complaint, yung impeachment proceeding dyan sa House of Representatives. Eh kasi di ba kahapon ay tinanggihan ng korte dyan sa Quezon City yung kanilang petisyon, pati yung kanilang inihingi na TRO at injunction dyan sa impeachment. Hindi raw yan ang layunin nila. Eh dun sa statement, sinabi ng kampo nito si Carpio na yung petition nila specifically para pigilan ang Bureau of Internal Revenue na i-release yung kanilang mga annual tax returns, ha? O yung kanilang income tax returns na sabi nila ay protected by confidentiality provision sa ilalim ng existing tax laws. Para linawin daw, sabi nila, ano, yung kaso na yan na i-file nila dyan sa Regional Trial Court ng Quezon City does not seek to stop, restrain, or interfere with the ongoing impeachment proceedings in Congress. At sabi pa nila, yung issue dyan sa korte ay limited to prevent what it described as the unauthorized disclosure of confidential tax records. Yun lang daw ang layunin nila dyan. Para lang wag maungkat o mabuksan yung kanilang mga tax records na hindi raw para harangin ang impeachment proceedings. Yun. Ha? Eh, pero ano eh, pero dun sa kanilang petition eh, merong hinihingi silang preliminary injunction. Diba? Laban dito sa House Committee on Justice at saka dito sa kaya Speaker Boji D. Ah, di ba? Yan. Yun. Kaya lang, ang sabi nga, yan daw eh, para lang talaga harangin yung pagbubukas ng kanilang mga tax record. Kasi hiningi ng ano yan eh, di ba? Hiningi ng Justice Committee, dyan sa House of Representatives, yung mga tax record ng mga mag-asawa ng si Vice President Sara Duterte at ito si Attorney Manz Carpio. Yun, ha? Eh, at least nagdesisyon naman yung ano yung House Committee on Justice na wag nang buksan yan at paubayan na lang, bahala ng Senado pagdating diyan sa hearing, sila na kung gusto nilang buksan yan at dagdag na ebidensya. Yun ang sinasabi nila. Pero anyway, ano, yan naman eh, tinanggihan ng korte diyan sa Quezon City yung kanilang petisyon at itong House Committee on Justice, ang desisyon nila, wag na rin buksan yan at ibigay na lang sa

0: Senado at paubaya na sila na magpasya kung bubuksan yan o hindi. O, magbe-break muna tayo sandali. Ang oras natin, 30 minutes makalipas ang alas 5.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido. Bandido!
3: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo pa rin po, dito tayo sa last part na ating UGM ngayon pong araw na ito ng Biyernes. Yung mga may hawak na dollar dyan, balik na uli sa 60 pesos level ang dollar. Kahapon bumaba na yan naging 60 pesos and 42 centavos ang presyo ng dolyar. At ngayon medyo tumaas ng konti. Ngayon pong araw na ito, Biyernes, wala nang susunod na mga transaksyon hanggang Lunes na ito, itong 60 pesos and 61.3 centavos. Ayan po ang presyo ng dolyar ngayon sa pagsasara ng trading. Ayan po ibatay sa record ng Bankers Association of the Philippines. 60 pesos and 61.3 centavos ang presyo ng dolyar. Ayun, ha? Okay, report muna si Chona Yu. Mas malakas na maritime cooperation. Uy, meron na yan. Report na natin yan. Ano? Itong report ni Jong Manlapas. Ito, yung mga leader ng Kamara, binatikos ang naging asal ni Libiste. Itong si Representative Leandro Libiste yan. Ano? Diyan sa plenaryo, matapos ang sinasabing walang ebidensyang paratang ng vote buying. Alamin natin yan. Ha? Report ni Jong Manlapas. Jong?
1: Binatikos ng mga leader ng Kamara si Batangas Representative Leandro Ligarda Libiste matapos umano nitong akusahan ng mga kapwa mambabatas ng vote buying yung taong 2025 elections nang walang inilalatag na ebidensya. Ayon kina Deputy Speaker Paulo Ortega de Pip ng La Union at Deputy Speaker Jay Conghon ng Zambales, irresponsable at hindi parlamentaryo ang naging privilege speech ni Libiste dahil nadamay umano ang buong institusyon batay lamang sa mga aligasyong walang sapat na patunay. Sinabi ni Ortega na ang privilege speech ay dapat gamitin upang magsabi ng katotohanan at hindi para magpakalat ng chismis, paratang at mga akusasyong walang basihan. Giniit naman ni Conghon hindi dahilan ng pagiging kongresista upang basta na lamang manghusga at mag-akusa ng walang ebidensya laban sa kapwa mambabatas. Samantala, sinabi ni Iloilo Deputy Speaker Janet Garin na kung may reklamo si Libiste, dapat itong idaan sa tamang proseso at tamang forum sa halip na gamitin ang plenaryo para sa mga hindi mapatunayang aligasyon. Kinwestiyon din ni Laila de Lima si Libiste sa plenaryo at tinawag na hindi patas ang malawakang akusasyon nito laban sa buong kamara. Kalaunan, inaprubahan ng plenaryo ang motion na alisin sa record ang ilang bahagi ng talumpati ni Libiste na hindi umano suportado ng ebidensya. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, ito mahirap kasi dito kay Congressman na Leandro Libiste. Ha? Ang bilis maglabas na akusasyon. Hindi ko alam kung ito ay nagpapasikat lang talaga o ano ba. Ha? Meron ba talaga siya mga ebidensya? Kasi wala siyang nilalabas na ebidensya. Sinasabi niya, meron siyang ebidensya. Ilalabas daw niya, pero hindi pa ngayon. Puro ganun di ba? Meron siya hawak na ebidensya, ilalabas, pero hindi pa ngayon. Ay, di ba? Dun sa yung Cabral files na tinatawag, nasa na ba yun? Nasa na ba yun? Di ba sinasabi niya, meron daw siya, ilalabas niya. Pero hanggang ngayon, wala. Hindi na nailabas. Pero mahirap kasi pagka mga ganyan, ano. Siguro, gusto niya huwag pa relevant. pero mukhang, mahihirapan siya. Mga veteranong congressman na yan dyan, eh. Yung mga kinukontra niya dyan. Kaya talagang malalagay siya sa alanganin pag hindi siya handa. Kaya kailangan kung meron siyang mga ganyan, ano. Kahit sino, siguro, yung mga bagong kongresista, dapat kung kayo ay magsasalita ng ganyan, meron kayong hawak, pinangahawak ebidensya na ilalabas nyo talaga. Hindi yung sabi lang na merong ebidensya pero hindi ko muna ilalabas. Ayun, ha? Ayun, ang ibig sabihin nun. Di wala. Walang mailabas eh. Kasi pag ang may hawak na ebidensya, ha? Nilalabas ka agad dyan. Ano ba mapapala mo kung hindi mo ilalabas muna? Di ba? Wala naman eh. Ano ba ang Ano ba ang problema kung hindi mo na ilalabas? Kung may ebidensya ka, nagsalita ka, may ebidensya, sabi mo may ebidensya ka, di ba? Diyan sa mga akusasyon mo, pero hindi mo muna ilalabas. Bakit? Ano ba ang problema kung ilabas mo agad? Di ba? Eh di ba mas maganda na kung ikaw nag-akusa, labas mo agad ang ebidensya para tapos ang usapan. Ha? Eh pinatatagal ang usapan, so ibig sabihin, parang ano lang, para lagi siya na pag-uusapan. Ah, nagpapakilala. Di ba? Parang ganun. Kaya lang, hindi maganda ang dating. Parang lumalabas, wala siya talagang ebidensya. Di ba? Yun lang yun eh. Dahil kung may ebidensya talaga, nailalabas ka agad yan. Hindi yan, hindi tinatago ang ebidensya, lalo na kung meron kang inaakusahan. Nagsasalita ka. Tapos wala ka maipakita dahil sabi mo, wala, hindi muna. Di ba? May teka-teka pa. Okay. Ang Department of Interior and Local Government ay kumpiyansa, particular po ito si Secretary John B. Crimulla, na makakakuha ang gobyerno ng Interpol Red Notice laban dito kay dating ako Bicol Partyless Representative Saldico. Akala ko ba may red notice na, wala pa pala. Ngayon, umaasa pala na magkakaroon pa lang. Ayun, ha? Dati kasi sinasabi, meron na red notice eh. Meron ng mga request. Lalabas na. Ay, ngayon, wala pa pala. Sabi to si Remulla, bagamat natatagalan daw yung paglabas ng red notice o yung international warrant laban dito kay ko, may hanggang 6 na buwan pa bago maproseso ang kanilang aplikasyon para dyan sa asylum sa France. So, alin ang mauuna dyan? Baka mauna yung ano, kung mabigyan siya ng asylum. Baka yun ang mauna. Sa tagal, di ba? At paliwanag dito si Secretary Remulla, nang natanggap daw nila yung impormasyon tungkol sa pagkakadetini kay ko sa Prague, dyan sa Czech Republic dahil sa expired Philippine passport, 6 na oras pa lamang nakalilipas. Nakadetini siya dyan ng 36 hours. Nakalaya makalipas naman 72 hours. Sabi ni Remulla, naunahan lang sila ng abogado ni Ko. Kaya hindi niya nawawala ng pag-asa ang pamahalaan na mapananagot si Ko na nasa France ngayon. Kaya mahirap ano. Mabagal. Dapat nung nahuli, ha, alam nyo naman yan, hindi naman pwedeng patagalin yan, dapat agad-agad bumiyahe na yung sino man ang bibiyahe dyan. Bumiyahe, wala na eh. Nakalabas na. Diba? 72 hours pinalaya. Kung bumiyahe kayo agad, sabi, 6 hours nalaman eh. Nalaman nila 6 hours, nandun na. So dapat bumiyahe na agad. Aabutan nyo pa yon. Parang ano eh, parang paghahanap nyo kay Atong Ang, laging huli. Ha? Laging nakaalis na. Ha? Ano ba yan? Laging late ang dating. Ha? Laging huli. Wala kayo makukuha niyan pag ganyan. Laging nahuhuli. Lagi kayong nauunahan. Diba? Laging nauunahan itong ating mga nasa gobyerno. Naku, paano yan? Okay, kinalugod nitong si House Committee on Public Account Chairman at siya rin Bicol Saro Partyless Representative Terry Redon ang pagbasura ng Quezon City Regional Trial Court sa kasong sinampa nitong asawa ni Vice President Sara Duterte. At sabi nitong si Redon, tama lang na ibinasura ng Quezon City RTC ang kaso dun si Carpio dahil walang batayan at panggulo lang sa kabuang proseso ng pagpapanagot sa pangalawang pangulo yung kaso na yan. Sabi ni Redon, isang abogado rin siya, public documents and income tax return at iba pang tax document. Kaya hindi dapat kinokontra nitong si Carpio ang pagsalang ng mga ito sa constitutional at investigative proceedings katulad ng impeachment. May report si Romel Madrigal. Ito yun daw, 17 taong nagtago na may kasong double murder na aresto ng San Pedro City Police sa Cabuyao City. Alamin natin report. Ayan ha, Romel.
2: Arestado ang isang most wanted person na kabilang sa tala ng Antas Rehiyon ng Police Regional Office sa 4A sa isinagawang operasyon ng mga tracker at warrant operatives ng San Pedro City Police Station sa Cabuyao City sa Laguna. Kinilalang na aresto na si alias Albert Obong, 40 taong gulang, tubong Caloocan City at kasalukuyang residente ng Barangay Marinig, Cabuyao ng nasabing lalawigan. Batay sa ulat ng Chief of Police ng San Pedro City Police, Lieutenant Colonel Reynaldo Bito, isinagawang operasyon bandang alas 9:20 ng gabi, Mayo 7 taong kasalukuyan, na ang pag-aresto ay sinakatuparan sa bisa ng warrant of arrest na may petsang Mayo 7, 2010 na inilabas at permado ni Honorable Lorenza Borges Paculdo, Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch sa 126 Caloocan City, kaugnay sa kasong double murder na walang kaukulang piyansa. Sa pahayag ni COP Bito kung paano ang team nila ang nakaresto sa wanted.
3: Pamilya ng victims lumapit sa atin from Caloocan, may dala silang alias warrant na actually according sa kanila 17 years na nagtago itong suspect na to, and meron siyang reward, dalawa kasi yung suspect dito, yung tatay niya at saka itong anak, na yung tatay niya ay sa katagalan na ng warrant nakamatay na. Okay, itong anak ang nakuha natin.
2: Kasalukuyan ang nakadetine ang naarestong akusado sa San Pedro Component City Police Station na kung saan isinasaayos ang mga kaukulang dokumento para turnover sa Caloocan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Yan ha, yan ibig sabihin kahit matagal. Aabot din yan, mahuhuli rin yan. Magkakamali rin yan, yung mga nagtatago. Ha? Magkakamali rin eh. Meron nga akong isang hilala, naging tao ko pa dati. Yun pala may kaso. Ha? Nagplano mag-abroad. Ha? Nagplano mag-abroad. Gusto mag-abroad eh. Kumuha ng clearance. Kumuha ng clearance sa korte. Ayun, di na nakauwi. May warrant pala eh. Dire-diretso na, tinuloy na siya. Tapos yung kanyang kaso ay non-bailable. Ayun. Ha? Life imprisonment, reclusion perpetua. Hindi ko lang alam kung nabigyan ng nakasama siya sa GCTA kung nakalabas na. Hindi uli nagme-message sa akin eh. Dati parati nagme-message yun eh. Kahit ito nakakulong na, kailan lang yung huling message niya, mga siguro last year. Nag-message siya ng nandun sa da. Sabi ko, di ba bawal ang cellphone dyan? patago-tago lang. Okay, ito. Mga balita pa rin natin. Pinagtibay ng mga bansang kasapi ng ASEAN yung kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. Dahil nga dito sa lumalalang tensyon at krisis sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na yung epekto nitong kaguluhan dyan sa Middle East. At dun sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit and Related Meetings sa Lapu-Lapu City sa Cebu, ay binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalaga ang matibay na samahan ng mga bansa sa harap ng mga hamon na nakaapekto sa ekonomiya, sa seguridad at enerhiya, sa pagkain at sa rehiyon. At sabi po ng Presidente, kailangan magtulungan at manatiling bukas ang komunikasyon ng ASEAN para maging mas maayos, mas effective na matugunan itong mga problema sa Southeast Asia. At bago sumapit ang pinagting na Pilipinas at ng ASEAN member states ang koordinasyon sa pamamagitan ng pulong ng Foreign Economic Agriculture at Energy Ministers. At dinagtagpan nito si PBBM na nakatuon ng summit sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, pagpapalakas ng ekonomiya at kapakanan ng mamamayan sa rehiyon. Yun. Nananawagan naman sa Court Suprema itong magulang ni Mary Jane Veloso. Matatandaan nyo, yan si Mary Jane Veloso. Ha, natatandaan nyo pa ba yan? Yan yung Pinay na nahatulan ng bitay dyan sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Siya'y naging drug mule, yun ang sabi, di ba? At siya'y nahatulan ng parusang kamatayan. Eh, nung panahon ni dating Presidente Duterte, hindi siya talagang, kasi droga daw yan eh, kaya hindi hands off si dating Presidente Duterte. Pero pagdating dito si PBBM, ayan, nakuha nila itong si Mary Jane Veloso, at siya ngayon eh, dito na nakakulong. Hindi siya nabitay, ha? Hindi siya na execute at siya ibinalik sa Pilipinas. Ayun, at dito niya pinagpatuloy yung pagkulong sa kanya. Ayan yung mga kumu-question nga diyan, bakit naman nakakulong pa rin? Eh sinabi na nga na siya ay nabiktima, naging drug mule na wala siyang kamalay-malay yung maletang pinagamit sa kanya. May droga pala sa loob. Ha? Meron pala man ang kasingit doon. Yung may palaman palang mga droga, hindi raw niya alam yon. Eh ngayon, meron mga drug trafficker talaga na katulad rin niya, mga Australian naman. Tatlo pa yata yun, no? Kung ilan yun. No? Mga, na pinalaya din, kasabay niya, parehas yung kondisyon. Doon sila ikukulong. O hindi naman, kung ikukulong, okay lang. Yun yung sinabi ng Indonesia. Kung ikukulong, okay, pero bahala na kayo. Ayan ang sabi. Doon sa Australia, pagdating nung tatlong talagang drug trafficker, ay pinauwi na. Laya na. Pero itong si Mary Jane Veloso, pagdating dito sa Pilipinas, ayun, ha, hindi siya pinauwi. Diretso siya sa Correctional Institute for Women. Ayan, dyan sa Mandaluyong. Ayun. Kaya yung kanyang magulang, nananawagan naman ngayon. Yung petition nila na kumukwestiyon sa legalidad na patuloy na pagkakulong itong si Mary Jane dun sa Correctional Institution for Women. Sabi nitong si Attorney Cathy Panguban ng NUPL, Women's and Children Committee, ay kasama daw sa motion yung sulat kamay nito si Mary Jane para kay Chief Justice Alexander Gismundo na nakikiusap dinggin yung kanilang petisyon para matukoy kung may sapat na batayan ang kanyang patuloy na pagkakapiit. Eh sabi nitong kanyang abogado, kumpiyansa itong si Mary Jane na walang sapat na batayan yung patuloy na pagkakakulong sa kanya sa kasong kinakarap niya sa Indonesia. Eh nanawagan naman yung mag-asawang Veloso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng clemency ang kanilang anak para makalabas na ng bilangguan ngayong Mother's Day. Ayun, ha. Eh kaya nga kakapagtaka bakit dun si Mary Jane Veloso kinulong yung mga Australian dun sa pagdating Australia, eh pinauwi na. Eh yun yung mga talagang convicted, talaga mga drug trafficker. Ito naman si Mary Jane Veloso, iba naman ang kaso, nabudol ito. Pinagdala ng maleta, binigyan ng maleta, doon nilagay yung kanyang mga gamit, papuntang Indonesia. Yung pala, yung maleta, may palaman droga. Yun, ganun ang nangyari sa kanya. Okay, may report muna si Jong Malapas. Itong si Deputy Speaker Coghun, inahamon itong si Vice President Sara Duterte. Harapin ang impeachment allegations. Alamin natin yung report, ha, Jong?
1: Hinikayat ni Zambales Deputy Speaker J. Coghun si Vice President Sara Duterte na direktang sagutin ng mga alegasyon sa kinakaharap nitong impeachment case sa halip na ilihis umano ang usapin sa ibang issue. Ayon kay Coghun, may karapatan ng Vice Presidente na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit mas makakabuting tugunan nito ang mga ebidensya at alegasyong hinaharap sa Kongreso sa tamang forum at ayon sa itinakdang proseso ng konstitusyon. Kasunod ito na naging pahayag ni Bibi Sara sa The Hague kung saan hinamon ito sina dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez at dating Kongresistang Sal Dico na magsabi umano ng totoo kaugnay sa kontrobersya sa flood control projects. Sinabi ni Kung Hun na dapat hayaan ng tamang ahensya ng gobyerno na magsiyasat sa mga ligasyon sa flood control projects habang dapat ding magpatuloy ang proseso ng impeachment. Kabilang umano sa mga isyong nakasaad sa Article of Impeachment ang sinasabing maling paggamit ng mahigit 612 million pesos na confidential funds, mga umano'y discrepancy sa SALN, 6.77 billion pesos na bank transaksyon na naflag ng Anti-Money Laundering Council at umano'y pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at kay Romualdez. Samantala, inaasahang boboto ang plenaryo ng Kamara sa May 11 kung saan iaakyat sa Senado ang Article of Impeachment laban sa Vice Presidente. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, sunod na natin report ni Romel Madrigal. Itong PRO-4A, may bagong tagumpay sa operasyon. Most wanted at illegal recruitment suspect arestado. Alamin natin report na, Romel.
4: Nilahad ni Police Brigadier General Hansel Marantan, Regional Director ng Police Regional Office 4A, ang sunod-sunod na matagumpay na operasyon ng kapulisan sa sinagong press briefing sa PRO for Multipurpose Center Hall. Kabilang sa mga tampok na accomplishment ang pagkakaaresto sa isang hinihinalang miyembro ng Gun for Hire Group na kabilang sa most wanted person sa rehiyon ng Calabarzon. Ipinahayag ni Regional Director Marantan na noong Mayo 4, taong kasalukuyan, nagsagawa ng intelligence driven operation ang nagsanib na puwersa ng Regional Intelligence Division 4A katuwang ng iba't ibang police units mula sa Cavite, Pampanga at Central Luzon na nagresulta sa pagkaaresto kay alias Echo sa Angel City sa Pampanga. Nahaharap ang narestong suspek sa dalawang bilang ng kasong murder kabilang ng pamamaril noong Mayo 19 taong 2021 sa Dasmariñas City sa Cavite kung saan nasawi ang dalawang biktima matapos paulit-ulit na pagbabarilin. Ayon sa pulisya, iniugnay rin ng suspek sa gun for hire activities at illegal na droga sa iba't ibang bahagi ng Cavite kabilang ang Bacoor, Imus, General Trias, Tresi Martires at Dasmariñas. Samantala, isa ring Pakistani national na kinilala sa alias na Habibi ang naaresto sa Baguio City noong Mayo 2, 2026 dahil sa kasong illegal recruitment committed by a syndicate. Isinagawa ang operasyon ng mga operatiba ng Batangas Police Provincial Office sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang law enforcement unit sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Seth Mark Alob. Batay sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court ng Pasay City. Dito ay pinuri ni Police Brigadier General Marantan ang matagumpay na operasyon at tiniyak ang patuloy na pagtutok ng PRO-4A sa kampanya laban sa kriminalidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Ay, nagbabalik si Joe Malapas. Itong si Deputy Speaker Ortega, ha? Sabi niya kay VP Sara, lubang tugtugin na yan, huwag pa-victim. Alam nga natin yung report na yan, ha, Jong?
1: Binara ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega de Pip si Vice President Sara Duterte matapos nitong sabihin na may mga mambabata sumunong kumita gamit ang kanyang pangalan kaugnay ng impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Ortega, lumang issue na umano ang ganitong depensa at sa halip na magparatang ay dapat sagutin ng Vice Presidente ang mga alegasyong nakasaad sa Article of Impeachment. Kasunod ito ng pahayag ni Vice President Sara na marami umanong politiko ang kumikita gamit ang kanyang pangalan matapos lumabas ang ulat na mahigit 200 mambabatas ang inaasahang lalagda sa impeachment complaint laban sa kanya. Sinabi ni Ortega na hindi na umano simpleng intriga ang usapin dahil may malaking bilang ng mga mambabatas at publiko na sumusuporta sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Batay anya sa isang survey ng Tagire, 90% ng mga respondent ang nais na personal na humarap si VP Sara sa Senado, habang 82% ang nagsabing dapat itong dumalo mismo sa paglilitis. Kabilang umano sa mga isyong dapat sagutin ng Vice Presidente ang umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds, issue sa SALN, mga record mula sa Anti-Money Laundering Council at iba pang alegasyon sa impeachment complaint. Iginit ni Ortega na mas nais ng publiko na marinig ang paliwanag ng Vice Presidente sa tamang forum kaysa umano sa mga diversionary statements. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Yung desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, pinagpaliban po yan para dun sa ano to, yung bail petition itong si dating Senador Bong Revilla at yung iba niyang kasama sa kasong malversation tungkol yan sa flood control anomaly dyan sa Pandibulacan. So pinagpaliban po yan, di natuloy kanina. Oy, may pahabol lang muna. Bago tayo magpaalam, may pahabol. Nagbabalik si Jong Malapas. Itong si VP Sara, tinanggi yung nambato siya ng laptop. Alamin natin yan, ha, Jong?
1: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat na aligasyon na nagtapon naman siya ng laptop sa isang kasamahan sa trabaho, empleyado o abogado. Sa isang panayam, sinabi ng Vice Presidente na isa lamang umano itong basura na chismis at hindi dapat pinapansin. Ayon kay VP Sara, wala umanong dahilan para magtapon siya ng laptop o cellphone dahil wala itong benepisyo sa kanya at maaari pang makasakit ng ibang tao. Iginit din niya na hindi siya sanay gumamit ng computer at karaniwang umaasa lamang siya sa kanyang mga staff para sa mga dokumento. Anya'y ginagamit lamang niya ang kanyang personal na laptop kapag may mga Zoom meeting at hindi umano ito basta-basta itatapon dahil sariling pera niya ang ipinambili dito. Dagdag pa ng Vice Presidente, bahagi umano ito ng misinformation at disinformation campaign ng kanyang mga kalaban upang sirain ang kanyang imahe at ikabit sa kanya ang iba't ibang negatibong issue. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Pero wala na tayong oras, kaya nako, happy weekend po, ha? Biyernes ngayon, kaya siyempre, salunis na tayo uli. Adit sa ating UGM, ugnayang gobyerno at mamamayan. Maraming salamat. Magandang gabi. Raul Virtudazo po.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
6: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
8: BBC News with Moira Alderson. President Trump has said a ceasefire with Iran remains in force despite clashes in the Strait of Hormuz. The US military said Iran launched attacks against three of its warships. Iran says it acted in retaliation for what it called US aggression against an Iranian oil tanker. Early results from local elections in England show huge losses for the two traditional main parties, the governing Labour Party and the opposition Conservatives. The right-wing Reform Party is the biggest winner so far. The Prime Minister, Keir Starmer, says he takes responsibility but won't resign. Emergency services in Ukraine say they're battling a huge forest fire in the Chernobyl exclusion zone, the site of the world's worst nuclear accident. Reports say it was sparked by a drone crash. Three Australian women with alleged links to the militant group Islamic State have appeared in court after returning from Syria. One of them has been charged over the enslavement of a Yazidi woman. Police in Indonesia say three hikers have been killed when a volcano erupted on the island of Halmahera. They were hiking up Mount Dukono when it erupted, spewing ash 10 kilometres up into the sky. 15 others have been evacuated. France has announced it will return its ambassador to Algeria. Relations have been at one of their lowest points since Algeria gained independence in the 1960s. A woman in Ethiopia is celebrating giving birth to quintuplets. The woman, a farmer in the Harare region, says she'd been trying for a baby for 12 years. The veteran British broadcaster and environmentalist Sir David Attenborough is celebrating his 100th birthday. Several events have been planned, including a concert at the Royal Albert Hall in London. Sir David's groundbreaking natural history series, Life on Earth, was released in 1979. He's gone on to front numerous other nature documentary programmes, including the Blue Planet series. BBC News.
9: The World in 2 minutes at 9:30 GMT.
10: You're listening to the news from the BBC.
11: Radio Bandido, 8:10 a.m.
12: Listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
13: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga ikang may pinagdaraan ng pandaigdigang kaguluhan, dulot po ng kaliwatkan ng gera, diyan po sa bit ng silangan, maging po dyan sa bahagi ng Europa, ay nako, talaga naman, ano po, kasama na yung pagputok ng bulkan na yon at ang pagbagsak ng ating piso, pati na po ang ating ekonomiya, ang inaatupag nila ay nako, yan pa rin pong impeachment ng ating pangalawang pangulo. Sa kabila ng lahat ng mga kaganapan na yan, ano po, at nagpaudulot na ng kahirapan sa ating mga kababayan, ay nako, talagang wala sila mga patawad. At ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gusto dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang pong maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga kasalukuyang kaganapan at pangyayaring umiiral dito sa ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effect, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayaring kasalukuyang nagaganap dito sa ating bayan, partikular na po ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta, expandable envelope, o di kaya po yung sinasabing mga paper bag na punong-puno po ng basura na ang totoong laman ay pera, ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa, magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope mental journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay, wag na wag din po natin silang payagang manaig.
pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi, kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po'y araw po na ng Biyernes, weekend na naman po. Unang Biyernes din po ito, no? Sa ika nga, tawag dito, sa buwan ng, hindi, labing ano na pala eh. Oh, tama, unang araw ng, unang Biyernes, no? Unang Biyernes sa buwan ng Mayo. Nalilito na ako sa kainitan ng panahon natin. Ikawalo po ng Mayo sa taong 2026, di ba? Unang Biyernes natin sa buwan ng Mayo. Tama, ayan. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Nako, sapsakan ng init talaga, ano? Lalo-lalo na ang mga kaganapan dito sa ating bayan, kaya atin po itong talakayin. Dasandamakmak po ng mga smoke screen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga speed tactics, at saka yung pong diversionary tactics na pinaiiran sa kasalukuyan. Ano? Di nyo ba napansin, ginaganap po kasi ang ASEAN. Di ba? No? Ginaganap ang ASEAN ngayon. Diyan po sa Cebu, at kung mapapansin nyo kanina, nagdating na po yung mga delegasyon, ano, sa iba't ibang member ng ASEAN, ano po. At ang Timor-Leste ay talagang member na ng ASEAN. Dito po ito gaganapin, ano? Malamang yung kanyang pagtanggap bilang member ng ASEAN ang Timor-Leste. Nagbunga po yung kung kanilang pagsosoli dito kay dating congressman, ano, Arnie Tebes. Nagbunga, talagang ganap na po silang member, di ba? Pero bukod po doon, ano po, pansinin nyo po, para po matamlay, ano, kahit tayo po ay may ASEAN Summit, pero parang matamlay para sa ating bansa. Para bagang wrong timing, no, dahil nga po malaki na naman ang gagastusin ng ating bayan patungkol sa pag-host dito. At ikalawa, pati po yung ating mga i-host na mga bansa ay pare-pares din po na apektuhan, ano, diyan sa kaguluhan sa gitnang silangan, particular na po sa kanya-kanya nating mga ekonomiya ng bawat bansa, ano po. Kaya nga noon may nagsuggestion na para tayo makatipid ay baka pwedeng i-online na lang, di ba? Pwede naman maintindihan naman tayo ng mga members, ano po, dahil ganun talaga nung COVID nga, ganun na nangyari, di ba? Sino bang host ng ASEAN nung nag-COVID? Nag-online lang po sila, di ba? Kasi nga, maraming lockdown, di ba? Bagamat ngayon, wala naman lockdown, pero ano ha, meron pong epekto sa ekonomiya ng bawat bansa. Yun ang nangyayari po dyan sa gitnang silangan, di ba? Tapos may binabantayan pang virus ngayon, ha? Hantavirus ang pangalan niya, galing sa mga daga, no? Kaya nagulat ako, nabasa ko yung pangalan ng virus, hantavirus. Sabi ko, totoo ba to? Kala ko prank eh, di ba? Kala ko meme, di ba? Ano? Pero nung nabasa ko, aba, talaga nga hantavirus talaga. Hantavirus ang pangalan. Eh, delikado daw po pala yan. Wala rin daw po mga senyales yan. At pag nalanghap mo lang, ano po, ito po mga iniiwan na mga bakas na mga dagang ito. Aba, ang mangyayari po pala ay magkakaroon na kayo ng mga sintomas na mala-COVID, ano? Mala-COVID din daw ang simptomas niyan. So parang eto na naman, baka mapasok na naman tayo sa isang pandemyang pandaigdigan. Diyos ko, huwag naman sana. Diba? Paano pa tayo? Ano pa itsura ng bayan natin pag nagkataon? Ano? Kaya talagang kailangan. Pag nagkaganyan, kasi hindi naman natin kontrolado yan. Ano? So isipin nyo, pagpasok po ng 2028, bagsak ang ating ekonomiya, parmit ang ating ekonomiya, mababa ang approval at trust rating, at pati po ang confidence ng mga negosyante, mga mamumuhunan sa ating bayan, sa labas at loob, di po ba? Kaya ngayon, mamalalaking negosyo, wala sa atin, napunta na sa iba-ibang kapitbansa rin natin sa ASEAN, ano?
Tapos magkalimbawa, magkagumrabi pa itong hantavirus na ito. Diba? O paano na? Talagang kailangan natin ng isang matino at magaling na leader pagdating ng 2028. Diba? Totoo naman, diba? Ano po? Kasi imagine nyo na lang, kung ganito na lang itsura natin, tapos papasok tayo sa hinaharap na ganito kabibigat na problema, tas ang mga politiko natin ganito, Sus Mariano Garapon, ano, na ang inunguna, yung kanilang sarili, yung mga pansariling interest nila. O paano na itsura ng ating bayan? Diba? Paano na itsura ng ating bayan sa totoong buhay lang? Kaya hanggat maaari, wag natin payagan mangyari yan. Ano po? Dahil as we speak right now, habang tayo po, kagahapon, nabanggit ko na rin, ano, ng utang ng ating bayan ay pumalo na po ng nasa, kwan, 18 trillion na, no? 18.49 trillion, no? Umabot na ito sa 18.49 trillion yung utang ng ating bansa nitong Marso pa lang, ha. Marso eh Mayo na ngayon, di ba? So tataas pa to. Di ba? Tataas pa to at di ba nga nung isang araw lang sinasabi nga na nagkukumahog at nagmamadaling umutang ang administrasyon na ito ng 1 trillion na naman na mahigit. Saan ka ba naman nakakita? Di ba ba? Opo, parang naghahabol talaga, no? Kasi, di ba? Kasi hanggang kailan na lang ba ang termino? Pero may mga usap-usapan din, di ba? Na may mga nakalatag na silang mga kung ano-ano mga plano na maaari, no? May plan A to B. Hanggang D na, eh, di ba? Kaya nga nagtanong sa ating pangalawang pangulo kung nakahanda na ba daw siya kung sakali na maging pangulo ng ating bayan. Ang kanyang sagot, kung meron pa tayong halalan, di ba yun ang sabi niya? Paano nga naman di mo mapapaisip yun, di ba? Kung ang mga nasa poder ng kapangyarihan, ngayon pa lang, di nga nagdideklara ng martial law, misto lang para tayo nasa martial law, di ba ba? Saan ka nakakita, no? Para bagang kung titingnan natin, parang may informal. merong informal martial. Di ba? Parang walang deklarasyon, pero yung ramdam ng taong bayan, ano po, yung bang takot ng taong bayan. Kagaya nito, isipin niyo yung nangyari dito sa itong pinag-uusapan natin dalawang araw na, ano, dalanggang ngayon, hinahanap pa rin natin yung video na isang oras at kalahati o 90-minute video nila PGMN, di ba? Ng Peanut Gallery Media Network, no, nila Franco Mabanta. Dahil siyempre, mapapaisip tayo na kung talaga namang may video, hindi na dapat patagalin. Pero dahil nga siya piyapiansan pa lang ngayon araw na ito, baka sakali, bigyan natin pa rin ng benefit of the doubt, no? Baka over the weekend o hanggang next week, di ba? Para masapawan po yung Lunes na balita. Nasa Lunes, sigurado lahat po ay patungkol sa impeachment, no? Ng ating pangalawang pangulo dahil magkakabotohan na dyan, ano, sa plenaryo. Pero kung makikita natin, ito pong mga umugong na ito, mga ika nga, patungkol sa entrapment o yung sinasabing robbery, extortion, ha? Ito daw si Franco Mabanta. So habang malabo pa po ang mga usapin na yan, parang lalong pinalabo ng NBI director, no? Dahil siyempre kailangan malinaw na may nagreklamo at paano ka magkakaroon ng entrapment kung wala kang complainant, tama? Naturalmente may nagsumbong, may nagpunta ng NBI para humapagplanuhan nyo yung entrapment. Kasi nga kung yung budol money nga pinaimprenta nyo sa rekto, di ba? Yung budol money nga napaimprenta sa rekto, di ba? Paghahanda yon. So ang tanong, sino ang nagpunta sa NBI para magreklamo? Ha? Sa hanay ni Speaker Martin o dating Speaker Martin, di hamak na dapat siya po ang nagpunta sa NBI, di po ba? Para personal niyang iharap itong reklamong yan, ano, na siya ini-extort o ini-extortan o binablockmail. Para doon magsisimula po ang pagplaplano, no? At lalo na nung narinig natin dito sa mga binabanggit din ng mga investigador ng NBI na nung isang taong pa raw ito, di ba? So lalong lumabo, no? Nung isang taong pa ito, bakit hindi po dinala, no, ni dating Speaker Martin etong usapin na ito nung nagsimula pa lang na nagkaroon ng ganitong pangyayari,
Di ba? Wala. Wala naman nung siyang sinabi. Tapos nag-resume lang daw po itong usapan na ito. At tumaas na ng tumaas daw po yung halaga na hinihingi. Parang ganyan, ano po. At dumating sa punto nga na na-entrap na, no? O sabi naman ng kabilang kampo nila Mabantan na sila ay na-set up na, di ba? Kaya nga, ang dami pong tanong, di ba? Naglikha na napakaraming tanong. Pero yung kanyang abogado nila Mabanta, eh nagsabi nga daw po na wala daw, mahina daw po ang kasong yan, ano? At kaya daw nilang pagtanggol yung kanilang mga kliyente, di ba? Yan po ang pagkakasabi. At bukod pa po doon, ang nabanggit pa nung kanyang, ng kanyang abogado, there was no extortion. Wala. Madaling araw po ito kagabi, no? There was no crime that was committed. So kung walang extortion, walang crime that was committed, nagpa-imprenta pa ng budal money ang NDI sa rekto. Paano ba nangyari yan? Diba? At nagkaroon nga talaga ng hidden camera pa nga, kung tutuusin, ano? At may hidden conversation pa nga, recorded conversation, na mukhang lumabag din yan sa anti-wiretapping law. Saan na ba nakakita? Di po ba? So, eh, pambirang buhay yan. Di, una, may anti-wiretapping law, nagpa-imprenta ng perang budol money sa rekto. Parang hindi ko maintindihan kung ang NDI, di po ba, ay exempted sa paglabag sa batas. Kasi may mga batas po tayo. Di po ba? At mahigpit po, particular na pagdating sa anti-wiretapping law, di po ba? So, iyan nga yung sinasabi, pag nagkataon, makikita po natin, marami pa rin pong pwedeng argumento, baka kaya ganito kakumpiyansa yung abogado po nila PGNN, ano? Na sa ayon sa kanya, itong abogado, ay wala daw silang nakikitang extortion at wala rin daw krimen na nagawa ang kanilang kliyente. Ano po? At kumbaga, nakatakda silang maghain ng piyansa po itong grupo nila Franco Mabanta at ang kanyang mga kasamahan, ano? Ngayong araw nga na ito. Ngayong araw ng Biyernes, no? At yan. Kaya kung ang sabi nitong attorney Bernice Rodriguez, siya po ang legal counsel ng grupo, walang nangyaring extortion sa pagitan ni Mabanta at Romualdez, di ba? Yan ang sabi niya, di ba? Pero siyempre, magdidesisyon yan ay korte, no? Pagdali ito po'y sinampahan na ng kaso, masusubaybayan natin ang development niyan sa mga darating na araw ng magpiansa. Yung kanya mga kasamahan, maging si Franco Mabanta, pwede magpiansa. At mukhang ngayon araw na po ito, ano? At kung sakali magpiansa, at parang narinig ko rin na napanood daw nitong abogado na ito, yung pong 90 minute o 1 hour and 30 minutes na video. At ang kanyang description dito ay damaging. Di ba? Talaga daw mapaminsala ito, no? Sa dating speaker, kumbaga, no? So, lalo tumaas ang ating curiosity, no? Ano bang video yan na mapanood naman natin, no? Dapat talaga atin itong mapanood kasi una, nakataya din ang reputasyon talaga at kredibilidad nitong si Franco Mabanta at ng kanyang network na PGNM. Ano po? Bakit? Ha? Kasi mahalaga po na yung question na bakit mayroon ka palang nagawang ganitong klaseng video pero bakit hindi mo ito inilalabas at humantong pa sa nagkaroon ng pagkikita na tila parang transaksyon na naganap, ano? At naunsyame na hindi maintindihan at nagturoan na, no? Kasi una, hindi mo rin kasi mapipigilan o maiisip, no? Na yung pong taong ibra-blackmail ay i-re-risk, no? Susugal niya, no?

o ni Franco Mabanta. In other words, naghahanap sila na baka may iba pang na-blackmail, no? At nag-consummate, ibig sabihin natupad, nagkapalitan, kaya hindi na inilabas kung ano man yung tinatabi nilang mga pang-blackmail. Ano po? Ang tanong, sino naman ang sino naman ang lalabas doon? Tama? Kung ikaw, halimbawa, ay, halimbawa lang, eh, kung ikaw yung na-blackmail na nakalipas na, nagbayad ka, tama? Ano ang silbi, lalabas ka? Nagbayad ka na nga. Di po ba? Tapos na yun eh. Di ba? Eh, yung paglabas mo, dimisto lang pag-amin mo ng kasalanan mo rin dahil hindi lang naman ito tinitingnan sa angulo na ikaw ang biktima dahil binlockmail ka. Dahil sabi ko nga, hindi ka naman mabla-blockmail kung wala naman ka-blockmail-blockmail sa'yo. Tama? So, ibig sabihin yun, kagaya nun, lumabag ka sa batas, nakunan ka, may ebidensya laban sa paglabag mo sa batas, tama? O ano, silbi mo nang tumakbo ka sa pulis para ipa, di ba, no? Ito, binablockmail nila ako. Eh, pag naprebahan po totoo yung mga nando sa video na yan o kung anumang ebidensya na yan, hindi ba ikapapahamak mo rin? Ikapapahamak mo rin, di ba? Kaya hindi kailanman ka, di po ba, papasok sa ganong transaksyon ng pag-i-entrap. Dahil bakit? Eh, misto lang, parang inamin mo na. Di ba? Parang inamin mo na yung video na yun. Eh, totoo, kasi ba't ka sumama doon sa usapin ng... Kaya wala kang pupuntahan doon, eh, di ba? Pag binlockmail ka na ng ganon, saan ka pupunta? Sige. Hindi may iwasan talaga, masangkot ng iyong sarili dahil pag ikaw ay nakipag-negosasyon. Sige, huwag mo na ilabas yan. Babayaran ka na lang namin. Ganito. Limbawa lang, ha? O, eh, ibig sabihin, nagbayad. No? Eh, di lumalabas na yun. Kung may video man yun at hindi na nila inilabas, limbawa lang, di ibig sabihin, nagbayad ka kaya hindi nila inilabas. No? Angay, kung nagsumbong ka naman, di ba? Pag nagsumbong ka naman, pag nagsumbong ka nga gano'n, nagkaroon na entrapment ng muntong sa isang negosasyon, ano po, lumalabas, ba't ka nakipag-negosasyon? Di ba? Ano po ba ibig kong sabihin? Ibig kong sabihin, kung wala akong naganap, naka-blackmail-blackmail sa bahagi mo, ay wala kang magiging anumang negosasyon sa kanila. Kundi, ay bahala kayo. Kung gusto niyo ilabas yan, labas niyo. Basta hindi kami magpag-usap sa inyo. Parang ganon, di ba? Walang anumang contact, bahala kayo. Eh ganon naman talaga, di ba? Ang mga politiko, talaga naman, napakarami po ng mga lumalabas na limbawa at nakita laban sa kanila. Di ba? Sila po, eh, ayan, nagkakaroon po ng mga ulat na nilalabas laban sa kanila. Di ba? Marami naman pong ganon, di ba? Kabahagi yan ng kanilang buhay sa publiko. Tama? Sabi nga ng ating pangalawang pangulong Inday Sara, eh, ano man ang iyong gawin pag ikaw ay nagsisilbi sa bayan at bilang isang politiko, andyan yung mga atake ay nanggagaling maaring sa kalaban mo sa politiko, di ba? Kalaban mo sa politika. O, at saka yung pang mga ika nga, eh, yung mga taong apektado sa iyong pamumuno, kaya ayaw kanilang mamuno. Mga ganon. So, hindi maiiwasan. Gagawa ngayon sila ng mga ikasisira mo. Eh, pero wala kang dapat ikatakot kung hindi naman totoo ang mga yun. Dihiya mo sila maglabas. Di po ba? Pero yung para ikaw eh, para bagang alokin nila na kung hindi ko magbabayad ka, hindi na namin ito ilalabas, tama? O eh sige, tapos i-entrap mo, hindi nakipag-usap ka, tama? O eh nakipag-usap ka, may dahilan na rin po para doon sa entrapment na sinasabi. Di po ba? Meron na po. Kahit pa paano, no? Kaya napakahalaga po talaga na mailabas yung mga video nang makita na baka tayo pare-pareho madismaya, di ba? Na ano ito? Bakit ganito? Eh, lumang video na itong mga ito. So ano to? Parang tayo pinaglalaruan lang, ano? Dahil nga sa dami ng ating kinakaharap na problema ng ating bansa at meron pa naman din tayong ginaganap na ASEAN Summit, no? So parang ito ay isang uri na naman ng diversion dahil habang ginagawa yan dun sa Cebu, o dito kayo sa Maynila, maging abala muna kayo dito sa mga istorya na to. Di ba? Maging abala muna kayo sa istorya na to. At yan, magkakaroon sa Lunes ng maaaring botohan na para sa impeachment ng pangalawang pangulo. Pero alam nyo, ha, nakakalito rin po itong si Senate Pro Tempore Ping Lacson. Ano? Kasi doon sa kanyang interview sa media, yung kanyang press con na ginawa nung Martes, ano po,
eh parang may

0: Kakaiba po eh, di po ba? Dahil nag-privilege speech siya nung Lunes, no? Ah, hindi, Martes siya nag-privilege speech, no? Miyerkules siya nagkaroon ng press con, tama? Apo, nung press con niya sa, nung Miyerkules, nabanggit po itong patungkol sa impeachment, no? Kung sila daw po ba sa Senado ay magkukonvene bilang impeachment court agad-agad pagka pinasa na ng Kongreso yung kung impeachment complaint, ha? Galing ng Kongreso, pinasa ng Senado, magkukonvene ba daw po sila agad? Ang sagot niya po ay hindi. Parang di sila magkasama sa group chat, no, ng kanyang Senate President. Di ba? Hindi ko maintindihan kasi ang Senate President, sabi nga niya, ang kanyang interpretasyon sa court with ay agad-agad. Tama? Kaya nga, nung naglabas ang Korte Suprema, nagpapaliwanag, na ang fourth with ay hindi ibig sabihin ay agad-agad. Ang ibig sabihin, within reasonable time. Ibig sabihin, magagawa mo yan sa takdang oras na gusto mong gawin. Yung handa mo nang gawin, ika nga, no? Kung may mga dapat ka pang gawin, matapos yun, ito na ang gagawin mo. Yun po ang ibig sabihin ng fourth with, no po? At yan, nasa discretion yun, dahil kayo nga, isang institusyon, na Senado, walang sino man ang pwede mag-apura sa inyo. Wala pong pwede mag-pressure na gawin na yan, ngayon na, gawin mo na talaga. Wala po, no? Kaya, yun po. Pero ang interpretasyon po ng Senate President, the following day, di ba? Yung pa rin, ano? The following day. So, nung Miyerkules, ang sabi po ni Ting Lacson doon sa kanyang presko, nung natanong siya, pagbobotohan daw, ano, nila, sa plenaryo ng Senado. At kung magkukonvene o hindi, yun daw po yun, pagbobotohan kung magkukonvene o hindi. So, at ang sabi niya, pag nanaig yung boto na hindi, hindi sila magkukonvene, no? Abay, parang sinalag siya talaga dyan ng Senate President, no? Kasi bakit? Ang atin din pagkakaintindi, dahil yan ay trabaho ng Senado, wala ho siyang opsyon kung magkukonvene ba siya o hindi. Diba? Kailangan niya mag-convene. Kaya lang, dahil nga yung fourth with ay binigyan na po ng interpretasyon ng Korte Suprema, na yung fourth with ay nasa tamang panahon na inaakala mo, di ba? Bilang Senado. Yan po, ibig sabihin, hindi nagsasabi doon na may opsyon kayong hindi, di ba? Wala, walang opsyon doon. Dahil yan eh, kailangan niyo mag-convene bilang impeachment court. Ang tanong ay kailan, no? Ang mangyayari lang, yung pong sigurong pag-uusapan sa plenaryo, yung pong pag-review ng complaint. Di po ba? At bibigyan ng pagkakataon yung impeachable official na makasagot doon sa complaint na dinala sa kanila. Kasi nga sila i-acto bilang korte. Di ba? Pero bago nila gawin yun, maglabas ng kautusan, kailangan nila mag-convene bilang impeachment court. Manunumpa na sila bilang mga senator judges. Dahil lahat ng hihingi nila ngayon o ipasusumpina nila eh galing na sa Senado bilang impeachment court kasi patungkol po na dyan sa usapin ng impeachment ang gagawin, di ba? So bibigyan nila ng due course at due process, no? Lalo na ang ating pangalawang pangulo. Kaya nga kung maalala nyo, sabi din ni Senate President, hindi naman siya obligadong dumalo, pero mas magandang dumalo siya. Pambirang buhay yan. Di ba? Sabi, patungkol sa pangalawang pangulo. Ibig sabihin, as long as nandyan yung abogado mo, pwede, di ba? Apo. Kahit naman sa korte, di ba? Ando na yung abogado mo, pwede ka hindi ka pumunta, di ba? Ganun po yun. Kaya lang, ang siste, di ba? Ang siste, nakalilito lang po, ano? Ba't di pa sabihin kung kailangan narito siya, di ba? Diba? Kung sasabihin ka lang, narito siya. Pero yung option talaga kung siya pupunta o hindi. Pero palagi ko sa mga unang araw, kailangan pumunta dahil babasahin sa kanya yun eh, yung impeachment complaint na yan. Ano? At doon ay mabibigyan siya ng pagkakataon naman talaga na sumagot ang ating pangalawang pangulo kahit hindi na diretso sa kanya mga abogado. Ako, na nakikita ko, a-attend dyan ang ating pangalawang pangulo. Diba? Bakit? Ito na ang bloodbath. Ito na talaga. Ito na po ang bloodbath. Pag ito ay sumulong, ha? Kasi kung maaalala nyo, meron pa po itong pending, no, na petisyon sa Korte Suprema. Diba? Ano po ba ito? parang tatlo na yata, di ba? Kasi yung nauna naghain ay grupo ng mga abogado sa pangunguna ni Attorney Israel Leyto Torreon, ni Attorney Bondoc, no? Jimmy Bondoc, sila Attorney JB Hinlo, di ba? Pati si Attorney Martin Delgra, di ba? Attorney Vic Rodriguez, ang dami po nila. Yan yung una, no? Na kine-question nila yung pamamaraan na ginagawa ng Committee on Justice, no? Diyan sa mababang kapulungan sa pag-impeach ng ating pangalawang pangulo, pati na yung sinasabing kasama na doon yung hindi sila pwedeng mag-conduct ng mini trial, di po ba? O yung paghingi ng mga dokumento na ika nga may kahalong confidentiality, no? Hindi yung basta pwedeng ibunyag sa publiko. So lahat yan may question na sa Korte Suprema. Kaya kahit matuloy po ang pagdinig, no? Kaya nga may binibigyan ng pagkakataon niya ng Senado eh. Ang kagandahan dito, may playbook na po. Ang ginawa po noon ni Senator Cheese Escudero nung siya po ang Senate President, di ba? Kagaya noon nung Miyerkules na press con ni Ping Lacson, ano. Nabanggit niya 'yon eh, di ba? Na una, sabi niya, pag pinagbotohan daw niya sa plenaryo, hindi muna magko-convene, no? Anong binigay niya halimbawa? Halimbawa lang, mayroon pang pending, may pending na resolution na hinain dyan sa Korte Suprema. O since mayroon pending na resolution, eh habang hindi nilalabas yun, paano, bakit tayo magkukonvene? Diba? Yan ang kanyang question, di ba? Doon tumama siya. Diba, no? Doon medyo tumama siya kumpara sa kanyang Senate President. Kasi ang Senate President niya, hindi, the following day. Pag binigay sa atin yan, the following day, convene na tayo. Parang ganun, ano. Pero dito, si Senate Pro Tempore Pampilo Lacson, yun yung kanyang binigyan dahilan. Pag-uusapan muna yan sa plenaryo, malamang yun yung pagdidibatihan. No? Papaano itong, di ba may pending resolution yan, appeal dyan sa Korte Suprema? Oh. E paano ngayon kung di pa sila nagdedesisyon ng Korte Suprema, paano tayo ura-uradang magkakaroon ng pag-convene? Diba? May katwiran siya ron. Ano po? Dahil ganun din mangyayari, kagaya po noong 19th Congress, nung na-declarang void ab initio ito, nag-convene pa rin kasi ang 19th Senate. Naalala niyo? Nag-convene pa rin kasi si Senate President Cheese Escudero. Bagamat naging maingat siya, nag-convene. No? Ba't siya nag-convene? Kailangan niya mag-convene kasi hindi siya makapaglalabas ng mga kautusan tulad ng pagtatanong sa Kongreso na pakisiguro niyo nga, bigyan niyo kami ng sertifikasyon na tama itong inyong hinain na impeachment complaint na hindi kayo lumabag sa anumang panuntunan ng ating saligang batas o ng ating konstitusyon. Tama? Ganun po eh, di ba? Lahat yan ay in order na yung ginawa. Parang ganun, ano? At ikalawa, yun na nga. Since ito ay tatawid kanya ng 19th to 20th Congress, malinaw aabutin talaga ng pagtawid. So, itutuloy na natin siya, eh, dapat mayroon din kayong resolusyon na lalabas dyan, no? Manifesto, resolusyon sa Kongreso na pumapayag yung 20th Congress na itutuloy nila etong reklamong ito na hinain ng 19th Congress. Tama? Yun yung sinasabi na kailangan mong liwanagin bilang kayo ay aakto bilang korte. Di ba? Kaya bago niya magawa yan, di ba? At ang ating pangalawang pangulo din, ano? Para ipaalam sa kanya na nakaabot na sa Senado itong impeachment complaint. So, di ba, naalala niyo, nag-file din ng sagot ang mga abogado ng ating pangalawang pangulo, answer ad cotelam din. Naalala niyo ba? At pinadidismiss nila yung complaint ng 19th Congress. Inilagay na rin nila yung dahilan kung bakit sila umakyat sa Korte Suprema. Naalala niyo yung 19th Congress. Kaya during that time, pinairal ni Senator Cheese Escudero bilang Senate President to err in the side of caution. Kaya dapat tayo mag-ingat dito kasi pag tayo nasunod sa mali, mamamali tayo. Ika nga, pag nasunod tayo sa tanga, tanga na rin tayo niyan. Diba? So ang pinakamaganda, since may pending tayo na sa Korte Suprema, gawin natin itong mga to. No? i-clarify natin sa kanila. Sa kanila naman talaga galing niya, no? Eh bakit? Eh last minute nyo nang dinala yan dito. Tama? Naalala niya yung 19 Congress. So ang tanong, ito ba, tama ba mga ginawa niyo dyan? Mabas kayo ng sertifikasyon. Ang balis nga nilang ginawa, pinagbotohan lang nila ron sa plenaryo nila. Di ba? Ang bilis, no? Isang kapirasong papel na kami, 19 Congress, ha? Sa pangunguna ng aming speaker, Martin Romualde, sinisiguro namin na talagang nakuha namin yung boto, no? Para madala yan sa Senado at yung mga reklamo niyan, eh, na-verifika na namin, parang gano'n, ano? Parang walang mali, di ba? Parang binigyan lang nila kaagad ng certification. Pinagbotohan nilang lahat yun, ha? O isipin mo, eh, sinabi ng Korte Suprema, void ab initio yan. Null and void from the very beginning. Maroon. Di ba? Nagbuka kang tanga ron na nilagay mo yung pangalan mo ron nang di mo pala naintindihan kung ano ang basis ng impeachment na yan. Ano po? At pati na yung sinasabing paglabag sa one-year bar, di ba? Ando na lahat, eh, di ba? Pati yung pagbali ng inyong sariling rules dyan sa Kongreso kung paano ka mag-impeach. Diba? Kaya sabi ko nga, pwede ipilit yung mali dahil kaya niyong gawin sa pamamagitan lang ng boto o pagboto ng mas marami. Makakalap lang tayo ng pirma, ma-impeach na yan, ganyan, ano? Kasi pagka yan, idinala sa Korte Suprema for judicial review, yan ang kanyang kapangyarihan. Titingnan niya ngayon, may nilabag ba? Ha? Eh, malinaw na malinaw, meron na tayong jurisprudence. Ibig sabihin, may kaparehas ng ganitong klase na problema, isang taon lang nakalipas. Di ba? Ito na naman ngayon, ano? Dahil nagdala na naman sila, di ba? Ang ating this time, pati ang ating pangalawang pangulo. Kasi nung una, nung 19 Congress, ang pangalawang pangulo hindi nga nagsali doon, eh, sa petition, hindi siya nagsampa. Ang abogado lang niya. Pati yung grupo nila, Attorney Torreon, di ba? Kaya nga noon pa, alam ko na yung grupo nila, Attorney Torreon, hindi po pwedeng sabihin kung hindi naman sila abogado ng pangalawang pangulo, wala naman siyang kinalaman sa kaso. Ah, hindi siya party to the case. So hindi siya pwedeng mag-question. Hindi pwede po. Pwede kasi we as citizens, bilang mga mamamayan, at ang ini-impeach ay ang ating pangalawang pangulo, at kung isa ka sa sumuporta at bumoto sa kanya, isa ka doon sa 32 million. May boses ka. Bakit? Eh, yung binoto mo, tatanggalin lang nila ng ganun-ganun. At gagamitin lang nila yung batas, no? Dahil ang nakalagay din, makakuha ka ng ganitong boto, one-third, no? Ng kabuuan bilang ng inyong kongreso, ay kaya na natin i-impeach yan, tama? O eh, tama, may nakalagay naman one-third boto, tama. Pero, bago ka humantong dun, kailangan muna dadaan ka dun sa proseso ng iyong pag-i-impeach. Diba? Dahil pag may mali dun, ang constitutional na kaagad yan. Hindi na dumaan pala sa due process. Oh, tapos halimbawa, kagaya nun, inipit-ipit ng dating Secretary General Reginald Velasco. Oh, ilang media interview yun. Tinatanong siya, nakasan nyo na po ba kay Speaker? Ano sabi niya? Ah, hindi pa po, kasi may darating pa daw. Siguro mo, sa ka nakakita. Kaya nga doon sa naging desisyon ng Korte Suprema doon, noong 19 Congress na impeachment, nilagay nila ron, eh, na ang Secretary General, saan ka nakakuha ng kapangyarihan, ng diskresyon, na pwede mong ipitin sa kilikili mo yan. At kung kailan mo lang gustong i-forward o ipadala sa speaker mo o sa office of the speaker, wala kang ganyan diskresyon. Ayun ang immediately, yun ang agad-agad na matanggap ng opisina mo, kahit wala ka, wala ang Secretary General, may nagdala. Ha? Agad-agad yun. Kung may oras pa bago magpatapos ang opisina, maaga dinala. Wala ka kasing power din to review kung tama o mali yan dinala na yan. Eh. Wala eh. Kaya pag natanggap mo, tatatakam mo lang na receive. Tama? O natanggap mo na alas 8 ng umaga, imposible naman. Alas 12 ng tanghali, wala pa sa mesa ni speaker yan. Wala ka na mai-review doon. Eh, nakalagay sa ating constitution. Pati po sa kanilang rules, ha? Eh, pag natanggap, immediately transmit mo sa office of the speaker. Tama? At ang office of the speaker, wala rin siyang pag-review. Hindi din niya babasahin yan. Wala naman siyang didesisyonan dun, eh. Dahil ang trabaho naman niya, pag nagkaroon na ng plenaryo, dadalhin niya sa plenaryo yan, ano? At isasama sa order of business. Yun na yun. Tuloy-tuloy na. Kaya diyan pa lang meron na pong rules. Kaya kung na-violate ang isa man doon, may problema na. May problema na. Kaya diyan makikita natin sa panahon na history na tayo, nagkaganyan na. Nabasura yun, ano? Unanimous pa man din ang decision. Sinubukan pa umapila ng 19th Congress. Wala rin nangyari, di ba? Nanakot pa nga ano, ng dating Speaker Martin, di ba? Alalahanin nyo, sabi niya sa mga katasasang maestrado, ha? Kayo man ay impeachable official. Di ba? May ganun pa, di ba? At ang kanilang inilalaban dun ay judicial overreach. Na sila doon pinakikialaman na sa kanilang trabaho. Parang ganon. Sabay bigay ng warning na alalahanin nyo, kayo man ay mga impeachable official din. Alam nila, di ba? Alam nyo yun, ano? Kaya nga nila itinatama ito, di ba? Gaano kahalaga para itama ng hudikatura itong mga bagay na ito para hindi masabing napolitika ka. Nagawa na nila yan kay dating Chief Justice, no? Renato Corona. Yung mga panahon na yan, di naman nila pinairal. Pero later on, no? Dahil nga sa politika nung panahon na yan, later on, vindicated siya ng Sandigan bayan. Diba? Itong si Chief Justice Renato Corona. Kaya sama ng loob siguro, talagang matay siya, no? Sa sama ng loob, diba? Pero ang punto nun, wala siyang dapat na, hindi siya dapat na impeach. Lalo na kung sal ending lang pinag-uusapan. Di ba ba? At ginamit din nung panahon noon ang puwersa ng gobyerno, ang LRA pa at ang ginamit, ano? Land Registration Authority, para sabihin na ilan ang kanyang property, 53. Ang dami, no? Di ba? Pero ang totoo noon, sabi nga ng yumaong Chief Justice Renato Corona, lima lang yun. Di ba? Napatunayan na lima lang. No? At ang ginawa nila, lahat ng kamag-anak ata niya, pati yung mga bilas niya, balain niya, ha? Pati, kumbaga, lahat ng lupain nila, sinama sa kanya. Parang sinama sa kanya. Parang gano'n, ano? Eh, naturalmente, hindi naman kanya yan. Ba't niya ide-declare sa kanyang salin yun? Tama? So, napatunayan ang kalaunan. Sabi ko nga sa inyo, may justice, no? Meron tayong katarungan. Hindi mo man hindi mo man makuha rito yan, maaaring makuha mo yan sa langit, di ba? Kasi kung tama ang ginagawa mo, alam naman ang Diyos yun, di ba? Kung ano man ang pinaglalaban mo, yan talaga. Parang kagaya nito, ang ating pangalawang pangulo, sabi nga, nung ini-interview siya ni Alvin and Turisi, hindi kasi makapaniwala na kaganda-ganda niya, para kang walang problema, di ba? Kasi totoo naman, di ba? Paano ba, nagtatanong yung mga OFW natin nandun sa The Hague, di ba? Kasi ni-interview ang ating pangalawang pangulo. Kung sa simpleng salita, how to be you, di ba? Paano kami pwede maging kasing ganda mo, di ba? Lalo na sa dami ng, alam naman natin, na sa dami ng pinagdadaanan mong problema, wala kami makita ni anumang bahid ng stress. Tama? Yan ang ibig sabihin, nakatutulog siya ng mahimbing. Hindi siya nababagabag ng anumang konsensya dahil alam niyang wala siyang ginawang mali. So peaceful ang kanyang katauhan. No? Wala siyang worries. Diba? Kasi ang tawag sa ganyan, pag malinis ang konsensya mo at tama ang mga pinaglalaban mo, kahit ano ang sabihin nila para sa iyong kasiraan, hindi ka maapektuhan sa sarili mo, ha? At siya, kumbaga, kaya nga nung tinanong, paano po kung ma-impeach kayo? Diba? Kasi kung nang tinatanong, mag-resign ba siya para hindi na lang siya ma-impeach? Ah, yan ang hindi niya gagawin. No? Kung darating doon, umabot sa sina, haharapin niya, yun ang sabi niya. At paano kung ma-politika ka, halimbawa, ma-impeach ka, diba? Eh sabi niya, okay lang yun. Kung ma-impeach man nila ako, matanggal man nila ako bilang vice president, wala naman din problema sa akin, no? Pero kung di nila ako matanggal bilang vice president, ipagpapatuloy ko pa rin yung trabaho ko. Dahil yun yung binigay sa akin ng 32 million votes, Yun, tutuparin ko pa rin yung anuman yung natitira pang panahon para gawin ko ang trabaho ko, ipagpapatuloy ko yun. Ano? Pero yung pagharap niya sa panguluhan at napaaga yung kanyang pag-aanunsyo, kabahagi po kasi yun nung kanyang pagharap dito sa mga tumutuligsa sa kanya. At hindi niya rin maatim o paano ba sabihin natin dito, hindi niya maatim na naging kabahagi siya, no, ng pag-iendorso, yung paniniwala, tapos nagkaganito ang ating bayan, no? At ngayon, 18 trillion mahigit na ang utang natin, di po ba? E tali naman ang kanyang kamay. Kaya nga pagpaulit-ulit si Claire Castro na ang Pangulo nagtatrabaho, siya nagbabakasyon, no? Trabaho niya yan ng Pangulo, no? Anong gusto mong gawin, di ba? Hindi ko pwede makialam ang pangalawang Pangulo sa trabaho niya, tama? Kaya nga maingat siya pag pinakokomento siya, anong masasabi mo sa ginagawa, eh malinaw naman, ano, kung walang direksyon, sinasabi ng pangalawang Pangulo, di ba, na parang wala tayong direksyon. Kagaya nito, wala tayong pera, di ba, sabi niya. Totoo naman, eh nangungutang na ng 1 trillion maigit eh, di po ba? So, tapatan lang, dahil nakatanggap daw siya ng, ang pangalawang Pangulo nakatanggap daw ng memo. In other words, lahat ng opisina sa gobyerno nakatanggap, ano, mula sa DBM, no, sa Department of Budget and Management, DBM, ano. At sinasabi na anuman daw meron kayo na savings, no, o anuman pera meron ang inyong departamento, eh sinupin nyo, no, pagtipiran nyo, ika nga, kasi walang pondo o karagdagang pondong pwedeng ipantustos ang kasalukuyang gobyerno. Para bagang alam na niya, short na short talaga tayo sa koleksyon, hindi natin maabot yung budget na ating inilagay. Kaya malinaw pa, maaga pa, pero alam na natin magkano utangin natin. Diba? Kadalasan kasi, kung maayos ang takbo na ekonomiya, maganda ang koleksyon ng gobyerno, uutang ka hindi ganun kalaki. Diba? Kasi meron kang profit eh, may nakukuha kang kita mula sa gobyerno. At yung utang mo, hindi na kailangan uutangin mo para punuan yung budget ng ganong kalaki. Tama? E ngayon pa lang, kitang-kita na, di ba? Talagang kailangan umutang ng ganong kalaki, di po ba? At ang idinadahilan pa nga yung krisis, di ba? Very convenient, no? Ganon talaga, dahil may dahilan ka, kaya ka uutang eh, di ba? Pero sana harinawa na talagang doon mapunta sa dapat puntahan. Kasi kung hindi, parang meron na tayong pangyayari na kinuha yung pera ng PhilHealth. No? Dapat 90 billion yun, tama? Buti nahabol. 89.9 billion yun eh, di ba? Nahabol dahil nag-TRRO ang Korte Suprema. Pero nakakuha na ng 60 billion, tama? Noong mga panahon na yan, sa pangunguna ni Ralph Recto, di ba? Ay talaga pong matigas yan sinasabi. Tama yung ginawa natin. Legal yan, di ba? O paano ngayon to? Nung sinabi ng Korte Suprema, ah, hindi tama ang ginawa niyo. Isoli yan, di ba? At ipinasosole, pero dito rin kukunin sa budget. Na double whammy tayo niyan. Bakit? Kahit ibalik yung 60 billion, pero sa budget din kukunin, kasalukuyan, eh di kabahagi ito ng pupunuan doon sa uutangin natin. Tama? Eh yung kinuha nila na illegal na kinuha nila, yung hindi nila dapat ginastos, hindi nila dapat kinuha na 60 billion, saan nga yung nanapunta yan? Diba? So ang sumatotal dito, ganun, no? Gagawin namin to, okay? Gagastos kami, kukunin namin pera ng ganito, okay lang yan, oo. Pag kami nagreklamo, dadalhin sa Korte Suprema, eh sa dami ng kaso nun, medyo mabagal, tama? O bago pa nila talakayin yan, ubos na nakuha natin, tama? O eh kung matalo man tayo, hindi naman sa bulsa natin manggagaling, isosoli dyan eh. Iladaglag lang sa budget sa susunod na taon. O di ba? So ano ang tawag doon? Hindi ba tayo nahihiya nun? Hindi, ba tayo mahihiya? Ang kakapal ng mukha natin. Diba? Yun lang panlaban to hiya eh. Diba? Kasi kita nyo, pinabalik sa kukunin. Sa atin din. Diba? Dahil doon kukunin sa budget eh. Hindi naman doon sa pinagkagastahan. Tama? Diba li sana, kung doon din kukunin, ano? Maliwanag, doon yung kunin yan, balik niyan, yan. Diba? Ibang kaso na naman yan. may magsasampa na naman dapat ng kaso para alamin, sana punta yung 60 billion na yan. Sino ngayon dapat ang, kanino dapat ang pananagutan nun para maibalik yan sa taong bayan? Tama? Ang problema, paano pa tayo mag-exert ng effort sa tagal ng proseso natin? Eh, ibinalik na nga sa budget eh. Kaya nga doon nilagay ng Korte Suprema eh. Dahil alam din niya sa sarili niya, kung idadaan pa natin sa legal na proseso to, eh ang health service hindi pwedeng mag-antay, tama? Oh, ang health service hindi pwedeng mag-antay. Hindi man pwedeng hanggang ma-resolve natin to, kung saan nagamit, tsaka pa lang ibabalik yung 60 billion. Tama? Kaya hindi tama. Naging desisyon nila, ilagay na lang doon sa budget para agad-agad mapakinabangan. At yun na nga, no? Ibinabalik na. Ang problema ngayon, ibabalik mo doon din sa mga taong nag-disfalco noong unang 60 billion. Yun po ang nakakatakot doon. Pambirang buhay yan. Di ba? Ibabalik mo, inutang na natin yung pambalik, ang gagasta pa rin ng 60 billion na yan ay ang kasalukuyang gobyerno na nagsalaula nung naunang 60 billion. Diba? Pambirang buhay. Parang man tayo kalang, wala ba tayong kalaban-laban dyan? Ang tagal naman talaga ng susunod na termino. Di ba? Parang wala tayong magawa para. Yan ang sinasabi ko. Itong mga pambubudol na to, wala na to. It's out of our control. Wala na to sa kamay natin. Hindi natin, di ba? So sila, ay, kung di talaga iira lang hiya, wala. Talagang gagawin nila yan with full impunity. Na? With full impunity. Kasi kung ang pinag-uusapan dito ay million, billion, no? Aanuhin mo nga naman ang hiya. No? Yung hiya na yan, mapapagtakpan mo naman yan balang araw. Diba? Limpak-limpak naman na pera. Hindi mo alam sa mo ilalagay. Diba? At kumbaga, yan yung sinasabing kabayaran ng dangal mo. Eh kung di sila, wala sa kanila yung dangal na yan. At humaharap pa sila sa interview o sa kanilang pagganap daw ng kanilang trabaho at magsasabing naghahanap tayo ng pananagutan, ng accountability, nang hindi na nakita yung sarili nila kung paano nila sinalaula ang pondo ng bayan, eh sang ka pa, di ba? Sang ka pa, di ba? Kaya ganun po ang ibig natin sabihin. Wala akong, ano, kumbaga para bagang mag-antay-antay lang po tayo, no, sa mga darating na panahon. Dahil hindi man po lahat eh, hanggang dyan lang yan. Ano? Meron pong pag-asa ang ating bayan at hindi ho tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos. No? At ika nga, sabi ko nga, ang ating pangalawang Pangulo, cool na cool lang siya. Ika nga, eh kung dadayain nila ako, anong gagawin natin? Di ba? So hindi siya yung kagaya ng iba na talagang desperado at talagang kapit sa patalim at gagawin ng lahat, makakuha lang ng poder ng kapangyarihan. Parang virus lang, di ba? Na talagang gagawin ng lahat, makapanghawa lang, di ba? Ano po? Di ba? Hindi humiisip ang kanilang sariling mga reputasyon. No? Yan ang kaibahan. Ha? Samantala, tingnan nyo to, ha? Kung ang utang natin ngayon, umabot na po ng 18.49 trillion, sa panahon ng Aquino administration, Aquino III, no, si Noynoy, siya po ay nagmana ng 4.58 trillion. Ha? At nagtapos siya sa 5.95 trillion. Ang nadagdag ay 1.37 trillion. Magkababa niya. Sa pwesto, sinundan siya ng Pangulong Duterte. Yun ang naabutan ng Pangulong Duterte, inherited na namanan niyang utang, 5.95 trillion. No? Nagtapos siya sa 12.79 trillion. 6.84 trillion na nadagdag. No? Highest, mainly sa pandemic response at saka infrastructure. No? Totoo naman, nakikita natin yung bill. Tapos nung dumating ang COVID, pandemic, doon kailangan natin i-address, no? Kaya nangutang tayo. Ang Marcos administration, na-inherit niya ngayon yung 12.79 trillion. Di ba? Yun po yun, naiwan ng Tatay Digong. Ngayon, ang latest natin ngayon is 18.49 trillion na as of March 2026. Hindi pa tapos ang kanyang termino. So, ang nadagdag ay so far ay 5.70 trillion na. At wala tayong masyado, talagang walang infrastructure project na pwede ipagmalaki patungkol doon sa pinagkagastahan niyan. At lalo namang wala naman ng COVID. Di ba? Wala na eh, di ba? Pero panay pa po ang ayuda. Di ba? Panay pa rin ang ayuda, pero wala ng COVID. So doon napunta lahat yun. Di ba? Samantala, tayo po inabot na po agad ng isang oras ng ating programa. Kay bilis po talaga. Pero di bale, padadaanin lang natin saglit ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati, sa aking piloto na si AJ Austria. Magbabalik po yung kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello, everyone. From a contribution, our topic for the day is why you shouldn't stand and drink water. We have always heard our elders saying, not to drink water in standing position. We often neglect it and gulp in water rapidly. But according to Ayurveda, when you stand and drink water, your nerves are in a state of tension. This creates problems like arthritis and joint damage comes to play. This could also give rise to heart problems and lung issues. Even now, medical science agree to this. Please do not or avoid drinking water in a standing position. It might just take a few extra minutes, but it's best to sit down peacefully and then drink your water. For DZRJ Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
3: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
1: Radio Bandido, 810 AM.
5: Or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
6: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
5: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lamang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at hinding-hindi niyo ko iniwanan. Salamat po talaga. Ha? At siyempre bago pa po tayo magpatuloy ng ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit po pa shout out o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung di ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay may kasiguraduhan po yan dahil garantisado, forthwith lamang matapos ang ating programa, ayan na po kaagad ang aking ginagawa, no? Ang basahin po ang inyong mga mensahe. At ako'y natutuwa dahil hindi maiwasang mapabilid sa inyong mga katalinuhan ng inyong mga critical thinking. Samantalang nabubusog naman kaagad bago pa ako maghapunan, katatawa mag-isa sa inyong mga biro. Kaya maraming salamat po talaga ha sa gabi-gabi niyong pagtitiwala at pagsusuporta sa inyong kakampi, no? At sa pagpapatuloy nga natin, aba, ngayon lang habang tayo po ay nasa commercial, may nakita po akong video ni Senadora Amy Marcos. Amy Solution. Meron na po palang bagong termino ngayon. Ha? Mag-iingat ka, baka ka Majay Sonsa. Yun na pala ang bago. Diba? Opo, diba? Ito naman, diba? Dati, parang yun kasi ang nagiging ano, eh, kalakaran. Eh, no po? Na mag-iingat ka at baka ka Majay Sonsa, no? Dahil pagka ikaw ay nakatama ng iyong mga sinasabi at di nila nagustuhan, baka bigyan ka nila ng problema. Parang ganun, ano? Parang may, hindi sa ano ha, meron pong halos pattern ito dahil, kaya ako nabanggit na may pattern, ano? Dahil kung titingnan natin, si Attorney Levy Baligod, no? Ay nahahalata na niya. Sabay ganun. Nahahalata na niya na parang siya ang susunod na itatarget. Diba? Apo, bakit? Ha? Kasi ibinabalik po yung pong mga naging, yung pong kaso, naalala niyo yung dati, sumikat si Attorney Levy Baligod bilang abogado nila Ben Horloy. Eh, diba? Siya yung nag-demanda dito kaila Janet Lim Napoles, tinulungan niya ito sila Ben Horloy, ano, mga tauhan ni Janet Lim Napoles. At dahil doon na damay yung mga ibang mga beneficiaryo nung DAP at PDAF scam. Ano? Yan po yun, eh, di ba? Ilang mga senador, pati mga kongresista. Ang totoo na marami pa pala yun, no? Mga politiko, di ba? Sa Senado man, sa Kongreso, no? Pero parang lumalabas po dito kasi ito pong sinasabi ng National Bureau of Investigation, ngayon araw din itong sinabi, no? It has received sworn statements from two state witnesses, ha? Alleging that lawyer played a role in influencing the identification of lawmakers to be included in succeeding phases of the priority development priority assistance fund o PDAP, no? Priority development assistance fund na investigation, ano po? Eh kung titingnan natin, ang sabi po ni Attorney Baligod sa kanyang post, Mr. Matibag, this is stupidity. Your recently found gang is now claiming I was able to influence then SOJ De Lima and Ombudsman Conchita Carpio Morales. All right then, let's continue the prosecution of the remaining 10 senators. So may 10 senators pala nun na hindi na naimbestigahan. 173 congressmen, isipin niyo yun, and 5 cabinet secretaries who were not indicted despite the evidence presented by my witnesses. Ha? So sabi niya rito, Sula and Baltazar, your affiants here are not even my witnesses. So sino kaya si Sula at si Baltazar? Yung po yung naglabas ngayon ng affidavit patungkol doon, ano? Na obviously, ito ay leading, target leading to Attorney Baligod, no? Obvious naman po, ito yung mga galawang moves, eh, no? Yung parang alam mo na saan papunta, di po ba? So parang napansin na ito ni Attorney Baligod na parang ako ang gusto mong targetin dito, no? So ang ibig mo ba sabihin, nakumbinsi ko ang dating Secretary of Justice, Leila De Lima, nung mga panahon na yan, nung nangyari na police case. Pati na ang ombudsman, Conchita Carpio Morales. Ang ibig niyang sabihin, sa palagay mo, ganong klaseng mga personalidad, kagaya ni dating DOJ Secretary De Lima at ombudsman Conchita Carpio Morales, ay kaya sumunod sa kagustuhan ni Baligod kung sino lang ang dapat na demanda at hindi. Ganon. Kumbaga parang siya ang nagnaratibo nito para kung ano yung lumabas na resulta ng mga nakasuhan, yun lang, parang ganon. E kaya nga sabi niya, kung yan ang susundin natin premise, eh meron pa pong 10 senador at 173 congressman at 5 cabinet secretaries na hindi nasama apo sa pagdidemanda kahit na ang mga ebidensyang naipresenta ng mga testigo niya, ha, at mismo ni Miss Napoles ay matibay, ha. So sabi niya, just be sure your principal knows what you are doing. Sino ang principal niya? Dahil nag-appoint sa kanya, eh matibag, di ba? Siguraduhin mo lang alam ng mga principal mo yung ginagawa mo. Yan ang kanyang warning, no? Baka, ha? Anong sabi? Baka masisanti ka dyan. Haha. Yan po ang sabi ni Attorney Levy Baligod. Ano po, no? Tinatanong ko nga siya kanina eh. Hindi pa sumagot eh. Tinatanong ko kasi siya kanina. Attorney Levy, di po ba hindi tayo pwede mag-imprenta ng pera? Di ba? Ang NBI po ba pwede mag-imprenta ng pera, ha, para lang gawin budel money? Tama ba yun? At sa rekto pa niya sinabi na doon siya nagpagawa. Eh, Central Bank lang po ang pwedeng gumawa nun. At saka, hindi ka din makakakuha ng special permit mula sa Central Bank para payagan ka mag-imprenta ng pera. Hindi sila na lang gumawa. Kasi sila lang po ang pwedeng gumawa ng pera. Hindi nila papayagan na may gagawang iba. Nakakuha niyo po. Ang pera natin, di ba, ni-imprenta yan, no? Ang nag-imprenta niyan mismo ay ang Central Bank, no? So, hindi siya pwedeng mag-subcontract kung pera ang i-imprentahin, ano? Pansinin nyo, meron tayong National Printing Office, no? Malapit dyan sa May Quezon Avenue, kung napapansin nyo. Ah, yung bago pong ano diyan, Soler, 'di ba? No? Andiyan po 'yan, nasa gilid lang National Printing Office, no? 'Yan ang nag-imprinta ng mga pangailangan ng gobyerno. Lalo na pag may halalan tayo, 'di ba, COMELEC, no? Yung mga balota, hindi po pwede kung sino-sino nag-iimprinta niyan. 'Di ba? May mga security number 'yan, may mga security inputs 'yan. Either hindi mo nakikita pag ginanon mo yung papel sa ilaw. Ah, meron palang ano doon, meron palang mga invisible ink, mga ganon. Bilang security ng mga balota na yan ay genuine, ano? Genuine talaga. Paano pa kaya yung budel money? Diba? Kaya, hindi mo pwede talaga yung sinabi ni Attorney Matibag. Eh. Kaya tanong ko, Attorney, Attorney Levy, pakisilip nyo nga po yon. At kung may pananagutan si Attorney Matibag ng director ng NBI, ito, hinahabol na po kayo. Baka gusto niyo na unahan. Bakit yung demand? Kayo na magdemanda, di ba? Bakit? Eh kasi pwede po eh, di ba? Dahil yung kanyang pag-amin na yun, na dahil sa pagtatanggol niya kay Speaker Martin, yun po ang layunin eh. Di ba? Dahil nga sa nagtatanong, isa na sa nagtatanong, nakala ko ba na-freeze yung asset niya? Na-freeze yung bank accounts niya? Eh bakit siya may 75 million? Million, 75 million pang partial payment dito kay Franco Mabanta. Di ba? Parang ganon. Kasi 4 tranches yung, di ba? Yung 350 million. 4 na bigay. Kada bigay, 75 muna. No? Parang ganon yung 4 tranches. So tayo, napaisip dahil ang tinitingnan natin, hindi lang naman yung setup, kung setup man yan kay Franco Mabanta, o ito man ay entrapment, na in-entrap ng NBI, di ba? Dahil ho sa mga involved, talagang doon po mataas ang duda natin eh. Dahil sa mga involved mismo sa istorya na ito, sa pamangunguna ni Speaker Martin, nag-ooperate ay na siyang biktima raw, tapos ang nag-ooperate ay ang NBI, di ba? Tapos itong si Franco Mabanta na hindi lang po siya basta founder lang, ha? ng PGMN. Kilala rin po siyang operator, PR operator, no? Public relations operator. Kaya nga, wala siyang masamang tinapay sa mga Duterte, sa mga Dilawan, sa Pinklawan. Lahat okay siya, hindi ba? Pero ang mga kumukuha sa kanya, sa servisyo niya, yun, doon siya siyempre nababayaran ng mga kumukuha ng servisyo niya. Tama. Kagaya ng Pangulong Marcos, hayag naman yun. Diba? Talagang in-announce pa ng Pangulong Marcos na ina-appoint niya bilang kanyang social media manager, si Franco Mabanta. May bayad, natural, yun yung servisyo. Pero kailanman, hindi siya DDS, hindi din po siya nagtrabaho sa Pangulong Duterte. Para, kasi pag sinabi mo nagtrabaho, may kapalit na kita yan, eh, diba? Nagtrabaho ka sa kanya, sinweldohan ka, parang ganun, ano? O yung trabahong ginawa mo, may katapat na kabayaran. Tama? O hindi siya nagtrabaho sa ating Tatay Digong. Bagamat kilala niya ang ating Pangulong Duterte. Diba? Eh, ang pagkakaalam pa nga niya, eh, ang ating Pangulong Duterte ay may violent gene. Diba? Violent gene, ha? May violent gene daw, no? At ang manok niya, ang Pangulong Marcos, no? Batay sa pinapaliwanag niya sa panahon na yon na nandun po ang si Attorney Falsis, no? Na alam niya naman na isang Dilawan at kakamping, di ba? So, dun premise ng usapan nila, binubuat niya, ibinibuild up niya ang kanyang manok, no? Na nung panahon na yan ay social media manager na siya ng Pangulong Bongbong, no? Di pa siya Pangulo noon. Anong sinasabi niya? Wala siyang violent gene. In fact, he can't even hurt a fly. Ganon siya ka-sweet. He's so sweet, no? Ganon siya ka-bait, ganon siya ka-sweet. He couldn't even hurt a fly. Wala siyang violent gene. Unlike Duterte. Sinabi pa niya, unlike Duterte, no? Kaya nga parang natuwa pa sa kanya yung kakamping, di ba? Buti nabanggit mo may violent gene. Pero malamang, no? Yung kanyang kagustuhang buhatin yung kanyang manok, nasabi niya yun, di po ba? Pero ang interpretasyon malamang nun, pag sinabi mong violent gene, hindi naman ibig sabihin na walang humpay, na violente o kumapatay ng tao kaliwat kanan, di ba? Kasi yun ang perception sa ating Tatay Digong. Malamang ng mga kriminal. Kaya nga natatakot sa kanya ang kriminal. O kaya kung ikaw ay corrupt na politiko, ayaw mo talaga ng isang Duterte presidency. Kasi 6 na taong kayong JETA, hindi kayo makakakurap, no? Apo. At ang media ganun din. Dahil hindi naman nagkukomisyon ang Tatay Digong na magtrabaho kayo sa akin, babayaran ko yung servisyo niyo. Hindi siya ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kitang-kita, no? Na panahon ng 6 na taon ng ating Tatay Digong, katakataka, hindi siya hinumpayan, ano? Walang humpay na kritisismo na tanggap niya across the board ng corporate mainstream media. Wala na ata nagawang tama. Lahat. Ultimo pagbabarong, pagtutupi ng barong, no? Pagharap sa ASEAN Summit, mga world leaders, ano? Eh tayo, tuwan-tuwa tayo dahil ang mga strong leader kagaya ni Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, hindi lang dinadaan-daanan ng Tatay Digong. Sila dumidikit kay Tatay Digong. Kahit na pagdadating sa litratuhan, kahit na po yung mga presidente o leader diyan sa gitnang silangan, no? Pati dito sa France, 'di ba? O sa bahagi ng Europa, sila yung humahanap kay Tatay Digong, hindi ko. Sila yung gusto ma-identify with Tatay Digong. Ibig sabihin, di magkandamayaw yung pagkakabilib nila sa pamumuno ng Tatay Digong, 'di ba? Kaya nga kung ano na-feature sa Time Magazine, no? Na-feature sa mga prestigyosong magazine sa buong mundo, no? Bihira 'yan, no? At hindi negatibo, ha. Hindi negatibo ang picture, ha. Positive yung war on drugs niya, naging epektibo, mahal siya ng taong bayan, mataas ang kanyang approval at trust rating, kahit bababa na siya sa pwesto niya, ganun. Puro positive, no? Asia Magazine, Time Magazine, yun para malagay kasi Time Magazine. Kakaiba 'yon. Ay, Tatay Digong nalagay niya. 'Di ba? So ang punto lang natin dito sa sarili niyang bayan ay kutyang-kutya siya ng mainstream at corporate mainstream media. No, bakit? JETA, wala kayong makukuha riyan. Opo, at hindi niya ugali 'yon, ano po. Hindi niya kailangan ng praises. Kung masasabi mo lang yung kanyang ginagawa, dahil yun naman talaga ang ginagawa, well and good, ano po. Pero kung sa palagay niyo mali pa rin 'yon at masahanap kayo na ikaka-criticize sa kanya, okay rin lang sa kanya kasi nga okay sa kanya yung freedom of the press, no? Freedom of speech. Ine-exercise talaga. Na hinahayaan niya. Kasi nga, ang katwiran ni Tatay Digong, kung gagamitan ko ng papangyarihan, paghuhulihin ko yung mga yan, kung ano yung mga negatibong sinasabi nila sa akin, hindi ko na kailangan gawin yun eh. Bakit? Kasi ang taong bayan mismo, marunong mag-isip. Yun nga yung sinasabi kung meron kayong diskresyon para makita kung tama ba o mali. Di po ba? At isa pa, sabi niya, yung mga hindi totoong kanilang mga sinasabi, panahon din lang ang maglalabas ng katotohanan. Time is the ultimate truth teller, ika nga, no? At pag lumabas yung katotohanan, ano ngayon ang mga itsura nila? Mga pinagpipitaga ng panmandi ng mga istasyon yan. No? At mga antigo na sa pagiging media, mga 10, 20 taon na. No? Na anchor, commentator, ganun nakakatagal, no? O ilang taon ng reporter yan. Hanggang ay reporter pa rin, pero siya naman, tingnan naman lifestyle nila. Diba? Kaya doon mapapaisip ka eh. Mapapaisip ka. Sa panahon ni Tatay Digong, ganoon, no? Wala silang pakinabang sa kampo ng Tatay Digong. Diba? Kaya hindi napansin kung ngayon, di po ba? Pagka Duterte ang usapin ng paninira, ay, nagkakaisa sila lahat, sabay-sabay. Eh bakit eh, kagaya nun, ito lang, kailan lang ito nangyari, itong linggo lang na ito. O bakit nung nilabas ni Claire Castro yung litrato kasama ni Tatay Digong, si Franco Mabanta, pinagpiyasahan na nila. Ha? Doon na napunta sa Tatay Digong, Duterte, at naging DDS na bigla si Franco Mabanta. Di ba? Para napunta ron eh, di po ba? Samantala, mas marami ang resibo na siya'y in-appoint bilang social media manager ng dati hindi pa Pangulo, si Bongbong Marcos. Malaki na itulong nito para mapabago, mapabango ang kanyang katauhan o kanyang personalidad. In fact, kita niyo yun, yung kumakalat ng video na nandoon si Attorney Falsis at iba pa, na may mga dilawang pinklawan at iba pa, na doon binubuhat niya ang kanyang manok na, ah, naku, he doesn't have the violent gene, unlike the Duterte. In fact, he's so sweet. Oh, she's so sweet. He can't even hurt a fly. Biro mo yun ang binenta sa atin, di ba? Di ba? At yun na lumabas yung mga BBM vlog niya sunod-sunod, di po ba? Nung una, nakakatuwa pang tingnan, ano po? Di ba? Pati yung mga anak kasama niya, yung asawa niya, di ba? At natural, nagluluto pa ang Pangulong Marcos noon. Kumbaga, na-develop yung character na yun. Magaling siya, di ba? Kung PR ka, magaling ka, no? Yung image ng tao, napakete mo ng ganun. Tama? Apo. Pero, hindi mo pwede kasi sa totoong buhay, no? Na hindi nag-jive yung pagkakapakete, no? Yung pagkaka-gift wrap doon sa laman mismo ng kahon. Hindi pwede eh. Kaya nga, ang maganda sa isang liderato na naturalesa, wala kang dapat baguhin dyan, take it or leave it ka, pero nagagawa niya yung kanyang trabaho. Wala ng sugar coating, wala ng kung ano-ano, basta pag sinabi niya, I hate drugs. Diba? My God, I hate drugs. Talagang I hate drugs. Pag sinabi niyang, do not corrupt, not during my time. Diba? Lagi niya sinasabi yan dati. Not during my time. Bakit? Kasi wala siyang sasantuhin talaga. Kaya pagdating ng talk to the people, ay babasahin niya talaga ang mga pangalan. No? Walang pag-iimbot, ika nga. No? At talagang nung tinatag niya yung sinseridad na makita mo na nagtutugma yung kanyang sinasabi sa kanyang ginagawa dahil ang kanyang unang ginawa ay nagkaroon ng executive order na kanyang unang pinirmahan ay ang freedom of information sa executive. So lahat ng gastusin, lahat ng programa, etc., transparent sa taong bayan. Hingin mo magkano ginastos dyan o anong gusto mong malaman sa executive, ah, sa executive part, makukuha mo because of the freedom of information na isinulong ng Tatay Digong. No? Tapos yung para makahuli ka ng corrupt, itinatag po niya yung pong anti-red tape authority. no, para sa lahat ng transaksyon ng gobyerno. Tapos itinatag nga niya yung PACC, no, Presidential Anti-Corruption Commission, para doon sa talagang nangungurap, ito naman po ang magpupursige para kasuhan sa Sandigan Bayan. Ang ombudsman, dali niya sa ombudsman niya, ang ombudsman ang tutugis dyan hanggang sa magkaroon na ng kaso yan. Mga ganon, no?

ang nauunang mag, di ba? Ang unang kumontra, nauunang magpatutsada, di po ba? Hindi din siya humpay, wala rin humpay yan hanggang matapos ang kanyang termino, di ba? Pulgada yun, ha? Alam mo yung hindi ka makaabante dahil hawak-hawak ka nila sa paa, pero naabot mo pa rin ang mga bagay na hindi naabot ng mga nauna pang mga presidente sa iyo. Ibig sabihin, kung wala itong mga balakid na ito, pati ang bansang Amerika, ganun po yan eh, di ba? Na ino-operate ka, di ba? Kung wala yung mga yan, imagine mo, saan tayo dinala? At kung wala yung COVID, no? Imagine nyo, di po ba, sa isang matinong leader, yun po ang ibig sabihin, maganda yung potensyal ng ating bayan. Di ba? Sa isang matinong leader, maganda ang potensyal ng ating bayan. Malayo ang mararating. At bilang yan, marami na napatunayan. Ano? Marami talaga napatunayan na posible pala, pwede pala. At yung mga oligarko, hindi pala pwede sila maghari-harian. Bakit? At di nila makukuha yung gusto nila, lalo na sarili nilang kapakinabangan, dahil yung matinong leader mismo ang kumokontra. Diba? Siya ang kumokontra. Papagsamantalahan mo ang taong bayan, ha? Ilalagay mo sa bill nyo yung mga surcharges nyo sa bill ng kuryente, systems loss, pati sa tubig, naninanakaw, papasa nyo sa taong bayan, di ba? E paano ni Tatay Digo? Nagagalit siya, ayaw niya yan. Ano? Kaya nga sinasabi niya, umayos kayo. Dahil pag di kayo umayos, magtatayo na lang kami ng Department of Water. Di ba? Kaya, at kumbaga, yung pagkukontrol halimbawa sa kuryente, ha, hindi na ipaprivatize yan. Gobyerno na rin ang hahawak niyan. Kasi nga, yun po yun, di ba? Ang sistema nga lang naman kasi, pag sa isang abusadong leader, ang lahat ng government entity na pwedeng pagkakakitaan, eh talagang kasama na yung kanyang mga kachokaran at kung tawagin ay cronies, no? Sila-sila po. Sila-sila po. Habang nasa panahon ng paglilingkod, no? Eh, ilang taon yun? 6 years, no? Kung tutusin dati, 4 years lang yun, di ba? Eligible tumakbo for re-election. Nung ginawang 6 years, pero hindi ka na pwedeng tumakbo muli, yan ang mahirap, no? Dahil una, kulang ang 6 years sa isang matinong leader. Tama? Kulang, no? Sa isang palpak na leader, sobra ang 6 years. Sobra-sobra. Di po ba? Bakit? Kasi depende, eh, no? Kung matinong leader kasi at gustong ayusin yung bansa mo, ilagay sa maayos ang lahat, eh may hangganan siya, hanggang 6 years lang siya. So kahit maganda yung kanyang mga ginawa, eh wala siyang choice kundi bumaba after 6 years. Wala naman siyang pwedeng dahilan para tumakbo muli dahil yan ang balakid sa konstitusyon natin. Yang ganyan lang siya. So kung maganda yung termino niya, maganda yung kanyang pamamalakad, hindi obligado yung susunod sa kanya na gawin yun, yung mga nagawa niya. Pwedeng gamitin yun bilang campaign o sakyan yun. Ano? Bilang campaign slogan, bilang ganun, no? Maganda, no? Pamamahala ng Duterte. Susundan natin yan at magkukontinue yan, tutuloy natin yan. Yan, build, better, more pa, higit ang pa natin. Ganon, no? Kumbaga, at yung foreign policy natin, ituloy-tuloy lang yan. Kasi kahit meron tayong sigalot o di pagkakaunawaan na agawan ng, usapin ng agawan ng teritoryo dyan sa South China Sea, nakita nyo naman, nagawa ng nakaraang administrasyon yung diplomasya na napairal na nakabenepisyo sa atin, no? Nakabenepisyo talaga sa ating bayan, lalo na nung nagkaroon tayo ng COVID. No? So sa ganong paraan, siyempre napaniwala mo ang taong bayan. Yun po ang diferensya eh. Siyempre meron ka ng example na ginagawa. Kaya lang, pag hindi tinupad yan sa kanyang termino, kahit magalit ka, wala kang magagawa. Lalo na, pagkasumpa, ang unang inabolis ay ang PACC. Ang unang inabolis ay ang PACC, Presidential Anti-Corruption Commission. Para bang sinasabi sa buong gobyerno, ha? O, tapos na ang paghihigpit. Wala nang guard sa gate. Parang ganun, ano? Oo, parang signal na, free for all, pwedeng-pwede na. Parang ganun, ano po. So, siyempre, ano man ang gawin mo, di ba? Eh, lahat talaga to na nakikinabang, kakampihan ka talaga. Di po ba?

0: kung wala kayong makitang medyang mapanuri sa panahon ngayon at mabibilang nyo sa daliri, ilan lang kami, ay, wala naman kami kasi pakinabang dyan. Diba? Opo. Kaya yung mali, nakikita namin. Tama? Pero yung iba, na kaya nga sabi ko eh, ano ba ang dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Bakit? Dalawang bagay lang po kasi yon. Yung hindi mo ginagawa, edi wag mong, kumbaga, news blackout ang dating. Walang pag-uusap patungkol dyan. Ano? So paano natin pupunuan yung mga balita na isang oras kada gabi, isang oras kada tanghali? Kasi ano yung balita sa tanghali, yun din ang balita nila sa gabi, di ba? Tama? At nababago lang yun sa gabi kung may naganap sa hapon o bago mag-stream yung news ng gabi, madadagdag yun. Ano? Kung may breaking news, kumbaga. Kung wala, kung ano yung nabalita ng tanghali, yan din to, di ba? At yung may mga balitang kilite, tulad ng balita tungkol sa aso, sa kung ano, di ba? Iba pa yan, di ba? Pero pansin ninyo, mga nababalita ron, kung hindi nahuli sa CCTV, yung bisikleta nabangga dun sa sasakyan, yung bahay nasunog, yung ganito, ganyan. Para lang mapuno yung isang oras, ano po. Hanapin nyo ngayon, nasan yung patungkol sa flood control? Nasa una yon, binanggit lang. Binanggit lang para maging kabahagi ng balita, no? Pero yung para malaman ng taong bayan, ano ba naganap at kayo ay mag-isip na para ninanakawan tayo ng harap-harapan. Eh kami dapat ang tagabantay, di ba? Kami ang the fourth estate, eh, di ba? Kaya pag hindi ginagawa yan ng mga tinatangkilik ng fourth estate, eh, mag-isip kayo kung bakit. Alam na. Dahil dati nga, ang Tatay Digong talagang di nila tinantanan. Eh. Di po ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw, no? Mula sa simula hanggang natapos ang termino ng Tatay Digong, hindi nila tinantanan. Pero tingnan nyo naman, yung midterm election noon ng 2018, no? Na nagkaroon ng midterm election, ano? Doon na ocho derecho, na flash sa Inidoro ang Dilawan. Eh. Diba? Sa unang tatlong taon ng Tatay Digong kasi, maayos, maganda, pati yung mga kandidato niya nanalo. Pero may mga nakapasok pa rin. Tama? Pero pagdating ng 2018 midterm election nung panahon niya, kalahati ng taon niya, aba, talagang marami ang nawala. Lalo na yung mga progresibong grupo, mga kaliwa. Parang dadalawa atay nakapasok sa Kongreso, naalala niya. So malaking epekto kasi ang taong bayan nakita, nagkaroon tayo ng NTFL Cup, maganda yung pamamalakad, nagising ang mga magulang, na yung mga bata na bibiktima, no, ng kare-recruit ng mga to. So nailagay, doon nauso yung salitang red tagging, di ba? Doon nauso yung salitang red tagging. At kawawa ang ating mga militar, no? Sila na nagpapatupad ng katahimikan ng ating bayan, sila pa yung inuulan ng mga batikos sa kanakakita. Samantalang it doesn't add up. No? Hindi ho ito nagtutugma. Bakit? Yung tinutugis po nila ay mga deklarado po na terorista. Hindi lang po ng bansa natin, kundi maging sa United Nations, ang bansang Amerika, ang mga NPA, di po ba? Sila ay deklarado talagang terorista. At pati yung kanilang mga affiliate. Hindi mo napansin? Kaya nga, there was a time na kailangan pagtibayin natin yung anti-money laundering natin kasi doon din nagagamit for terroristic activity para pondohan. Diba? At marami yung mga nalilin lang din na mga nagko-contribute, diba? Na nagagamit yung kabaitan ng puso nila. So, kumbaga, ang mga pinadadalang litrato, yung mga nasa probinsya, kasi wala raw patubig, mga ganyan. Pero ang totoo nun, nagpa-fund ka na ng mga terrorist organization, hindi mo pa alam, inadvertently, hindi sinasadya. Kasi dapat mag-research ka deeper. Eh, diba? Kaya nga dati, diba, may mga artista pa na mga nag-i-endorso ng grupo nila, uma-attend kanya para sa mga grupo ng kababaihan. Diba? Naging issue pa yan dati, diba, na nila General, sino ba ito? Sino ba ito? Mamaya, baka maalala ko. Kumbaga, Parlade. Ngayon, naalala ko na si General Antonio Parlade. Diba? Napakasigasig niya. Siya humaharap talaga sa mga ganyang grupo. Bigla siyang dumarating, no? at binubu siya, no? Pinakantsawan siya, ayaw nila na magandang debate dahil may expose sila eh. Ayaw nila, di ba? So lamang ang gobyerno noon dahil may liderato na talagang panig sa katotohanan at ayaw mapinsala ang mga kabataan, malinlang ano. Kaya ganun ang ginawa. Kaya ayaw na mga makaliwang grupo kay Tatay Digo. Lalo na kay Inday Sara. Dahil sa panahon ni Inday Sara na deklarang insurgency free ang Davao City at kalaunan ng buong Davao region dahil din na ginaya na po ng mga nandiyan sa Davao area, no? Yung kanyang formula kung ba't ka ba naging insurgency free. Kasi ang kasunod nun, pag insurgency free ka, ang kasunod nun, progress. Kasi marami mag-i-invest sa lugar mo dahil netizen order. Nakita, ay wala na palang terorista dyan. Ah, ang gaganda rin ang turismo. Walang takot eh, ang mga turista. Di ba? Walang banta. Ha? Ah, kaya, yan yung mga bahagi na dahilan kung ba't ayaw nila sa ating pangalawang pangulo na napipinto na maging pangulo, isang taon na lang mahigit ang diferensya. Di ba? Kaya lang, yan nga ang sinasabi. No? Para bagang pipigilan. Kaya sa Lunes, magkakaroon ng pagbasa sa impeachment, magagawa nilang gusto nilang gawin. Pero, meron tayong Korte Suprema. May mga naghainan ng resolusyon. Obligadong reviewin yan. Obligadong tingnan. Ano? Kaya kung ang Senado ay magpapadalos-dalos, dito lang tumama talaga si Senador Lacson. Ano? May guideline na tayo ng fourth wind. Eh, no? Kung kakausapin niya yung kanyang Senate President. Magkakaroon ng kapahiyaan dito. Nasa atin ang diskresyon. Ibig sabihin ng fourth wind, nasa tamang oras natin. So kung meron pala nakabimbing bilang respeto na nasa Korte Suprema pang usapin, huwag natin saklawan. Ba't tayo magpapatuloy sa isang pagdinig agad-agad nang wala pa silang sinasagot patungkol doon? At matutuwa yung mga yan pag nakita nila na nagbibigay tayo ng somehow ng leeway o di kaya out of respect for a co-equal branch, which is the judiciary. Kasi parang hindi pwede tayo magkamali na nagkamali na sila diyan sa mababang kapulungan. Ibig sabihin, may pagkakataon tayo na itama yung ganong klaseng kamalian. Huwag na tayo sumali. Tama? Gagawin sa punto natin ang pagdinigyan, lalo na kung maantay-antay naman natin kung anong sasabihin ng Korte Suprema, hindi na tayo madadamay sa kapahiyaan. May playbook na tayo, ganyan-ganyan ang ginawa ng dating Senate President, Cheese Escudero. Tama? Na-vindicate tuloy siya dati kung ano-anong kritisismo ang binabato sa kanya. Nakesyo dapat forthwith, agad-agad, ginawa na niya to. Kahit may walang sesyon, dapat dinire-diretso. Eh, hindi nga pwede. Isipin mo, pag nagginawa niya yun, baliwala pala. Bakit? Eh, unconstitutional pala yung impeachment complaint. So parang nabaliwala, kahit yung pagkukonvene nila bilang isang impeachment court, nagsot sila ng robe, lahat ng directive nila, yung binigay nilang kautusan sa 19th Congress, nabaliwala lahat yan. Ibig sabihin ng Korte Suprema, hindi nagkaroon ng impeachment court to begin with. Kahit nagtoga pa sila. Kasi nga, walang kapangyarihan na magkaroon nun dahil yung complaint pa lang mismo ay unconstitutional na. So kung sa ngayon, parang deja vu ito, no? Iba lang ang Senate President. So dito ka sa komposisyon na ito, no? Na sa nakikita natin ngayon pa lang, pwedeng umusad talaga sa Senado yan. Pero para ma-impeach nila ang pangalawang pangulo, hindi niyo pa ba nakikita yung scenario? Eh sa ngayon, parang ang pumirma lang po dyan sa report ni Senator Lacson na kanya pong binasa sa plenary yung chairman's report. No? Na mula noong February hanggang ngayon, walang pumipirma sa kahit kapwa niya mayorya. No, hindi niya mahikayat pumirma. Kaya nga nagkaroon pa siya ng issue na ako yung nagtataka rin. Eh, na gusto niyo magtanong dito at makipag-deliberasyon o makipag-debate dito sa aking chairman's report? Pumirma muna kayo. Eh, blackmail yan. Blackmail yan. Bakit ka mag-blackmail ng kapwa mo, senador? Ba't ka maglalatag ng ganong kondisyon? Eh, ang pinag-uusapan ay tugisin mo yung mga may kasalanan. Tama? Eh, gagamitin mong pamato para kung pipirma kayo, o di mapag-uusapan natin, makapag-debate tayo sa plenaryo, at pwede ko nang buksan yung kwan, yung Blue Ribbon Committee, balik tayo sa hearing. Ano ito, pang-blackmail? Eh, sabi nga ni Senator Marcoleta, eh pag nakapirma na po yan at naging ano na to, Blue Ribbon Committee report na po yan, ibig sabihin tapos na, pwede na pong, hindi na po partial yan, pwede na pong wag magkaroon ng hearing dahil ano pa ihihearing nyo, may nakapirma na, di ba? Tama naman siya. Kaya yan yung sinasabi natin. Kung titingnan nyo yung komposisyon kasi sa Senado, paano lulusot dyan ang impeachment ng ating pangalawang pangulo? Kung ngayon pa lamang, nakikita nyo na kung paano sila bumoto pagdating dito sa aspeto ng chairman's report ni Senator Lacson, ano? Kaya nga makikita nyo ang mayorya natin ngayon po konti na lang magiging minorya na pag nabawasan. Ang minorya natin sa Senado, siyam, di ba? Siyam. Kailangan mo ng majority. Apat lang ang lumipat dyan. No? Apat lang, ha? Ay magiging ano na sila, magiging majority na ang minority. No? Eh dito pa lang sa botohan ng committee report o partial committee report ni Senator Lacson, sino-sino pa ang bumoto? Ito, si Senator Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Senate President Tito Soto, na pwede ka naman pumirma kahit ayaw mo. Lagay mo lang dyan with reservation. Pumirma ka, sabi mo, ayoko to, pirma. Sa totoo lang, hindi ako makukumbinsi sa ganun eh, na pumirma ka kahit ayaw mo. Eh bakit ka pipirma kung ayaw mo? Hindi po ba? Yan po yan eh. Tapos ilagay mo yung dahilan, pumirma ako pero ayaw ko. Ganun, di ba? Ano yun? Anong klase kaisipan? Di ba? Tapos ang magkapatid na Tulfo, no? Si Eric Sylvester Tulfo at yung kuya niyan si Rafi, no? At yung si Senator Ontiveros, no? Ayan, no? At yung chairman na si Lacson. So makikita nyo, pito sila. Eh siyam ang kailangan. Biro mo, dadalawa na lang ang kailangan pumirma para maging official na yung chairman's report na yan. Nako nyo, para maging official. Eh biro mo, tagal nun, ni isa, dalawa sa mayorya, wala kang makuha. So parang ang nakikita ko, ito na po ang future minority. Itong pitong ito. Ang nakikita kong parang future minority, di po ba, ang ng Senado pag nagkataon, lalo na pag sumampa na dyan ang impeachment. Tako niyo po. Ay kung, lalo na kung impeachment ang pangalawang pangulo na nakita naman lahat ng mga senador kung paano ginawa yan sa Kongreso, eh talagang ginawa na nila yung pagkakamali nung 19 Congress, inulit lang nila ulit ngayon, ang differential, ang dumaan na nga ng Committee on Justice. So anong pagkakaiba nun? Walang pinagkaiba. Mula nung isang taon hanggang ngayon, talagang gusto lang nilang tanggalin ang ating pangalawang pangulo sa kanyang posisyon at mapatawan ng tinatawag na impeachment. Kasi pag napatawan siya ng impeachment, matatanggal siya bilang Vice President. At the same time, hindi na siya talaga pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno dahil nakaakibat yung parusang tinatawag na perpetual disqualification. Hindi nga siya pwedeng may appoint. Halimbawa, naging presidente si Baste. Tapos na-impeach ang pangalawang pangulo. Tama? Halimbawa lang. Eh. Tapos si Baste ang nalo. Tama? Tapos i-appoint niya ang pangalawang pangulo bilang defense secretary. Eh, hindi pwede. Kasi perpetually disqualified siya. Na? Ganun po ang ibig sabihin ng parusa na yan. Either by election or by appointment, hindi ka na makababalik sa gobyerno. Ganun kalupit yon. Kaya nga kahit na umugong na yung mga usap-usapan noon na paano ba nung last year pa, di ba? Paano ngayon kung mag-resign kaya siya as Vice President? O hindi, wala ng impeachment. Ano sagot ng mga congressman? Ah, hindi. Hindi, tuloy pa rin. Di ba? Saka nakakita. Tuloy pa rin. No? Kasi kailangan magawaran siya. Magawaran siya ng penalty of impeachment. Kailangan maging official yan. O hindi, kitang-kita nga, ang hinahabol nyo ay perpetual disqualification. Ganun na rin lang talaga ang takot nyo sa kanya. Diba? Ano ba mga nagawa nyo? Diba? Ganun lang, no? Bukod sa takot na hindi kayo makakaharbat na dahil hindi naman yan papayag, no? Eh, yung mga pananagutang pananaharbat nyo, yung pa isang bagay. Kaya dalawa, no? Parehas na. Kaya dito, kahit magkakaiba sila ng mga prinsipyo, magkakaiba sila ng mga pananaw sa buhay, nagkakaisa sila. Parehas tayo mawawalan pag yan na naging presidente. Kaya niya? Kaya, pero dito naman sa pahagi ng Senado, yan ang last bastion ng democracy. At nakita niyo naman, kahit naman si Cis Escudero, hindi naman yan DDS eh. Di ba? Hindi naman. Kaya nga dati, nung 19th Congress, takantaka tayo na paano nangyari ito na si Cis Escudero ando na yung impeachment complaint. Kung tutusig, kapangyarihan ng tawag, Senate President ka, di ba? Nasa iyo eh, di ba? O eh, discretion namin to eh. Kung di na tayo ngayon na. O kahit bakasyon. Di ba? Gagawin, parang yung ginagawa sa kabila, di ba? Na kahit, ano, di, mag-question na lang kayo. Kung di nyo nagugustuhan ng trabaho namin, di, magtanong kayo sa Korte Suprema kung tama ba kami o mali. Ganun, ha? Bahala na. Kung wala nagreklamo, di wala, tagumpay sila, tama? Kaya maganda po yung magreklamo. Questionin sila. Tama ba itong mga ginagawa ng mga to? At nakita nyo naman ang preba. Diniklarang unconstitutional. At nung mga panahon na yan, si Cis Escudero, hindi niya pinairal yung political leaning. Ang pinairal niya yung pagiging abogado niya. At yung pagkakaintindi niya dun sa mismong rules and regulation ng impeachment. E may balakid din natin pwedeng gawin yun. Lalo na, ang daming question. Meron tayong election period. Mangangampal niya. Diba? Malapit na magsiniday. Tapos na. Yung magtatapos na rin ang 19th Congress. Ano paano to? Tatawid sa 20th? Diba? Kaya nga niya sinasabi, kung mawala naman sa batas yan, sabi niya, pwede. Pwedeng tumawid. Kaya lang, humihingi siya ng dokumento sa 19th Congress na since kayo ang tatayong prosecutor dito, tama, eh nagreklamo 19th Congress. So ang logic doon, kung mawawala na ang 19th Congress, di kasama na rin nawala yan, tama? Kasi lahat nga ng mga batas, pag hindi na ipasa sa particular na termino ng Kongreso, back to zero eh. Di ba? Back to zero. So eto, parang ganun din. Madidissolve. Ika nga. Dahil 19th Congress na nag-file niyan eh. Eh, tapos na ang 19th Congress eh. O di automatic dissolve siya. Parang ganun, ano? Yun yung gray area. Tama? Anong ginawa ni Cis Escudero? Sabi niya, wala naman. Dahil wala naman nakasabing hindi natin pwedeng gawin yon. Wala naman nagbabawal. O edi tutuloy natin. Otherwise, may mag-complain sa Korte Suprema. Na pwede po ba yon na yung 19th Congress na impeachment tatawid ng 20th at itutuloy nila ang pagdinig? Ganun, di ba? So ginawa niya yan. Kaya lang, bago siya magsimula, nanghingi siya muna ng mga dokumento sa 19th Congress, di ba? Humingi muna siya ng certification na nagsasabing wala kayong binayolate ha, sa Constitution sa pag-iimpeach sa kanya. Yung procedure, wala kayong binayolate. E di, isang araw lang nila ginawa yan. Pinag-overtime man pa nga nila, pinagbotohan nila, tama? At sinabayan pa nila ng pagbibigay ng papuri kay Speaker Martin, di ba? Nagpile na House Resolution para puliin ang pinakamagaling daw na speaker. Sipin niyo yun. So kung yan ang pinakamagaling na speaker na na-involved ngayon sa 3 taon, ano po, na ito, yung malawakang blood control anomalies. Isipin niyo yun. So paano pa yung mga, kung yan yung pinakamagaling, di ba? At umabot pa ng Korte Suprema ang mga usapin na yan. So saan ka? Ano-ano? Kumbaga, magagawa niyo yung bigyan ng plaque, bigyan ng tropeo, bigyan ng komendasyon, pero hindi mabubura. Kung yan eh, hindi tama. Di ba? Tama ba bali? Hindi mabubura ng certification, hindi magsasabi, paano ako may mastermind? Eh, binigyan nga ako ng mga kasamahan ko na ako daw pinakamagaling na speaker. Di ba? Hindi mabubura yun kasi pwede nilang gawin yon sa pamamagitan ng pagboto, pero hindi nangangahulugan tama ang kanilang ginawa. Di ba? Ano po? Ganun lang po ibig natin sabihin. Darating ang panahon, magtataka ka, paano nangyari yun? Eh, ang dami po mga kontrobersiya dumaan sa ilalim ng kanyang panunungkulan. How come? Paano siya naging pinakamagaling na House Speaker? Siguro para sa kanilang lahat doon na mga member ng House, no? Opo, paldo eh, di ba? Paano hindi? Eh dito kami pumaldo talaga. Daig pa yung mga nauna na mga termino, di po ba? Dati may hiya pa eh, di ba? Kahit papaano may hiya. Ibig sabihin, ang mga korupsyon noon, maabot lang ng milyon, 10 milyon, nanginginig na tayo sa, wow, ang laki, di ba? Ano po? Kaya nga, di ba, noon eh, envelope mental journalism lang, di po ba? Ngayon hindi na. Ha? How many luggages, ha? Journalism, di po ba? Ang dahilan, dahil hindi na po envelope ang pinag-uusapan ngayon. Ha? Maleta na. Ay, nako, sa totoo lang. Kaya nga sabi ko, okay lang, ma-impeach nila ang ating pangalawang pangulo sa Kongreso. Be my guest. Ganun talaga. Kasi, kaya nga gusto niyo pa umaten dyan ang ating pangalawang pangulo. Ah, wala naman siya kasalanan. Umarap siya rito. Paano ka makipagtalo sa isang teritoryo na buo na, na pagtulong-tulungan ka? Nagawa na nga nila sa ating pangalawang pangulo. Di nga sila umubre. Di po ba? Ngayon, papaalala lang. Kaya nga sabi ko, itong pitong ito ang nakikita natin future minority ng Kongreso, ng Senado, ano? Malamang mangyari, 'di ba? Tingnan natin. At yung chronology of events, no, kung maalala niyo lang, buti pinost ito muli ni Dare to Ask, no? Nasusundan niyo po ba si Dare to Ask? Maganda po ang kanyang mga pananaw, ha? Sabi niya rito, here's what really happened. At ito ay ayon kay Tio Moreno, no? Dahil si Tio Moreno, nandun din siya nung panahon na ginigipit po ang mga opisyal ng Office of the Vice President, maging ang ating pangalawang pangulo, ginipit po, no, ng administrasyon na ito. Diyan po yung lumalabas yung grave threat eh, na video, di ba? Noong November 20, 2024, no, cited for contempt and ignored motion for reconsideration, no? When Attorney Lopez was cited in contempt by the House of Representatives, she was told to file a motion for reconsideration, which she did. However, the HOR or House of Representatives took no action doon sa kanyang motion for reconsideration. In other words, kulong siya. Na? November 21, 2024, BP Sara Duterte's letter to Chua. Si Chua na chairman ng Committee on Good Government, no? Dahil doon po na contempt si Yusek Zelaika Lopez, eh, di ba? Ang chief of staff ng ating Office of the Vice President, ng ating Vice President. So sumulat siya, si pangalawang pangulo, at sabi niya, VP Sara Duterte requested permission to stay, na permission, hindi siyang permission kay Joel Chua, na maiwan siya and stay and accompany at samahan si Attorney Zelaika Lopez throughout her detention diyan sa House of Representatives compound habang siya ay nakakulong doon. Ibig sabihin nga, doon ako matutulog, samahan ko siya. Parang ganyan. Ngayon, ang sagot ni Chua ay ito, Iwas Pusoy. No? Chua denied the VP's request, citing OSAA, Office of the Sergeant of Arms. Ang binala niya ang OSAA. Eh, ikaw ang chairman ng committee. Mas makapangyarihan ka sa USAA, sa totoo lang. Di ba? Kung ikaw ang chairman ng komite, may power ka eh to grant the request. Pwede kang maglagay ng yes, but because you are the vice president, ayaw naman namin na dyan ka sa detention matulog. May guest house kami o may guest room kami. You can stay there. Pwede pang ganyan. Para, di ba? Paano mo tatanggihan ng vice president? Napakasimple na request niya. Eh, nangyari, pinatay niyo pa ng ilaw tsaka tubig eh. Diba? Dahil doon siya natulog sa opisina ni Pulong. So, eto na siya. No? Dahil ginawa niya ng paraan, no? Kunyari, bibisita siya kay Pulong, hindi na siya umuwi. Diba? Ang galing din. Ano po? So, BP Sara, no? Eto nga sabi niya, dininay ni Chua. No? Chua denied the BP's request citing OSAA, Office of the Sergeant at Arms, guidelines that limit access to detainees only. However, Chua allowed VP Sara to visit during the designated visiting hours set by OSAA. So doon na siya hindi umuwi. Na? VP Sara's follow-up letter, nagsulat siya ulit. VP Sara reiterated her intention to stay with Attorney Lopez for the entire duration of her detention, committing to abide by OSAA guidelines for persons under custody. Na? Sabi niya, sumulat siya ulit, okay, susunod ako sa panuntunan o sa payagan niyo lang ako na magstay. No? Dahil nga ayaw niya, baka may mamatay dito, mamatay itong si ano sa nervyos o sa anuman eh, no? Sa pinagdadaanan niya. No? So Congressman Paulo Duterte in a letter, no? allowed VP Sara to stay at his office until the detention is done. Kaprerogatiba ng kapatid niya yan, dahil may kapangyarihan siya, dahil congressman siya, kwarto niya yan, opisina niya yan, okay lang. No? So November 23, 11 p.m. to 12:30 a.m., instead of addressing the MR, the HOR sent 9 personnel, including police officers, entered Attorney Lopez detention room to serve the transfer order. Their reason? They wanted to transfer her to Women's Correctional. Na? Attorney Lopez, visibly emotional, refused to comply. She questioned the illegality of her transfer. Dahil attorney rin siya eh, di ba? Kaya kine-question niya yung legalidad ng paglilipat sa correctional, emphasizing that she was not accused or convicted. Tama naman, no? Of any crime. She also highlighted that her detention was only meant to last until Monday, limited, hanggang Monday lang, for the resumption of the hearing. When she requested her lawyers to be present, the police refused to allow them inside. Ayaw papasukin ng kanya abogado. That's why VP Sara stepped in. Kaya pumasok na ang pangalawang pangulo. Acting as one of the lawyers, bilang abogado na niya, supported Attorney Lopez's decision to stay within the House of Representatives premises. Phones were confiscated. Dino mo, kinumpiska ang mga telepono. Even the executive assistant of Lopez, pati yung EA, executive assistant ni Yusef Lopez, kinuha rin ang telepono. Who isn't a detainee? Hindi naman siya detainee, pero kinuha yung telepono. Had her phone confiscated. Fortunately, they had a laptop. Yun na nga po yung laptop na nagkaroon po ng press con, di ba? Sa Zoom. At which Attorney Lopez and VP Sara used to conduct media interviews because even the media team from the office of the Vice President was denied access. Sipin mo, pati media. Eh, all access po ang media. Hindi pwedeng pagbawalan. Di ba? Bawal po yun. Ano? Nai-restrict mong media? Hindi pwede. In an interview, Attorney Lopez condemned the transfer order as a violation of her human rights and an abuse of power, especially considering her full cooperation with the Quadcom hearings. Hindi Quadcom to. Committee on Good Government ito. Na? Pati siguro Quadcom dahil umattend din siya roon. Noong 1 a.m. na, an ambulance arrived at the north gate of the House of Representatives but was denied entry. Hindi naman pinapasok ng ambulansya. Attorney Lopez, who has scoliosis, no? Yung sakit sa likod, di ba? Experienced severe back pain, shortness of breath, no? Tapos sa paghinga. And eventually fainted, dinimatay, no? She asked for a doctor, but the House of Representatives delayed the response. Sipin mo, nagkakagano na yung tao, hindi pinapasok ang doktor. The Vice President took over the ongoing Zoom briefing when Attorney Lopez's condition worsened. Nung lumala na, doon na pumasok si VP Sara sa meeting at doon na siya galit na galit. No? Na sinasabi ni at ni Secretary Garin na bakit siya gigil na gigil? Ayun po ang dinanas niya. Kaya kulang pa po ang gigil niya sa totoo lang. No? So, eto na. At when Attorney Lopez's condition worsened, lumala na ang kanyang condition, sounds of labored breathing could be heard in the background. Yung naghihingalong paghinga. Alas dos na madaling araw, VP Sara excused herself and turned off her Zoom camera to assist Attorney Lopez who had started vomiting. Sumusuka na. Noon daw pong alas, bago mag-alas tres ng umaga, in a moment of panic, Attorney Lopez became unresponsive and displayed dead weight. Yung parabagang wala nang malay talaga as attempts were made to keep her awake, no? At pagdating ng 3:10 ng umaga, Attorney Lopez was rushed to the hospital accompanied by VP Sara Duterte. The police initially stated she would be taken to St. Luke's Hospital but instead they brought her to Veterans Hospital kasi mas malapit yan sa batasan. At 3:40 a.m. at saka government hospital yun. Ano? VP Sara addressed the press outside the hospital detailing the events leading to Attorney Lopez's hospitalization. Pagdating na alas 5 ng umaga at around 5 a.m., when transferring her, the police insisted that she be transported in their ambulance and accompanied only by their personnel, which the patient refused. Yun po yung muntik na masaran ng pintuan ng ambulansya ang ating pangalawang pangulo sa kabastusan ng ilang mga pulis. No? BP Sara suggested using the hospital ambulance instead. Yun na lang gamitin nyo, hospital, ambulansya na hospital. Kasi baka saan nyo dalhin, eh, di ba? The police blocked the path to stop its exit. Hinarangan yung ambulansya para hindi makaalis. Despite the obstruction, the hospital ambulance found a small opening to exit and transport Attorney Lopez safely. Naitakas, no? At nailabas din. May konting puwang, nakalabas sila. At the hospital, over 100 police officers surrounded Attorney Lopez and VP Sara as if they were criminals. Ha? This starkly contrasts with the freedom enjoyed by convicted criminal Castro, who continues to act with impunity and contempt. Ito yung katotohanan. Ayon po ito, ha? Kay Theo Moreno. Maraming salamat sa kanya at dito kay Dear to Us, no? Sa pagbabalik ng ating alaala para hindi ko makalimutan ng sambayanan, ano? Yung naganap ng mga panahon na yan. At syempre, dahil tayo naubusan na po ng oras, kay bilis po talaga, maraming salamat muli sa pagsama nyo sa inyong kakampi dito pa rin po sa inyong programa. Kung maaari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Paki-hit, paki-pindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. At mamaya lang, babasahin ko yung mga komento. Bukas ko na kayo babatiin. Ubus na po talaga ang oras natin. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. Ha? At hindi pala tayo bukas magkikita, sa Lunes na. Dahil happy week and po sa inyong lahat. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Vijay Alice. President Trump has insisted that the U.S. ceasefire with Iran remains intact despite what's been described as a serious military clash in the Strait of Hormuz. The U.S. says its naval forces came under attack. Iran said it retaliated after the U.S. targeted an Iranian oil tanker. Early results from local elections in England show huge losses for the two traditional main parties, the governing Labour Party and the opposition Conservatives. The right-wing Reform Party is the biggest winner so far. The Prime Minister, Keir Starmer, says he takes responsibility but will not resign. Emergency services in Ukraine are battling a huge forest fire in the Chernobyl exclusion zone, the site of the world's worst nuclear accident. Firefighters say it's spreading rapidly, already covering some 11 square kilometers. South Africa's Constitutional Court has ordered Parliament to establish an impeachment committee to investigate President Ramaphosa over the theft of more than $500,000 from his rural home 6 years ago. The court ruled that Parliament had acted unlawfully when it rejected an independent panel's recommendation to launch an investigation. Police in Indonesia say three hikers have been killed when a volcano erupted on the island of Halmahera. They were hiking up Mount Dukono when it erupted, spewing ash 10 kilometers up into the sky. France has announced it will return its ambassador to Algeria. Relations have been at one of their lowest points since Algeria gained independence in the 1960s. Police in Germany say several people have been taken hostage in a bank in the southwestern town of Sinzig. They say one of the hostages is the driver of a money transport vehicle that was attacked in the morning. A woman in Ethiopia is celebrating giving birth to quintuplets. Bedria Adam, a farmer in the Harare region, says she had been trying for a baby for 12 years. She said she and her husband were overjoyed to be blessed with five children at once. That's the latest world news from the BBC.
4: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.